0: How pela baba? Ngiyasicela phela hawo. Hambi ekhaya uyolobona uyokhokha isiko phezu. Ngiyakuthanda uyezwa.
1: Ngiyakuthanda nawe. Ngabe ngithini? Hayi ukukhulumile. Azivele sana.
2: Fontaine e motse wa di rosa.
3: Set away.
2: Berenye tso singangata. Manga unge pelong ya Free State. Le sedi FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
4: Lane, live the limulo, Holy City F.

0: I think that was it.
1: Yeah.
2: Mamedi metsotso e mashume a mabedi antle pele wa tla horane ya boraro nono Maria Kera tsa male Stiflon mana hole sedi FM Thandazo Kakia le yena motlhuleng are into you Lwandlunkulu ngiyathandaza mamedi re bone jwalo lefapha la ditšhelete Afrika Borwa le tshwereng ke ntate Enoch Godongwana ba itse ka nnete ba tla ke ba tshwareng tšhelete ena e tswa mmusong ya hodimasepala tse ka bang 69 kaofela tse e le goreng mamedi ao hang tshebediso ke e mpe ya ditšhelete dimasepaleng tseo 60 a metse robong potolo jalo le dina di-province tse robong tsa Afrika Borwa jale ke shebile Gauteng mona dimasepala tse amaileng City of Joburg, Emfuleng, Rand West, Sidibeng, District Municipality. Athi Free State mane Mangaung le Machabeng. Ke shebile bo Eastern Cape, ke bo Buffalo City, Nelson Mandela, go tlwa mono he ke bo KwaZulu Natal Limpopo, jalo jalo mwamedi barae. Tšhelete ena e re reng ke equitable share, re tla ke re tshware go ba le sebedisa tšhelete bohlaswa. Tšhelete ene mmuso e le ntshang jalo ka dimasepala, ga e etse mosebetsi wa tsona. Fela re tla bona he mwamedi go ba setšhaba se tlhoka ditshebeletso gore dintho di tla tsamaya jwang. Mamedi go kae mesong ena mametse le sedi FM le go kae 086 000 3084 079 758 5066. Romela voice note ya gao mone re utlwe mo mamedi dumela
3: ela
2: ngwana mmedi efa ngwana mme ke a phela ke mesong ya laboraro ka jeng
3: ke laboraro kwata mo sa phuthuphuthingetse ko jele ka 99.8 mme ka yakile ka moka kimba le borutse ke mothata ya breakfast e le lantshe ga e letsa botse mmoe ka rantiba a dijoa ga re ore ke botlhale police too
2: ngwana mme ke a leboa morena rantiba
3: ke a lebotlhe police too
2: eitatha lesedi dumela tshebeletso ke lesedi mamedi moeng dumela le sedi FM dumela mamedi khotso
4: a tibeli
2: dumela mme
4: le ka tibeli
2: ke a phela mme o phela ba
4: ke phetsa ntle o bua le khale mme feka go report go mametse ka le khubula 88.4 tanko tibeli
2: ke a le ba uskali le sedi FM dumela
5: e dumela mvololo
2: ngwana mme wa phela
5: a ke a phela o tle strata
2: ngwane e skima ngwe le tsala kae
5: a o bua le tsena gatebe ka botabile
2: e la sien di avamo
5: ah ke monate fela mvololo kuma metsi le qhubun la 90.3
2: mwana mme ke ya leboa
5: thank you mvololo
2: eitatha le sedi FM dumela mame di mwen dumela
6: honesto au tata
2: bela mwana yesu di ava
6: ah di sedi ya fela so come on fast baby
2: ngwana mme ke a leboa sebetsa gantle moo wa utlwa he tshebeletso ke le sedi mamedi dumela ndate
7: a re pitse ka mao le thoo ke 89.4 kumametse ke le mo dikonopstate ke ntate jeke
2: ndate wa ka ke a leboa re o reng ya bohlano
7: e kaofela
2: eitatha mamedi dumela
8: abedi
2: ndate
8: Shabuya.
2: Eitatha.
8: Eitatha.
2: Ndade.
8: Kubonga uri tothara ndati mahlatsi ka bua kanwe.
2: Are o renga bahlano ndati mahlatsi?
8: O ke jwalo.
2: Tsebele tsokile sedi mama di dumela?
9: Nna ndati mbololo.
2: Dumela ngono.
9: Eh ku mana tse ka 88.4 ndati mbololo.
2: Are o renga bahlano
9: mahlatsi.
2: Alala.
9: Re tsama ndati mbololo.
2: Ke a leboa nkgono tsatsi le monate le wena
4: Hi, Nelly. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi
2: metsotso pele wa tla horani ya boraro e reng ke melaetsa hao ya gatiso mona ho WhatsApp. E envololo yan tatula ine hle batla ke la tega mona WhatsApp yena re ya ho yona he mo mamechi
0: ho tsoma volovolo o tia strata ne mimi mona maukeng a o di ntontse di tsamaela hantle hle ko mametse ka lekhubula 90.3 ha re yeng horeng ya bohlano o tia strata.
1: Ay, ay, bololo. Kumametse kuzila ka 790.3 kilo cross tata ka mosebetsi la penti pomolong hena mani. Shili ya matili wa itebela. Thank you, Veli.
10: Tumela Veli, likubuki 88.0. Kumametse hamunati kilo mola Fendesbeke. Kina siplen saudikele bwa Veli.
11: Mfarlona. O mametse ka lechubula 88.9 ke le ka ikageng. Koloi ena ke tshwafa le wena ho ya horeng ya bohlano. Ke mama hlatse ka ikageng a reng wena. Bye bye.
12: Ola, ola, ola, mfololo, mfololo, outia strata. Hai, kujile ka tsebe ke le ka mona ka matlakeng sa strone ka mona. A re horeng ya bohlano wena blawaka. Ke lava sengalo sa strone matlakeng. Tango, mfololo.
13: Barume Veli, Autestrata, Veli, kumamete ka lechubula 88.4, ke morongwa ko Lakeside. Ololo, ololo, Autestrata, sharp.
14: Hashtag dikalane, dumela Vesa Boy. Ke sithathe se batlhoma kgetha ka mona ka Melody Vision. Ke ntse ke dutse lona lechubula 89.4, till 5 o'clock, thank you.
15: Hui, bololo, hui, outia strata. Abuti vele mlo ya ke a thaba le nna ho ham ka ba letsa phala outia strata. Bona la batla Africa ka tain ka khale World Cup. Ga tola gona la bolo le te mara hai bololo. Hai bololo ntse re tswang ba letsa phala ka team tsa Africa. Ka pa ke tiko se ho tlalo la rona ntate. Ke thaba mfuke mo free re tsamba le tshomela le ba ntse ba ka tshila tshi. At all.
16: Bolisto. Ke pase ka mafaba a tshoka mona ka botshabelo. Ke o mametse kubula 89.9. Ke le ka mona ka botshabelo. Ha re ho renya bo hlano ntate. Thank you Veli.
17: Ho tombono no ho. Bona no ko mametse ka 89.9. Ke le ka taflafte ka Bloemfontein ga mo. Chinina ke show yalo mbono na girai ai tsama ya World Cup yena na ke bona ai etse bola be mna ding bono lo latela ka mogosi tsa mo isa ka ding bara ho latela ka mogosi tsa mo isa ka ding a isa le mna ding bono no ke bona se isa tsa mo isa ka tseleng mara he er qadile botutu mbono na o sa nta ai tsama ai inge eng ka re gone go tlela le ding tsa rena a re le bo mbono no are hore ya bohlano mane se ke tshabala la buang ka Bloemfontein ka Tafelkop ka mo tanke bono
14: tumela be ri go ga metse ka 90 point 3 mega hertz ka mana ka go tsomba thabile go fetela hore ya bohlano ke nani tshe ba tanko
18: tumela ma bolo ke mo metse 826 DSTV channel ke mo sitwa le sandawana ka tlotlwa mma go ngira tanko.
19: Hotso mbolisto, hotso ndade. Kubuela ndade nje yana ka mona ka 34 ndade. Kumametse ka kubula 88.4. Ha re ho renya bohlano ndade. Tango.
20: Madume le khuluko madume 88.4 ke kubule kumametse molona. Jwale le ka mehla ntho di ntse di tsamaya hantle le mesong ena e metle ya letsatsi. O rialo mema le bitsa ka Stenegia Simone.
3: Mbololo kgotso, kgotso Mbololo. Bala mapi ka Piritona Hebron. Ko mametse ka 88.4. Fedile ntate wa ka.
21: Kgotso, kgotso, kgotso ntate Mbololo. Ya, ke ntate Snaile. Ko mametse ke le ka Okni ka mona ka di mining. Ka mosebetsi. Baka lapeng ka mare ka Ramolotsi. Ke re, ra leboha ntate Mbololo. Re ya le wena. Oseng o re nya bohlano
22: re re re le kholu ko le kholu ko le saba ho loyi ke mo e go mo fana be di mona go mo met 8.4 out to get not when that e mana ha re bo khu fela ho re nya bohlano le go loyi ke mo shana kwa na taba di masa kwa taba di mo budi an chabi man loyi ke le bo we
23: Pela mafolofolo, utia strata, utia jadlini. Iba bita mga mga wadar masa, mga mga mga 88.4. Iba vura runda, dihari lefa, tse mnumu nate, tangi mafolofolo, utia strata.
24: I believe I am volulu, utia strata. I kwa mga mga shloko ntate. Kwa mga mga mga ntate. Minimum nati o 88.9 ke ga mora ka Carlton Ville ke busa sa le tumae ke ga le busa sa gautan date re ye ho nya mhlanga
25: a mvolo volo mvolisto test rata khotso ho dumedisa ke re ke re mong a phofu ke kumpa yo ka mtse go ba hlokometlie me mo metseng o SBC plus mvolo volo Ha re pusha kwa tonya ho nya o katela mvololo e leng ho nya bohlano ntse ke patwe ke World Cup mvololo ntse ke le ka mona ka Canada maka ha o ka etsa la kopana le nna sa team mvololo o tsebe go le wena o Canada mvololo tanko
26: ke we
27: e ya team mvololo team mvololo team mvololo o bua le paseka monya ke mvese ze brown mana ona jole ke magwe mona ntate ke ka mona ka metle beke ke ya PE kwana ha ke o mametse ngwana ntate ke o mametse o jile ka 89.5 are o reng ya bohlano ntataka thank you mvololo monate mona ditorontoro ntate le we the raid mate ho monate fela ngwana mogena o thutswitse tu thank you mvololo
2: ngwana mme ke ya le boa tsama hantle o le bega mona ga PE ke bile marao jena ba re ke qebega mamedi tsura mametse sunya robe di pile wa tla hora ya boraro ei ka nnete batho ba thaba mo mamedi ka mo president yo wa FIFA mo hlompheng Infantino o tla hopola ha isale again out of 2016 ka kgwedi ane ya hlakola me termine ha itla fela le mong sena setla jwale batho ba ranta date kurle me ke bone ba ntshitse statement ya hlalosa hore taba ya Donald Trump ele mo president wa mana America ya o khutsetsa se bapadisana se neng se fumane ka rete khubedu ho hang ha ikena tabenu ile ya tshwarwa ke committee e garabelang impa rutwile mo mamedi a mo president Donald Trump a hlalosa hore kingile mahala ka letsetsa Infantino ke mo jwetsa hore ha ke a kgotsofala mme tabe eno ya hore be bapadisa America's Fumane Red Card ha se yona jalo le ka o itlhakola mona empa he mamedi matseba batho nnete ba e bona ha o sa tshwana le maoba le maobeng ka nnete ketapele ya hae mo mameding ka mora mogopo ono wa lefatshe e tlo ba bimanyana gobane ho hang bogolo ba dinaga ha bo ya kgotsofala ka tsela eo dintho di tsamayng ka te mamedi dumela
28: dumela beli
2: dumela mme
28: a nkgona mojalefa wa phela wena o phela jang beli
2: gore ma mojalefa ke phetsa ntle nkgono
28: a ko mametse ka mona ka botshabelo ka 89.9 beli
2: a re o reng ya bohlanong gore ma mojalefa
28: ntho ntse di tsamayantle fe beli
2: ke a leboa nkgono
28: alala reye
2: bye bye Le Sedi FM, Dumela? Dumela?
0: Ricardo, listo.
2: Dade, ki apela, bezant la wadesh?
0: Hente, ki ya, listo, mantro, chwereka nengi, 2.9, ki le hadi, nchun, piyo, ki moutu ati khani, wala, me, ke pan, danki, ongeni.
2: Ki mang wale, zal, eo, ki mang yena?
0: Ke pan, wala, me.
2: Ki alebo, wadesh?
0: Da, fu.
2: Ey, teda, le Sedi, Dumela? Mame, di mwen, khotso?
1: Hello, puti, wuzi, aliba.
2: Ela, ki apela, wapizant la khajirek?
1: Ngiyaphila baba.
2: Eh kunjani? Uyaphila ngiyakuzwa ulalela ukuphi?
1: Ah ufile baba sesiyathemba ibhasi ngikulalela ngo ngikhubula 88.4.
2: Arle boss fikile.
1: Yabonga baba, thank you.
2: Bye bye. Mama di mong dumela?
4: Ntatel kai.
2: Meke apela bizant.
4: Eh, anta te tiene un khono ka mona ka nyakalo ke kopela.
2: Wa utla gereng ke re re kopela ka mara hore ya bone nkhono.
4: Ah, go ba me se ka khubula. 9.4. Ka mo tanking ke ta stick.
2: Ke a le bua nkhono. Ba ba. Ke
4: lo fa le nkhono, fa le ntatwa.
2: Ke se go tshwaretse nkhono.
4: Wali, o be le tsile monate, bo tshwa monate.
2: Lo ena fela jwa leng khono, bye bye.
4: Thank you ba ba tle.
2: Thank you me. Mama di dumela?
5: GM.
2: Ndade.
5: Ke pitse o pitse.
2: Ke a pela ndade o pela ba.
5: Mona di komore tsa bata 3870 ya ke ha bo fetse go. Ke mama tla khubula 89.4. Ha re hore nya bo hlabi. Thank you.
2: Hey tada mamedi baba raru ba o katela dumela
5: ke mbololo
2: ngwanes
5: ka bulombo listo
2: oi oi
5: au just rat
2: mwanamme
5: mwanamme a dipinye mwanamme se jo jila ka 88.9 kuja sale 2 mile Carlton Ville mwanamme
2: njori tsama hand
5: tama hand ha se Infantino ngwanes
2: eh mwanamme
5: ya ha se jima ji Infantino
2: ay ndade Hey.
5: Le na tsa mang bolo.
2: Lo ena wa go tsofala ka nnete.
5: Dade o ka Donald Trump ka tawa ba ke ke le referee ya Ethiopia.
2: Hey o mutlile ha bua ke ne ke mo mametse.
5: O ka tawa o re o ona tsena a sa ke ma ke Tembazwane. Ne re tsena tawa le ga ga Tembazwane mare ke lo ba bua ba mo fa
2: go ga se ke di game tsa ha o ka ofela ba ntse a tlo tsi le 2027
5: a itukulle a tsa nna je nya ma ba ntse tsa bona mathata ma kalo la go tla tsa batho ba la tsa re se re bolo ka tswa
2: a e ku tlile ke ya le bo wena nkai kai
5: ka go re na o tlhano wana
2: mamedi mone noa Infantino o dile matsema shwa mahlana a metsi tsiletseng me o tswalwa ka mane ka Switzerland me o bietse hape o na le lengolo la bodulo la ka mane ka Italy wena mo mamedi mamedi dumela
6: hela mbonisto
2: hela ona mamedi eva
6: wa re mkhaya
2: mwana mme ntodi tsa mama na tikela bra ruka jeno mkhaya
6: Ah, ntwadi minati mvolisto mana. Ku mametse ka 806 audio streaming mana. Me batla ishisha mana. Batla ishisha selina konyana. Yahana sa, yahana.
2: Eh ngwana mme ke tla ngola ke fitse ho ba ikarabelang.
6: Eh ya mkhaya mana, le nna ke go tsofala e khona. Ye ya re ho hagi ya ka le yeme ngwana mme.
2: O jere sebeletse.
6: Ah, ya re sebeletse ngwana mme, ke pete ro puwe maobane.
2: Eh ne ke tsho fedile ntate. Ba ikem sedi jemba he ei re tla re
6: eh ai ya ka le bitso ngwana mme o ba pala le bo Messi ngwana mme se betsa ka bo Messi ngwana mme wena mkhaya hai ko
2: taluka mkhaya
6: ha o taluka mbolisto mana re ho re nya mhlanu ngwana mme ya le mkhaya
2: shapo ngwana mme jwale motho e mong o gine ke shebile ho ex mona re nthemetsa la World Cup nga re le ka ra mesebetsi teng hona le mesebetsi moho ele tsebang hore le boemong bo lekanang wena le yena ha se supervisor ke mo 70 mo ke mo 70 fela empa are tlowe di manager ra bo ka medi ba motshaba le bekebeke ara utlwa di nthontsa haye fumane mo ka medi a thuthumela are ntwetsa la world cup mana bo Messi le ga ga di bagatsa mo 70 teng a eme fela a ajwetse manager ge wena he keke bo ha thuletho empa wena o bue mombo le kanang le yena ema o bue ntwe wa e buileng tla kopana le pela di falla jwale ke bone batho ba ntse ba e bue ba re ae gotlhe nthweno e gotlhe ga e mona ebile a re qalo e bona re qetele mona mogopeng wa lefatshe e teng gore wena o mang o eme kae ngwana mme ya sebetsa ntho eo jalo o dule mosebetsing mona e teng velulukana le rona re a lekana fela ha bua yena go thuthumela go tloa ka

0: Dikalaneng o lesedi FM.
1: Dumelang Vololo, ko mametse ka dikgobola 89.9, ke kule katazi ka mona ka Bloemfontein Vrugspruit ka mosebetsi lapeng ke phahameng Bultfontein, ke a le wena horeng ya bohlano.
2: Hey, Benisto. Ke Paul Makao, Durban Reserve. Ko mametse ka dikgobola 106.60. Ke lokisetsa otooreginale sele bosio ntate
3: dumela orchestrata ko mametse ka dikgobola 89.9 ke le ka mona ka botshabelo west ke na Thabo Mokula nna ga ke tlokole ke re ga re moreng ye botlhano
4: kgotso ntate Mavolisto 88.4 a re o reng ya botlhano Mavolisto ko mametse ke le ka motembisa Ben le kgetho tswa ko Freddy Ford. Tanko.
5: Kgotso mapolisi. Ke buti ka mona ka thumeletšha ka Thabong. Ke dutse le wena ka 89.4. Ke dutse le wena ke le ka mona ka thumeletšha. Ga re ye okeng ya bohlano. Ga re ye ntate ke tsamaya le wena. Tanko.
6: Dumela Bengi. Kgomo mo tsere tsabula 88.4 ka mona ka box ba kgolo mo sa ke mo mafuku matela na pele go thaba thama go nna mo gane. Ha ya go nya bohlano beli.
7: Allo beli. Ke mo tsamae ka marumo ka mona ka Mrs. Brown mina ke. Go mamme tsere ka kgubula 89.4. A reng o reng ya bohlano zibeli.
6: Hallo Mpololo. Hallo out just ngata ke mamise ke le ka mona ka fix we ke mahala ni ke a le bo a o bua le mme ma ho ta ka
0: meso ha di to ha di kalani le

0: Mamadi ena bitswa ka gore ke wotsa Jezel Brothers. Mona hole seria fa maga watlela pina tse mna te Black 5 bar pula iana. Ke le ga boela hape mo America o bapalla jwalo. Pina em nati tsathe wa jwalo. Ke le ka onkela jwalo buile plaki are ndifuna kufana no mama. Xola le lwandlunkulu umsindo wenhliziyo. Le bona o ba utlwile mona holesedi FM mashuma beta metserobong mamedi metsero tsopele watla gorane ya bone mesong ena ya laboraro mamedi pele re kena sehlong sa rona ka jeno a ke re shebe he ditaba tse bileng tsa itlhoma pele go tloa maobane mane le ka jeno mamedi komishini ya Madlanga e netefaditse gore e ntse le dipuisanongwa le mo presidente Cyril Ramaphosa hore ka nnete a iketse nako ya bona go ba re a tseba hore sethatong ba ne ba filwe jwalo gore ba qetele ka bo phethela a diphuputso tsa bona kgweding ena e tlang ya Phato a e tlhola matsatsi a 30 a motsomong jwale re a bona mo mamedi ebile e tlhalositse le komishini gore boholo ba dipaki tse ntseng di bitswa ba kula ai ba kula mo mamedi ba kena dipetlele ka matsatsi a ba hlokwang ka bona motho tswa a opelwa motho ngakeng jwalo taba tseno ka ofela di etsa tieiso mona commissioning fela re a tsepela no dumela gore mo president o tla atolosa nako ya komishini ena mamedi Albert Matsau ho tswamane ho lefapha la taba tsa selehae o re melata e fetang 20,860 ba se ba hlile ba fuwe bodulo ba nakwana ha ba ntse ba hlile ba itukisetsa go lebana heng tsa bona gore ba bangata ke batlang go leba ka mane ka Malawi, Zimbabwe le Mozambique ka nnete ba gotlela lapeng bana beso ba ile lokisa taba tsa bona re bone maobane he mo mamedi mo presidente Emmerson Mnangagwa ke mo president wa naha ya Zimbabwe a tikina phetho tse bileng teng molaotheong wa bona o mo dumelang gore kapa o dumelang gore mo president o se a tla dula lemo tse supile go tloa lemong tse hlano mme sena se hlalosa gore jalo ka e le yena mo president ha jwale o sa tla dula o fihlela 2030 Emmerson Mnangagwa ebile he mo mamedi ho ba le phetho wa molabongwa gore mo president ha sa tla kgethwa ke setšhaba Zimbabwe mani ha sa tla kgethwa mani dikgethong e se tla ba parlamente e mo kgethang ai mo mamedi jwale hona le mo kileng ka mo mamela teng mohlomphe Emmerson a botswa ke mong wa baqulutsi ba ditaba ai sa tswa ba mo president or na o tla ikamahanya le hona o hlompha molaotheo wa Zimbabwe mamedi o ile a dumela a re jwang kapa jwang ke tla etsa bonnete ba gore ke ikamanya le ona ebile ke ya o hlompha ba mmotsa gore na o tla dula nako o e fueng ya lemo tse hlano a re ee ke tla e dula nako ene ke e fueng ya lemo tse hlano ke baahi ba Zimbabwe empa he e bang ba mpha monyetla gore ke duleng term ya bobedi ke tla idula ha e fela ke ya tswa ke ya tsamaya fela o fetuile ka jeno a we gigeletsa ere go utlwise fela mo mamedi ha na di bua daba tsena president Emerson Dambuza Mnangwangwa o ila ring mona ha bua daba
1: tsena. Once you're inaugurated, you will be the first president that's bound by two 5-year terms.
2: Yes.
1: Are you willing to give a guarantee to the people of Zimbabwe that you will stick to that?
2: Perfectly. And I always say it, that I will obey the constitution to the letter, the spirit of the constitution to the letter. I will remain. If I'm elected for second term, I'll do my second term, but I cannot go beyond that.
0: Kio he mumamedi. Kio he ana buale ba kuluti ba dite abahore. Kita shompa lo latela malaute wana yena mea gidula teme abubedi. Kita idula gamramon kizwe kizama nkekebeka dula ufita mungu. Empa he kimona rebone maobani. A fetola molaotheo ona a ile a rotla o hlompa ke ba itapele ba continent ya rona ya Africa mashoma mabira metsume ra roma mere metsotso pele wa tla horani ya bone mona ho le sedi FM ha re di tloeletse no he tse itlommempele tse re di bone ho tloma obane le mesong ena ya ka jeno mamedi ke batla ke tle o bua se hlong sa rona ka jeno ho baneng motho ya thusang ka lerato empa batho ba qetella banka monyetla ka ho loka ha hae ke etse mohlala mo mamedi motho ke yena o re ke a bona ngwane so mona hona le botata ho tswa mo putsong wa hae wa kgwedi le kgwedi o re ke tla ntsha magolo a mahlano ho thusetsa hore lapeng lena ba robale ba jile empa nako ha e tsama mo mamedi lona lapeng lena la thusang ba qetella ba nka monyetla kwa hore le ha ba thusa le ha ba batla ho lona jwala ho etsa dintho tse tswileng tseleng ba se ba nka monyetla he sa ba kopa jwale ba sa ba batla dintho tse sa feleng ho baneng hangata ho e ba jwalo bophelong na ngwana mme o kile wa e ba boemong bo tjeng o ile a hlokomela ka mara nako e kae hore mona ke se ke sebediswa le hoja ke ne ke etsa ka lerato empa boemong bona be seng dintho di etsala ka teng ke a sebediswa le ha so o batlwa dintho tse ikelang kwana o so whatsappua hei wa tseba ha ona 200 nyana eng ha o re papa motho yona ke yano ituletse dibiring 200 ena ona e batlile a bua ntho ya bohlokwa empa ha o jwalo mamango sa o jwetse re ela motho yano mothusang ke yane ke mmona kae kae o etsang le hore mmamedi hobaneng ntho ena e etsahala hobaneng batho ba nka monyetla ka batho ba ba thusang ba sena teboho hore re ke boulelle sena seo motho a nketsetsang sona ka lerato 0797585066 mamedi ntumele malaetso ha wa gatiso mo o tla ntetsetsa ho 086 000 3084 le teng o mphe maikutlo a hao ka jeno mona ho le sedi FM re utlwa re mo mamedi wena o kila e ba boemong bo jwalo le hore na taba ena e bakwa ke e re re tle ka mona mo mamedi renke pine monate mona mvolisto e wa tla ke manne ke maratanga Jeffrey Osborne wa tla pina manate le shumela metsiro bong pele wa tla horane ya bone getting better all the time.

0: Mamedi mona mametsi Jeffrey Osborne getting better all the time. Orba ho le shumela metsi mehlano metsutsu pele wa tla horani ya bone re jalo ko mo mamedi seng ga macheke go fileta ba mona hore go baneng batho ba nang le pelo ya ho thusa ka lerato qetellong ya letsatsi batho bana ba ba thusang ba qetella motho a nka monyetla ka sena se etswang ke motho ka lerato mo mamedi e mongwe a ka qetelela o hlwekile kore a sa o batle o fetiwe sera o boitshole gore ke ne ke etsang mara empa goba o tswetse o le jalo o na le pelo ena e jehang ga nka e beya jalo pelo ena e thusang e tletseng lerato empa qetelong ya letsatsi o ipotse dipotso gore gobaneng gobane ka jeno moo ke ne ke re ke thusa teng ke se ke le sera ka lebaka la o tlhokomela fela gore ae jwale mona ke se ke sebediswa e re ke tšhetšhele morago empa qetelong ya letsatsi e be motho ga ananele tsentle tseneng o mo etsetsa tsona e re rutlwe mo mamedi vele moloi go seng ona ga a bua o reng
1: gone maphoka ka šhabisa e supetsa se teng ba re keng yo o thusa motho wa bua ntho yo botlhoko e botlhoko e mo motho a o mo thusa o sa bone ka jale ke setlamo ke setlamo joo nkile ka thusa motho mo lapola gaka ya ba jale sa bandutse molaleng ke re ene ke etsa ka lerato ga se setlamo eba batho bantloya beli thusa motho o itšhekela lebitla tanki ba bae ngwanaka
2: go tsa strata problem eone dumela gape problem eone cousin tsa rona le di batho ba batlang thusotlha ko rona ga ba appreciate ke ne ka feta situationeng e jalo hantle motho a kopa tšheletantle motho tšhelete o tsamao le eo thabang jone a kometse ka mo cultonbeng
3: Hey mpololo re ke kene sehlo ke se ka senya nako he hona le batho ba nka mmenyetla mpololo nna o fumane motho a nromella molaetsa a re koloi e shota ntho e itseng ke kadima bokana ke tla ofa ke tla ofa ke tla ofa jikijiki eo e so patalwe he akhaonto ya ka ke ena e ya kolota o komphe bokana ke tlabe sentse ke ikopanya o fitlhela ke elelwa go jale mona ke ya sebediswa go tšhelete e gutlang le ka jeno ga e so tlimbololo tšhelete ko bolelele he o na le batho ba tsebang go nka menyetla le ba sebedisang batho nkile ka sebediswa gagolo le nna batho mare he ke motho jalo mpololo ga ke sebe na gobane motho a o mo thusitse a bona jalo gore a nke monyetla ka wena thank you mpololo ke Susan Majwang ke ntse ke mo tshaba le gana jale motho eo
4: welele welele outer strata welele mpololo a botivele moloi nna ke bona nthenele e tswa ko goloka gotman bane sometimes batho ba bangwe re lokile gagolo wena gotman nna nkile ka e bona e tsala le maoti o tshwana le tabe ya gore di-pampas le dinene gotman o thole motho a rekile di-pampas le dinene pele kgwedi fela sa rekile dipakete bo ma 5, 6, 7 tse dingwe ga tlo a romelela tšhelete fela a o isa tsamaya ya le o lokisa merira le o etsang so ke nana ko goloka ga motho wena mpololo and gape batho ba bangwe tlamehile go tlhokomela go na le batho ba tsebang go pretender gotman thabo wamfuke ba mo tseba ka chila mo fred phumelela
5: ola dumela mpololo dumela ntate kopa o tsosa bana ba latelang ta
6: mvolisto ke nkgono scouto za strone mona wa bona ga e le leloko le tla o sebedisa ho hang ke tseba hantle ntho eno o buang ka yona ha o fihla o tla bo ba reketse yohle ntho o be monono o reke bo diparafini o reke bo dikolokotsi tsena tsa ditlhapi ha o qala o tswa e mo sankile kolkotu sa lo erekisa o fitlhe fela gore o ya yuzwa o tla bo bakentse dinthong tsena o leke gore ga o na le botlhaswa bo ka etsagalang go be bobebe mang ba inkela yona ga gore ba lopatala e be ba itselletse yona yoo ke e tshaba gampe o yuzwa utlwa gore utlwa botlhoko ande o nne gore fela ke pata botlhaswa ga o ntho e ke tlo etsa ke a leboga tanki bae
7: Wallisto, to be the ones in the mad Frankfurt. Jam make it even so joie. Star I off.
0: When I'm not done, Sorel, who had to sit a voice note to how when a little rat, Dadwala, root to how Bua, or Oring, Gio Feta, Luana Mamedia Cooper, how had this a voice note? Kavi Coco with Sobo Holo, Qualasia Lemoya. Ho thole re utlwe taba tsa gago wa mo utlwa mmamedi le wena ngwana mme ga o imametse wa utlwa gore ga o ikutlwe re utlwa go bua sealemoya ke lerata le leng le tlhabang ga botlhoko ga o mametse
8: a mavolovolo mavolovolo ei setlho sao se botlhoko ile nke tsagalela nna ke kena kereke ke rata kereke mavolovolo so ke nagela kerekeng folisto so ke sa batle next ha ke ne ke ja ke ne ke hopola moruti wa ka lelapa la gae gore ba ja ke nehela ke etsa tsona tsotlhe tsotlhe ke ne ke sa re ke grosary ke sa nagana gore ba ja ke ne ke je ka ja ba sa je so ai mavolovolo ka tlhelwa ke tsietsi ya lefu volisto iyo moruti a nyamela letsatsing ga ke soka ke bona moruti mavolovolo ke nehetse kan hela ka 88,000 ke tsa moruti moruti ha ka ba ka le ha ka ba sekoroko ha ke tse moruti le itsang ka tshelete yo itse ka mara ke hlale ke di fuya ba moruti o nyametse ha ke sa mmona ho hang ke mme moruti ya ba ke ba bone le fikeletse tsa tsinye ke bile ke na le 6 years ka tlwala ke rek ma voli voli jo ai a tsa e bohloko jwa ntho go wena go thusana ha tiyane wa iphoqa e botlhoko bona bo se bile ke tswafala kereke volisto se ke tswafalwa kerekeng se ke kerekeng ka time table se ke tswafa o tsamaya kereke e batho ba sebedisa ba motho o tla o sebedisa wena o nanagana gore o etsa gantle o etsa se lokileng pela sefatlhego sa modimo gathe motho o soketse o shebile o shebile o itshebetse go ja fela e botlhoko ntho e botlhoko volisto e botlhoko e botlhoko e botlhoko o bua le palesa ka mona ka kanana o kuni mavolovolo
9: kgotso kgotso veli hangata o jalo veli ga o etsa batho antle ga se angata ba ka gotisang mo le mono e ba mathata golo etlhe se bulole thata o thusa batho bano jale ka batho ba nka monyetla nenneng veli a ke le bua legoloko
0: ke a leboa ngwana mme ke a leboa ntate mamadi metsotso e tsheletse pele wa tla gora ya bone jale wa utlwa momamedi le baruti momamedi ke eno o re ke etsa tsotlhebeli ga ke ile go reka grocery ke gopole gore ke na le ntate moruti le lelapa la gae ke nehela empa itse nakong ya mathata bobedi moruti le mofumadi ka ba le siko e mong o mo first gate ka lerato re monna tshwara o tla bona o etsa mong a re hai bo ga o sa etsa 2 monna kapa 1.5 ye banna o bo itsholo ge ke ne ke etsang a o jetse jalo straight ara e ga o monna o sa etsa 1.5 kapa 2000 ga ke tsebe momamedi gobaneng hangata batho ba thusang ba sa kgone go ananela go amogelwa ka tsela eo ba thusiwang ka teng o batla o thuswa ka skate motho a etsa ka lerato a tswa o seng rameng tsena empa a utlwisisa gore mo modimang tlhonolofaditseng teng e re ke tsipetsipe le nna ke latlhele mane ha ona le legolo o fuwa skit ha o mana o setsa tsepedi ne ke shebile o etsa eng ha o mana so nrwesa mathata o ka o fela jwale le nna ke na le yaka empa ke thusetsa ka lerato mona mo ke gonang aba o ba le re le mosebetsi mane ke mosuwe tlo ke principala mara na hana mpa he batho go tle mosebetsi mane o gola dikidikidi mara mpa skate fela ba bua jwalo mmamedi mmamedi mo eng dumelang
10: eh mo ne vedi
0: e la khaitse ra gala gai
10: amo le tle gai
0: ho bi mama bi ai ka a
10: tswa ke vedi but our fan pilong. How would you allow fallow soul out to sa? Or don't talk with Hook and up with you. They keep two hours to go with Tatama Ibaba, I keep it over me. Can I get them the Kalagumi? Keep the city more. Who's also come to Monana that there is Kitas with the Naka Haloka? Let them at Okahala, ha fika e buka ya mosha ka ya kolota ha khono patala buka ya mosha ga go patla patla go tlo patla buka ya mosha ke ka thata ke ka thata e eh mamela he ha go di fela o tlo nka buka o tlo patla o tlo nka tshele tlo patala buka ha ke le gre go na social media o bo so se se ne eh ke le motho o ke mo fuse tšhelete ka labaka gomosa a lo patala buka jale ye ya mo enkile kae e ka baka matsatsi mabedi a magago sose se ntsi sapeketa sonta manta labobi labagago ake aka osmare ka keteme kae bedi monate osmare re napagafine ga re nang
0: empana le solutioning
10: mane mo tsaka ka ding tsena ba ba ka ba ka tsedi ba kolo go tsa di fetse ke di ka ka tsenka ma ha o tsana se ka ntse ka fumi se ntse ke tsetsa ke tsetsa ka ntse ka ntse ka ya ka se ka tsela phofu ka ga eme ka go tla monana ka ka tsedi ntse ding tho wena o tshwantse a go hane tso na ba ba ka ba di ene ha ka rana ditu o thilo go khona go thusa mara ka mogotsa ka teng ha ke tsa ke tlo khona ke o tsama ke le botlhoka ke ke mamela ho na le mo ke ne go ba di thuso po teng ke go thusa mo sa di bo e kristi ha o fa se ke tsena seo o gona o kwala kwala ka e ke so ha o aya number 2 go fika tshwere ka dika ya so sa itisa lone e se sa ya mo sa ka wa lone e se wa ka ke la mo sa ka nna ba ke tsa go fetsa ka mo sa ka go kwala so sa di mo na old association ni ke o sma mo go tswa ka pedi am practice ke ke ma ka o video go vedi ha ke ba tshe tikiti ina ke kopa gore tshwenka tikiti o nge kana tikiti ka yona o mpo o mphe ho ke ba ke motlakase mo tshwana na motlakase ma sa paulo a thaka e go ba a batla motlakase be ndi ngona go na ke a se o sebetsa sa motho ke ka o mudimo a supang ka teng ho vedi ana bona ke a o blend like ke nna ke ntsha hanyane ma o mpha tshohle ke a yona ke a yona ke a tsiba ke le ke le sa city dia ka ke tle ke winne ke ba ke motho mechi mara ke tle ke winne mechi ye o khotisa ho ane ana la o be o o sebedisa bona le mo modima kwa la nteng a tlisa nteng a o kwa la nkete eng nna ke na botsa bona go mara ke a tsaba ke tla hore o na ha no hore ke tsitlatla o tla pala o tla tlo ya ka a ntho o tla ka tle go be ho vedi ena wana bona go tsile shelter petrolo go bona tsone ka lokomo ke o tsaba ba le petrolo go o potshwele ka yo haka ba tshimba thong mmm wa ke tseng nna nna o dimo ja tawo a mo tike ba tawo a mo dilo ke ke ntsha hanyane o mpa tsotlhe
0: sho ga itse ra ka go tlile ke ya le bo thank
10: you mkhatu
0: bye bye mama di mo eng dumela
11: e bona
0: e la ngwana mme
11: ya bona bo li so
0: ha mna di mo nes e
11: nga ga ga ga tlhobi
0: e la ngai gai
11: ei a bona mbololo e nda thusa motho ke story mbololo aba rana ke na le ntse ke na le pelo ela na go thusa ke o thusa mbololo a ke sa se bile go ka etsa e ho ho ka magao wa ntebo wa etsa ga go thusa go thusitse fella mono ka bua o gathale Nazo pelunya ka ntate Modibo a mphileng sona tse di keng sa fetoa ko thusitse ka pelo etsho ke sa lebella letho
0: a re re ke bona mothusitse bekeng e fetileng jalo o sa gutle gape o batla o thuswe ngwe jwale o seng o bona gore mara motho yona ga e sa le tabe ano gore oa tlhoka o sa nsebedisa o etsa jwang boemong bo jalo ka bontsho ntsha fela
11: na le ntho tse jalo tse e tsalang bololo empa le wena o kgona go sheba gape a kere wa tswa ona ne le thusa mofuta afeng wa bona aa o ena ga se yona mona wanse a bona nnang bololo ko etse yona ngwaneso ga ke ka lata batho ke ba thusitseng bophelong mona Bloemfontein mono bo fepena ka bokalesotho ka mona ka ba beya monana ko nka etsa le party ya dipolotiki ka bona ke thotse ke tse tu a utlwae fela Bloemfontein mane ke gopola sekolo se seng kae ka sentsitse ka sedie ka lebitso kana kela bana ba ba agago uniformo mone le dieta mono eno e mongwe ne ga keta morekela tsona ya ba ntatwae gore ke di rekile bane ke batla go fela mosadi ae
0: bathong
11: Pau kapong.

0: mamadi ena bitswa ka gore ke into ingawe ke le bitswa la bina sandal musician o tsamale a mifaku barba ya jalo hele shumele metso robedi metso tsoga mra hora ya bone bongo mafini tati skupu 086 000 3084 mamadi ke mang ya holang ka jeno ba ba rarabo tswang ba hoputsi tere re utlwele sedi dumela mme ke apela o betsa ntle
1: a ke phetse ntate moloi
0: a batsoe
1: a batsoe ntate moloi a ke tsose nthabiseng mabe ke tsose stee ke tsose osma moloi ka gaopa o se katelele ka malerato pitse kwa fijini a ke a lebogatlhe ntate moloi ba tsosa ke makabelo ka velco
0: ke a leboga gaitsera ka mme makabelo tsatsi le monate
1: tsatsi le monate tatwane
0: tshebeletso ke le sedi a batsoe dumela
2: a o just rata o phetse
0: ngwana mme ke apela o pela fa ngwana
2: itsa monate mana gore ke batlose
0: a batswe ngwana mme
2: itso sang khone mapabalo ka C2 ke tose nne ba ltswa ka lena o ka C2 e qetela jwala ka o tsa sello tatane lena o ka C2 bona batlosa ke fusi mapalisa ka Boston thank you chat
0: ile bile fusi
2: e thata so
0: e thata mamedi a dumela metsotso hore ke rekise ke fetela mona ke a go
3: Na ID number ya hao ke eng wa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi dithuto di-grant ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae re tlisa seriti ho bohle
4: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mvololo Tawete tsa mang le tsatsi ka jeno. Letsetsa le sedi FM. Le nane ngla dikalaneng o tlo o ruwetse.
0: Mamadu fela o le jola mashuma mabeda motsumo metso tso ka mara horena ya bona. Dr. Nhlapo tla ba teng ka jeno. Ho tswa mana ho Nhlapo pharmacy mo mamedi. Re tla bua le ena jwale ke tsetse molemo o re o tlo utlwa hore tsa re tswara tsentsona. Ke di feng? Dumela.
5: Mavolish.
0: E la ngwana medieva.
5: Ha ka mo ha u fela di rani mona ntate ntse ke phela.
0: Ri ya le bo ngwana mme ha ba tswe ntate.
5: Eh ke utlile ka mane o tswile ntate wa ka e le mogotsi wa ka ntate ka e kae a di tama ke kere se ke utlile o tswile mogotsi. La ile khalo sa mkopile mara nna ntse ke phenda mzala. Ke phenda mzala ha ke mane ho sto mmile ene ke mutlile o tswile mona ha ke a ke ne tlo mona. Ke re ba tswe ba phatsi ne ke tatela ka mofumadi wa ka le jo diputswa mane ke le tsoma ke ha ba tswe ba phatsi ne se buri se se ke se ratang mo di mabelo wena tango
0: ke ya le bo ntata twa ga lwana tsa tsile monate
5: tango
0: tsebele tso ke le sedi mama di dumelang
6: o ye
0: a di chapu ntata ke
6: le pele ka wa le
0: ama na dingwa na mme ba tswe
6: ena o bua le skeme ke me ntate wana le dilenjanyana ka mafatlhaneng mona re ke tsose lefatlha la ka ntate bishop lefatlha la mafatlhaneng le tsowe ke ke le tshela ka mole matabeleng santa wana le leholo matota madikgetla mo ke wa ngwane se katelele ka ba ai botlhe ba mafatlhaneng pele ha ba tsowe ba phatsime ba mamele mavolovolo bana botlhe ba kopela ke skeme ke me ntate wana le dilenjanyana ka mafatlhaneng pele ke a itebala mesabiye ka tota wa ufinyana mo ya ngwane se tata
0: ke ya le bua skeme ke me tsatsi le monate le se FM dumelang
6: Eh
0: bona police tongo. Eh shapuranda de.
6: Eh mana bua le mjale fa section fa Mandela Park ka tswa man.
0: Aba tswe mjale fa.
6: Ke ba tawa tota hana ding section fa Mandela Park ke re metso ntjo ka mo no ke mo aphelo ke re ha tswe ka nnete ke re sindi ka mo section fa Mandela Park ke re nto go se ke ngwane tso ka nnete ke le grade 12 sa promote ke ha a aba ikete bo mo nnate ba tswe ka nnete.
0: Ke ya le bua mjale fa tsa tsile monate.
6: Ke le buile ke le bololo.
0: Hey tata le seri FM dumela.
7: Good morning Veli.
0: Khaitsedi yak.
7: Ha mona tota.
0: Ha mona nate khaitsedi ya motho.
7: O gore ke ga bana ka LTA ke tse o so fita nini. bona LTA mo ke tse sema tlhobola mohwalaji ke qetelile ka uzibushi ka mane ka dela so ke re wiki wiki ya batswe batho thank you botikile wiki
0: ke le ba gaitsela motho tsatsi le monate
7: thank you that
0: tsebele tso ke le sedi mamedi dumela
8: GM
0: ndade
8: ke phetse o phetse
0: ntori tsa mama na dindato aka
8: comrade chaba da ke di 3870 extension first mo nyakeng ha bo Mrs. Boy my brother from another mother double cake kai kai tsasa ju mine so patibe ha ke re be zone duwe ka striding ya monza ko mo tsho patibe men ke bi ntibi ka bona fa di ya tsho patibe ba ai bo se ba mo nyakeng ba plasa potibe Mrs. Boy ke ba ka tsa ka ofela batho bana VM ko le buisa
0: ndate ke ya le bo wa le sedi dumela
9: Hello, hi, better boy.
0: Shabu jwang khaitsela motho?
9: O shabu jwang Jelly Storm?
0: Ala la.
9: Le khona ko le kotswana le hlaba go ka le ma. Ha mfana o nyato wa ngwe ja masu. Bona, pala sa mogele ka fixback e o kopa o tsa ba sebetse mole na majeka o ka fixback ka motho ke bo o tsa le le rato ka Bloemfontein le re thabile mogele. Ke re ha ile na bo mogele. Ke la rata nke. Go sa bo ke sa boe bele ntse ke le nna.
0: Ga itse re ka ke le boapali.
9: Bye.
0: Bye bye. Le se di dumela?
10: Mana re le.
0: Ga itse re motho wa pele.
10: Ke phetse hantle wena.
0: A mana di ga itse di aka.
10: Mm le khulu go ke kopa go sa bo o se baka ke a o se mo dire ba ke menka di tlhame. Di pele di tlhame di tlhame. Ke bona di tlhame di tlhame. Ba se se ke mwana bona o fela mo le bo ntse ka timo le ka. Ke le kwala go go go ntse ke le mona ke bye.
0: A utse mala beng kile bile tsa tsile monate.
10: Ke le bo.
0: Ke a le bo wa wena ga itse dia ka mo mamedi dumela.
11: Eh abdi wo ni liga.
0: A mana dingwa na me wa phela ndade.
11: Tangi ya Mr. Mvololo.
0: Ei tada ke ma.
11: Eh ke tse bisho mo fukeng ka mona ka na ma di Frankfurt ngwana mme. A go re ke tsose mme wa ka ka mane ka petsana reitse. Ke a o simudie mo fukeng mo no ke fetele ka mane ka transport mo ba swi ke tsose e sa ke ni khuluma thabela bane so ke ga tswa phatsina le tsatsi le bona teng fa lolo
0: shopo ke tsona ngwana mme ke ya le bowa mashoma ba bela metso tsile tse mamedi metso tsu kamera hore na ya bona le CD FM dumel
12: a o le ka fetse ma
0: hela ha mana dingwana mme o petse
12: Ah, keep busy. My name is Man. We're going to be able to get a little bit of a
13: mela ndeke mo ga tole ka papa
0: ke ya pela mara tlo fetsantle
13: a bo le ka mo ha se ndeke
0: re ya le bo mme wa ka
13: thank you ndeke ke pa go se ke se mo le bonte neng ka mo ke hola pa go se mo ke se mo ga di ka ke ntse ke se se mo ke ke tle ka ndeke se lo mhala ka tlo go lela o se ke mo se mo ka mo le tsi thank you ndeke se
0: ke le bo mme ma simema
13: thank you papa
0: bye bye le se di ele
14: Go tsoveli la tira.
0: Dadi ke phela vangwana.
14: Ah, kama re ba baletse ka nnete.
0: A ba tswenda de.
14: A gore ke ba tsoveli. Ke tsosa ba sebetse mo le nna mona le Trans Harry Smith. Go re ba bona ke ba khani ba di Toronto. Ke be ke re ndenzeni mane majoma se u Brantford. Ke re ba a i bo se ba motse wa Rasebe Edinburgh. Batho sa ke ntate se phaka the big fish wa ara se be eating back sa tsile mona tsile wena veli
0: ntate se phaka ke ya le bo wena fela jalo ntate
14: thank you veli
0: mama da ringe di whatsapp
15: ho to boli o testata ke tu sa bana ba latelang ke tu sa masanta ka go ketsa tsa rfatse ke tu sa ba ma se botabili ke tsosa ba ma ba so botabile ke botsosa ba chemisi ba tsosa ke nna me ali na chemisi ka mona ka jobetina
16: a di bolo ye anda de ke tsosa ba ra ba ra terang ke mme matato mo weng ke tsosa thapelo makuku ke qatelle ka go tsosa maano ya ga ikara ke a leboa ke ntate sekolo ka seteke ka
17: kgotso eno opa o tsosa baaga motho wa lefatshe ka gopaga kao fela tsosa le baspepa le baga matanko ba kopelwa ke ditaba the player ga motho ba ka mona ka lefatsheng la kobizepe naga
18: a batsoeng bolomvolo a batsoe lekaletsa ngwana wa mmane wa ka tshie sosololwane tsatsi la lebele monnate emetriki kwa ko bafofonoje ke thabang jona komitsi ka mo Carltonville
19: ai vedi edia strata ke tsosa botlhe wa sekhutshwanyane ngwane maletileng phakare ona ba tsosa ke motlatsi sekara sekhutshwanyane ka mona ka tebele sedie molelo
16: kgotsokgotso mvolotse doctor strata a batsoe batho puo ka mofokeng ka fanagare ka motho ka seto tsoa tate tladi ka matlwantlwang ka moo tsoa a susan majwang ka botshabelo ka moo qetelela kang kgono wa ka mamokete jaoke ke mokete freelo fax station for tanko
20: emelabele ke kopa wa tsosa ke kopa o tsosa ledidinga ka henaman ke tsose shalet machangase ka monyakeng versus brony ke qetelela ka go tsosa bakgoba bosiu kao fela ya reng ga ba tsoa ke marea majwang ka respeta ke a leboa vele
21: hi voli kere ke tsotse dipuo ke dipuo tsuo khatsime sono tsuo khatsime boniswa tsuo khatsime ke ng thank you voli
22: hi veli o bua le ngwanane a beile matetele mmapeng ke kopa go tsosa bo makhelwane ba ka mme mphangeli o legetlane le a bua mogatšhane o Nicefield ke qetelele ka teboho Ishmael Kwalane o mane Tlokweng le ntate a nkopetse maobane o itse ke ntate nukunuku a ba ke utlwile hantle thank you vele
23: volololo ga ba tsoe batho ke kopa so sa ratela pelo ya ka maobane nde onle ena ke sepati talane ke tsosa le ntate Chaka Mazeboko ke ra batsoe ba phatsi me ba tsosa ke vose mfeno mara feng khoso di Nesville tango mvololo
24: ela mvololo lega o tsa strada a bua le dingane khir bo le photo re ke ba tsose ke re fa so mloi ka mana ka petsana re itse ke re tsoa ntate ke nako ke re lefa le photo dinthorontorong o lebile kapa ke re tsoa ngwana mme ke re tsoa ngwana mme ke ketelele ka go tsosa sekatelela bonki saka legato la pelo yaka mathapelo mahlasela kamane ka petsana reitse tanki
25: paoto vedle ke Jacobs ka mona ka lebrande manyatseng ke tsosa mme mmakopano ka mono ka letsbrande ka mono ke gagatsoegatsoe botlhe ka go fela ka letsbrande ka mono ke Jacobs Bluefontein ga ba tsoe batho
16: avololo aujestrata e re ke tsose bana ba latelang ke tsosa McVega e leng Thabang Mosekile Mchorochoro John Sehlo Sanana Nketsi Amosi ka mona ka thokoza ke o hlompile ba tsoswa ke Popo Mofokeng ka mona ka thokoza extension 5 dikgomo
15: kgotso ntate Mvololo a nna ke kopele o itsosetsa umamiri ya mongqongo ka mona ke re feng kgotso Tunisfee ke ra tsoa tsoa etsetse setulo mto o tsoswa ke ntate mongqongo ka mona ka tuile mafatlhaneng danko
16: kgotso Mazedis kgotso Zedi ke nna di ate ka sosolo ke ra batsoe batho ke ra batsoe batho a batsoe batho
19: Mvololo auto ya strata ke tsoa ke gopotse bana ba latelang nke eketsetse letsatsi moena wa ka o teng ka mane ka embalentle ke kwa Itolenela ke boele ke re ke na le mogolwane gape ka mono ka Ivanda ke Hector Lenela ke boele ke gopole Foster Lenela ka Frederick ka mane ba gopotse ke mola wa Lenela ka mona ka Alexander thank you ntate ke a leboa
0: mamedi ntate o na re kwalela yona ka jeno 27 metsotso pele wa tla hora ya bahlano hosane le la bahlano emotsho maratu wa tla ofa monyetla mana ho le sedi FM re fella mona he ga dikopo ma medical jeno ke ya le boa arbitse jalo Liberty City ba rotlele pine man night I met her in Miami.

0: Amruti ka ba mafuberu go bana le na o sa ne mona ho le sedi FM mamedi re fetela ho mo ifalana na ola makumane mantse wa le mo ifokitseng
1: makumane ka mantse wa mo fokeng harabeke ka ho ra ya bohlano ho fitla ka ho ra ya botshelela ho se ho le sedi FM fela.

0: Abe re ntlafala metsotso e le shume le metso e supileng re a re lebile horeng ya botshelela maobane mona ho makumane re buile ka ditlamorao tsa mehwanto ya la mashume a mararo Phupjane e neng e le kgahlanong le melata e phelang naheng ena ntle le molao. Di tswetse pele ho bonahala ditlamorao dikarolong tse ding tsa Pretoria Gauteng ha re tsebe hore boemo bojwang dikarolong tse ding tsa naha moo phelang teng o tla re tsebisa. Beng ba dibaka tsa bodulo ba lahletswe ke lekeno ka mora hore baahi ba qobelle melata e hirileng malapeng a bona ho tswa. Ba bang ba baahi ba Lusaka Mamelodi East ba ile ba bolela hore sena ke qaleho ya mathata. Re manolla boemo bona le setsibi ditabeng tsa dipolotiki le moruo Good Enough Mashego. E bang o na le maikutlo ka taba tsena re letsetse nomorong ya mohala ya 086 000 3084 086 000 3084. Hopola hore ha o letsa kwano maikutlo ke hao ha hona mo SABC kapa le CD FM ditlango tsa boikarabelo. Na le wena o bona kgahlamelo impact ya ho tsamaya ha melata mona lapeng Afrika Borwa? Ntate Mashego, kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Kgotso wena mokgase le ba mamedi ba makumane.
0: Ho na le baahi ba naha ena ya Afrika Borwa ba ngongorehileng jwalo ka ke boletse selelekeleng sa ka Ntate Mashego. Dillo tsena di fana ka mohopolo wa hore baahi ba itshitlehile hodima melata ho hodisa dikgwebo tsa bona. Na sena se bolela hore maAfrika Borwa ha ana bokgoni ba ho kenya letsoho moruong wa naha ya bo bona?
1: MaAfrika Borwa ke ba ile gore bokgoni ba na le bona gobane ga re lebelela morago ganyang nakong ya puso ya kgatelelo ya maburu. Go ne go fela go nna le mananeo a mangwe a bitswang gore ke defense campaign. Ba nana gona gore batho ga ba sebedisane le puso gomme go nna le go sa reke ko ditoropong e leng ntho ba bitsang di-consumer boycotts. Nakong e jalo ga go ne go etsagala seo, maAforika Borwa ba ne ba kgona go rekisetsana bone. Go ne le o rekisang ditamati, o rekisang dieiye, o rekisang ntho, dintho ka fela ba kgona go di etsa, ba etsa dikgwebo tsa bona mo magateng a bona. Ntho e etsagetseng ka jara 1994 ke gore maAforika Borwa ba ile ba tena mo seemong sao ka sekgowa ba re ke honeymoon, seemong sa o thaba go thabela ntho e etsagetseng mo e leng gore ntho tse ngata tsele bane ba di itse tse di ditsa bonkgoni ba bona ba le ba letogela go tshwana le bomme ba baneng ba roka diaparo, ba rokela batho ba bang diaparo, ba baneng ba lebosetsa ba dikhiba re ne re thola mo bathong ba leng mo rona ba togela ntho e mo le gona leo etsa ke batho ba tswang ko Congo, ke batho ba tswang ko Malawi. Botsibi boteng fela batšha ba leng teng gona leo go na le ntho tse ngata tse e leng gore ga ba kgone go di etsa, tse e leng gore bontata bona bomma bona le bankgoni ba bona ba le ba kgona go di etsa.
0: Ka mantswe a mang bothata bo boholoholo ga jwale ke taba gore go latlhiwe taba ya mesebetsi ya matsogo, go se o shebue fela gore batho ba batla mesebetsi e ka reng bongaka boqwetha jalo jalo.
1: Ya, ke nakong ya ga go ne go gola bo rona le ba bangwe go ne go na le ntho e reng ke Abach school, re bitsa Abach school mo e le gore batho ba le bane ba sa batle go fitlha ko marematlou matriki ba ne ba kgona go tswa ba ile go ithutela mosebetsi, ba ithutela go lekisa dikoloi, ba ithutela go etsa furnitura carpentry, ba bangwe ba itira go lokisa dipompi plumbing, ba bangwe ba ithutela ntho tse dingwe. Gape le ga dikoloi di kwetse go ne go ena le menyetla e le gore motho o ne a kgona go ko mabenkeleng a jela ka bo dance ba outfitters a ile go sebetsa ko teng, a re o ile go sebetsa ko mabenkeleng ao ga dikoloi di kwetse. Ba bangwe e ne e le gore ke ile go sebetsa ko di-gardening, ba leng ko gafi le toropa re ke sebetsa ko di-gardening tsa magoa ga dikoloi di kwetse. Gomme seo se ne se ba etsa gore baAforika Borwa ba nne bogale, ba itse mosebetsi o mongata mo lelo ga e le gore o fetsa sekolo ga fetse ga thole mosebetsi o ne a ka kgona gore a ile go sebetsa mafelong a mangwe e le mosebetsi o wentseng ka re ba ne ba itse mosebetsi ba fele bannyane le ko sekolong. Ga ke ne ke kena sekolong nna ke mo e le gore re ne retsa ntho ba re ke handwork, ke ne ke tswa ko sekolong ke kgone go sebetsa lebopa, ke kgona go etsa mafetsho makgwana ntho tse ngata ebile retsa le gardening ntho tsa dijo ne re kgona go di etsa. Matsatsing a neo batho ba neo ga ba di etse gomme seo se bua gore ga ba tswa ko sekolong ba tshwanetse ba ye ko yunibesiting ka batla le utlwang batho ba lela ka NSFAS ka gobane motho mongwe le mongwe ba tswa ko yunibesiting ga gona tseo yo ba nang le yone ga ba tswa ko sekolong.
0: Le gona re ne re ya kwetlisong ga ntse ke kena sekolo nna le sebile ke tseba o aga ne ke kgethile o aga o ne o ikgethela o ne o sa fui fela kwetliso efe kapa efe o ne o kgetha gore o batla lekala lefe.
1: leta home economics o tswa go sekolong o itse go ape ya diresipi le kgona go tsa meeting o tswa kgona go tsa dijeresi ke re no ka kgona go tsa diresipi batho ba bang
0: ke ne ke tseba o loa setene ne ke tseba gore seeme hantle se ke sa seka ma ke tshwantse ke se measure jwang o soka na gana fela gore e bang ke ile kae nka serious ka paka intsetsa pele nka be ke le kae ka tsebo eno ya o aha jale ke mola he o so boletse ei
1: ke bona ke le teng ga re ga ba chabang le ba lanka ka mosebetsi gona le rona ba leng gore le gona le gore sa utlwisise ga re bua ra o ganelona la tswafa ra bua re la tswafa ba kwatsa re la gore ga re tswafa ke fela ga re sheba rona re sheba le bona re bona batho ba le gore ga ba tsebetse
0: gona le phapang ke mona mesebetsi ena eng kwa ke melata jolo ka ha e le mona melata e seng molaoneng e na ntate Mashego e khutlela dineng tsa bo yona na re ka bona maphilo a ma Afrika Borwa fetwa ha holo hlakoreng la menyetla mesebetsi ba fumana mesebetsi
1: bo thata bo lente go la no ene ke tla khutlela content re buang ka nna le wena mo khase ya gore gona no ba tsaba ba ntse ga a sa sebetse go a tsena sekolo a sa khona kana go a sa khona go university a sa khona sebetse re ba bona ba le go di khone ga o tsama o bona ba tsiko di khone ba le ba raro ba le sone ba bua go ba itsa khona go di khone e leng se leng gore ga ke bone gore ga melata e tsamaya ka o tsane e tla fetoga mothala ke batla go ya kilo o tsela forklift go ba gana di qualification tsa forklift gona no go le tsemo tse leng teng sa mabenkele mang a botse bua ka leina a le gore ana a isa dintho di grocer tsa batho ka makganya bona ka dithuthutu go ukwagala gore bontsi ba batjha ba morona ga ba ne ba babulelela batho re yang dilo tsa di license ba ne ba re nna ke batla nna velapi a re fumo ko ba u velapi and ra mo kopela velapi o ne ba ba tsena bo velapi go mme melata e ne e ya ilong ka di license tsa di scooter gomme go ne go sebetsa bona fela ko diskute gona no ba ba tsamaile bontsi ba bona lase tsa sekute o ka se thole kaosane o ka se thole dikineta o tshwantse gore go ne le thuto e leng kone ala a reetse gore batšha ba rona ba tsa dumela go nna bovelapi na kaosane ba ba e leng ka di-license se e fela ko dipolaseng le teng beng ba dipolase ga ba batle go patala minimum wage ya puso e le gore ba e beile gore minimum wage ke 30.75 ka gora gomme ke bona gore no go ena le gore ba fe mosebetsi o ko ma Aforika Borwa a dira ka nna a batla setelo dipolaseng se ba ka se etsang ke gore ba ka etsa gobane thekenoloji e tsamaile ile ko pele gona no ke bona gore ba tlo batla ba seng kae gomme ba movela ko thekenolojing mo e leng gore ba sebedisa tšhine e ka etsa mosebetsi o mogolo o leng o netse kwa tsa bantsi nnete ke gore mesebetsi ga ke bone e tlo bulega gantsi ka gamelata tsamaile e fela ko batho mane ba tshwere dipampiri ba nang le ditokomane tsa bontsha gore o ithutetsentsho e tshwanang le ena o le gore mosebetsi ga o ne o tshwere ke motho o tswa nageng ya ka ntle kwa ke molata ke e pale ba ketse ba tshela mosebetsi fela ka kakaretso ga ke bone gore mesebetsi e tla nna teng
0: mamedi a koreletsetse 086 000 3084 na wa e bona kgatlhamelo impact ya go tsamaga melata mona lapeng Aforika Borwa 086 000 3084 ke itsa go letsa kona maikutlo ke ga gona mo SABC kapa le CD FM ditlango jara boikarabelo ntate Mashego na mehwanto e neng e tlhophisitswe ke mogatlho wa March and March e a thusa e thusa mmuso letlhakoreng la go fokotsa ditlolo tsa molao tse e tsagalang mona lapeng Aforika Borwa goba go tla le wa ga tse ding tsa ditlolo tsa molao di etswa ke yona melata
1: Match and match mo tshitseng go teng gore e thusitse gore puo e tsene ko pusong ka re batho ke kgale ba lla kgwedi ya January go nne go nna le seemo ko Thekwini mo e leng gore batswadi ba bantsi ba ne ba lla gore bana ba bona ga se ba kgwetse go tsena admission ko sekolong se se itseng go tere dibeke ba ya ko teng ba re go tsena bana ba melata bana ba bona ba tsene puso ne e thusa go tsena ntho e ba e buang gomme 2018 re la bona go nna le seemo sa go lwisana ga melata le maAforika Borwa le pele ga moo ile a etsagala puso go ne go sentse e tsang se fikeletseng ke match and match ke go etsa gore puo e tloge mo melemong ya rona puo e ye ko molemong wa bo letona Khumbuzo Ntshavheni re utlwile ba bua ka yona gobane bane ba se batse bua ka yona e fela mo e leng gore match and match e tshwaragala e setse dintho ga botse ke puo ke taba ya gore nna ka e botsa ke ile ka e botsa mo social media kare ga e le gore gobane bontsi ba melata e leng mong ke bale ba tshwere dipampiri ba tshwere di-90 days ba tshwere di-ID ke ba e le gore ga batla tokomane ga ba batla document o tlo e fumana mo bone go bua gore di patri tse ba di reka mo ba Afrika Borwa a sebetsang ko kgorong ya selegae, ba sebetsang ko immigration le ko mapoliseng. Ka botsa potso go setsanele ka ga e le gore wa lla o lla ka melata, o itse gore ntata gago, mama gago, malome a gago, rakgadi a gago, ngwana gago, motswala wa gago o rekisa ditokomane, e ka ba o ikemisitse go mmega ko mapoliseng na? Ga gona motho a ileng a raba gore a ka bega motho ko bone. Go nna gore maAforika Borwa ga re ikemiseditse go lwisana le melata e fela batho ba ba etsang gore go nna le melata e mentsi ga re batho lebelelang le bona, gobane ra itse gore ke batho ba mo rona ba e leng gore ka sekgowa ba re they live above their means. Ke motho o nnang ko lona o sebetsang ko molwaneng o e leng gore o na le ntlo nngwe e kima, o ne le kole nngwe e kima, la itse gore motho wa rekisa e fela ga ba ikemisetsa go tlo mmega motho, gomme bothata bo ka se fele ba melata e tsamaile tekenye tsa motho tlong ka 100,000 a dumele ba bangwe ba ten, gomme dule le bona anke 100,000 a ba fele ditokomane a dumele ba bangwe. Go batla rona re shebe rona ko se iponyeng gore bothata ke rona, bothata ga se melata.
0: Yo re kenke bamamedi re le ba botshabelo go ntate Pule Mabena, re le boe ga o bile le mamelelo ya o tshwara ntate.
2: Ke re ke le ka mantsi
0: ka mohau ntate, ke a lebo.
2: Ke nna bonte fela ke bona kore e habedi nne nka bona ina le impact e mpe ka mona ha inke wa bala inke ka lebaka la akere ho ba tshwanetse ho ba tsama ho ba ne ba re tsisa ba le ba right defect hape mpe ka ba ne ho zuko sokolo hape wa se hape e ntse go qala fase fela hape nene bana ba roda ba le ngo re ke ba ona jo le tshelena bontata bona ba di banki le di shop ba se mosa di kgwebo tsa bona hantle bana ba tsiba ka kgwebo bontse fela jo le ba se ba hlokahala bontse fela di tshwara ke bana ka nti dikgwebo di awa ga ba na tsebo e leng gore bontata bone kapa bomme ba bona bane ba na le yona ya gore ntate a re ke kataba tsa bokgonsiwa ba ekgoto eya eo ka nete mo a dumelana le ntate bonte fela a kere a re kamora 1994 jale se re Afrika Borwa ke honeymoon bonte fela ke te mo e le gore ba tlhe ba di-training ba kgone go tsaisa dikgwebo tsela tsa rona e ditsiwe. Ke lebile mang
0: a re lebohe ntate Mabena, re lebe lofurutse ke lefurutse Northwest ho ntate Mashwa monna. Dumela ntate.
1: Dumela mme matho a mme ke a leboga le be le mphile sebaka.
0: Ke a leboga ntate.
1: Mamela mme wa ka gore batho ba ba tsamaye haholo ba affectile bomme ba ne ba bomma distance le bora distance ga se gagolo ba affectile mo meberekong jaanong ke nako ya gore maAforika Borwa a otlhe mme ntate ba ba kgonang go sebetsa ga ba ikemisetse go sebetsa ka thata ka gore bothata bo bolayang South Africa haholo ke di-trucks tse di tsamaisiwang ke batho ba tse di bolang bana ba rona phetelela bana ba rona o tsela a eme bana ba rona ba tlhaba metsi bogolo ke gore a mebereko etle e teng naga e ka patela motho a sa sebetsela ke South Africa ba patela batho di-370 ba sa sebetse ntho eo se isitse Aforika Borwa ko tlase gagolo le maAforika Borwa thata ba ke ba kopang ke gore a maAforika Borwa ba fokotse ka nnotagi ba ikemisetse go kena mo dibakeng tse di tlogetsweng ke batho ba tlong go tsamaya le di-shopo ga re ikemisetse go sebetsa di-tax shopo tsa rona mme re fokotseng go tla go bolaya batho re etsa metugo ka batho gore di-businesse tsa rona di tsamaye ke se ke se kopang batswadi ba ka ntate matlho a monna bokone bophirima ga le maatla
0: a re le bogagolo ntate matlho a monna re le ba lentle go ntate sebofi kgotso ntate
3: kgotso osmantseua le mofo gabane
0: ntate
3: osmantseua potso ya korena intente ka bo boima re ya bo utlwana kara bo nna ka bokhutshwanyane sentse re bo utlwa lebaka la ka le mona osmantseua sonta ke motho a yang tshebeletsong ga re ya disalooneng mona ke potile ka mokgebelo sonta ke tlola tshebeletsong kapo mafung disalunu ha di sebetse jwale salunu hantlantle e batla motho a tla sebetsa gagolo e sebetsa ka weekend gagolo lo salunu jwale le dikolo ga di tlo bulwa go tlala bona ba e sale disalunu and-e batho bao ke bona ba tsebang go kuta go sebetsa ka meriri jwale phoso ke ena mo e teng ao semantseo mmuso a e sale o tshepisa batho re tlo lefa di-grant lentle mona Usman Seo na batho ba tsebang o tsheletsa ba tsebang ho etsa ntho tse ntle bona bona ba isale ho mmuso o tlameleng ba fe di grant ba gona o tswela pele ba sebetse o ska la o sa ba fe tjhelete mara o ba fe stock hore ba di shopo tsamalulong ka pekeng e itseng le ho disa shopo tsa lona ke le buya Usman Seo mara buima bona sentse re butla
0: ke le bo ho ntate Sebofi ntate Mashego
1: ba bua nnete e leng kopepe neneng gore ga lona le gola mme meriri le ne le etsana ona wena le tshomi ya gago le etsana meriri gore re tlo etsela meriri gomme e tla ko ntlheng e ne re bua gore gona no go tshwanetse go ye ko batho ba ko Congo ba ko Malawi go ile go etsa meriri putso e le gore batšha ba rona ke ka baka la basaetsamere ke ka baka la ko difaloni ba sena disaloni e sa lwantsha engwe e leng diteng ke ya gore bontata rona ga ba ne ba ine le mabenkele re gola ka nakong tsa BIC ba thola madi ko Bantu Investment Company ga ba ne ba tlhokafala ba tlogela mabenkele a mo matsogong a rona a mabenkele a gona ne o kene mapakistan mo ona le bona ba ne ba sanke bana ba bona ba nne le bona mo gaufi ga mabenkele ba tsamaisa moga motho a fetse o tlhokafala ke mone gore ga o itse gore o ne a reka ko mang ko Metso ga o itse gore o ne a reka ka price e jwang gomme ga wena o tlo reka gone no ka di-price tsa gona no o ka se kgone go tsamaisa lebenkele ka baka leo maAforika Borwa a le ga ba leka go tsamaisa mabenkele ba palelwa ka baka masomalia le maethiopia ba na le tsela e le gore ba kgona go thola di-price tse e leng ko tlase e leng se e le gore ke nnete sotse se ye ko pusong se ye ko batšheng bana ba tlogela dinotagi gobane gona no puo e ke buile gore o ba thola ko dikgoneng tšhelete ya madi e dinotagi ba na le yone e fela tšhelete ya o etsa di-CV tšhelete ya ka dilaesense tsa di-scooter ga e teng ga ba tlogela dinotagi ke mo e le gore seemo se ka nna ka one kare melata e mentsi ke ba le ba tsa dinagete e le gore setso sa bona ga se batho le dinotagi
0: ntate Mashego re leboetse nako ya gaolo ka moso motlhomphei
1: go lebogalente
0: re lebuile gagolo ke setsibisa moruo le dipolotiki ena ke good enough Mashego ga le gabola jalo lebolela gore rona moifa makhumane re ntse o le ka lebakeng sa letsatsi la ka jeno re a leboa gao mametsi go tswa go lerato serabele ke motlhophisi wa lona batlaisi ke mokete monyo bolena ka moloi ke lebogile kgoma matodi a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gaetsa le mantshewa ke lebitso la ka ga re tane o sano seng pakeng tsa gora botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le CDFM e re ke suthele mosebetsing mmogo le nna ke tsietsi mogoladi o re balela taba tsa gora botshelela

Ke o lebohile mantsewa ba mamedi kgotsong. Go lebeletswe gore monna ya ipoletseng e le setlhwela sa mautlwela Brown Mogotsi a tlhaelele ka pele legotla la magiseterate ba Johannesburg ka jeno bakeng sa go itukisetsa go dulela nyewe kgatlhano le ena majwana. O bile legotleng lena la dinyewe bekeng e e fetileng nakong eo kopo ya gae ya go lokololwa ka beile e neng e tlhelelwa ka thoko lekgetlo la bobedi. Legotla le fumane gore Mogotsi ga a teka mabaka a matšha tekong ya gae ya go lokololwa ka beile o tobane le diqoso tsa go setisa toka go phethagatswa go bua lešano tlasa kano le go ba le sethunya se e se molaong. Sena se amana le ditlalego tsa gore o entse e ka o tlhasetswe tekong ya polabo Vosloorus ka kgwedi ya Pudungwana ngwagola. Lekweta la Mogotsi le boletse gore o ikemiseditse go leba legotleng le e phahameng la dinyewe bakeng sa o ipiletsa katlholong ya gae ya go ganelwa ka go lokololwa ka beile. Kantoro ya mosireletsi wa setšhaba e bolela gore diphuputso tsa yona tlalegong ya boitshunyakako ba dipolotiki ba letona la naga la sepolesa Senzo Mqunu tshebetsong ya sepolesa bo mathuleng a go phethelwa. Moporesidente Cyril Ramaphosa o beile Mqunu matsatsing a phomolo e ikgethang ka morago gore mokomišenara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mokgwanazi a itse ditlalego tsena a ngwagola. Setho sa mokga wa ATM palamenteng Vuyo Zungula se kopile mosireletsi wa setšhaba gore a fuputse ditlalego tsena kgatlhano le Mqunu. Mohlanka ba phethagatso wa tsa tshebetso kantorong ya mosireletsi wa setšhaba Advocate Nelisiwe Nkabinde o buile sena sebokeng sa baqolotsi ba ditaba Cape Town Maubane. Badudi ba difleteng tsa Maxwell Court tse Tlemont toropong ya Johannesburg ba ipiletsa go mmuso gore o ba lebise sebakeng se e seng sa bodulo se e bolokeileng. Ba re moago o ba dulang go ona wa mekato e robong ha gona malapa a bolokegileng malapeng a ka bang magolo a mararo a dulang moo ka ga o le mathuleng a o putlama ka ga o na le mapatso a magolo mme le dipompo tsa bona tsa metsi ga di sebetse ka ga di robegile.

0: na kwa go dira he o so ntso tse ba ra utla mantswana ke na kwa robetse he na ke na kwa ruwe tukise ntso tsa ha di tsa my hand clap ba ba di kolo bona ba tse ba patlame ha monate ke a dumela fela ke hlokometse re di bona ba di gaya le ha o sena mo ba yang teng ba go tsi bona ba rona motho sa tswile kana ko ena ke a ipotsa hore ha motho a sa tswile kana ko ye a sa e skolong e be ile eng fela e tla o makatsa ha tla me ile a e skolong jwale re a mosukula hore a tsuwe fela ke yona monate wa bangwana Se wa mofokeng le buifa ba sebetse motle ba reka bahlalo fitlhela o reka botshelela ka lenano la ditaba la makhubana mona le mane ba sebeditse ba betseile ba tla kgutla se ba kgutla aperediong go sale re tla utlwa gore di eme jwang tsena tsa lenano la ditaba la makhubane a mona le mane rona re mmogo jodi tote e chepate twasa le cada boy re tla ba mo fitlhelo rekeane ya borobong ke diwaga tse tharo ka ofela sabetsa bonnete ba gore la maobane aa la kajeno le babete go feta la maobane o tshepisitse ra re tla kgutla ka jeno go fela jalo se re kgutlile fitlhelo rengyane ya borobong tumelantle
1: Dumela hle mamela tshebeletso ya Lesedi FM la ka le bitswa ke monono ke o sola khazang ke sentse kwa mela jalo ka diatla tse mofuthu le nnatle ke re ha re nke ntwana re be hantle ho reng ya borobong ho le monate ho seng ona ke tswa ke ne ke nana ke re banna mpho e kgolo ka iphang yona ha o tswa o seng go go bala ka nako ho bana ha o tswa ha o tswe o na di dipelaelo o tswa ha monate o kutlwa le wena hore e ke phomotse ho lekane mamela tshebeletso ya Lesedi FM re di tshwere ka jeno e bile re la ka tsa utla hleba nice le ka tsana la romela di voice note tseno tsalo na 0797585066 la re jwetsa hore pakeng tsa Messi le Ronaldo wena o rata mang ha o qeta hore jwetsa hore go baneng romela di voice note tseno 0797585066 pakeng tsa Messi le Ronaldo rata mang me go baneng ha ebe ha o motho wa dipapadi ha o motho wa papadi ya bolo o ka re jwetsa hore nna ke nyeo ke kena sekolo kae ke rata papadi ya netball mohlomong a ke motho wa bolo ha le teng re tla ne re dumela re dumedise ska lebala o mang o kae o kena sekolo kae o ka re jwetsa le go na le dilemo tse kae o re jwetse hore o motho wa Ronaldo kapa o motho wa Messi ho baneng o rata Ronaldo ho baneng o rata Messi ka leno mmame ke ho a madume hello
0: a ona ngwana sa gateng Ronaldo a ona ngwana sa gateng Messi
1: o reng
0: yai o tla u
1: ba Ronaldo ne balla
0: ha o tla ba utlwa ba letsa Ronaldo le Messi ba ratwa a o chepati le na o temba ba neng re bone papa di kholo mo mamedi hai chepati le kae
2: moro moro nka mono the disco dancer moro DJ lwana comrade Jonito ka mahauli kae ka jono bana be
1: ah khaitsedi ya ka chepat kutla khada ke na santa fie
0: o i boni jwa ngwana chepat maobane
2: ei
1: ai mwana lwana wa fiela ke ho sa mankanti
2: ei win Argentina je ho bana chai win
0: ei
2: impa mwana me ai khona
0: ai khona chepat
2: ini hlesi ka
0: Kenge kana kana bana a chepo chepati nna ke motho a gata Messi a holo ke motho a Argentina hantle
2: eh
0: ai khona
2: impost ka la holo ntse jwa le lape mona re ne re di bone di etsala ka di shopa tseding a semphentsha
0: ke ne ke tshojwalo ke tse ke tshojwalo bo botho a sa kere bothata ba ka ke bo ha etsala mo hopeng wa lefatshe re lebelletseng o PSL re lebelletseng o first division re lebelletseng o motsepeliki
2: Hai ngwana mme ko e utlisa bohloko ntho re ha o bua ka fair play mehlaena bolong fair play ha o tlamedi re kenye tshebetsong re mo ska ga ba le leme ga ye
0: kala utlwana le wena le monsena ka nne ha le monsena
1: hai
0: chepat
1: hai kona le letse ruri mana
0: ya lama ba mana
2: Ai khona o tsaba ke tsena ke re nna cha ya ntsho sa bana ke tloetsi le ha imona idule etsala na go le nako ha
1: ya yona yetsala me
0: ha ba ba sebetsa ntlo hang
2: impa he skalla chemeno tla lo
0: a o tla lo ka wena chepat mamedi ke mashoma ba pedi fela betso tso ka bara ra ba tselela ga tsetse
3: Jona munyatla wa go iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng Ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanela hang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o kaenwang ka di-ARV, mme ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke bagologolo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Se ka ba marotori a Promune.
5: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Dumela ntse sa le ba tshuka ka le bitse ke nna mo go pele mo jara. Na ba ke ba e ke mo rata mo nneng ke Messi. Messi. Bola mo tsone e simple ma ga danger ha se kotse. E kotse.
1: Dumela o tswasa le abdi ba tshuka. Na le bitse la ka ke o mogolo Tampisi. Ke kana sekolo mo kitlana. Nna ke rata Ronaldo hobane di-skills tsa hae di smart ho feta tsa Messi le di-celebration tsa hae. Ke a leboha.
2: Dumelang Austrasa le Abuti Khada. Lebitso la ka ke Gore Sambale, ke na le lemo tse 8. Ke dula Everton Machineng. Ke rata Argentina hobane Messi o tseba bolo haholo. Bye bye, shapo. Ke le rata haholo.
3: Ke rata.
1: Dumela a tswasa le batho le a di batho ka da. Nna le bitso la ka ke siya mogela sefane sa ga se molape ke dula Peteristini. Dikela ke kena sekolo mang so bedi ke memo wa ka ke memo khatebe ke rata botho wa lo nna ho le ke rata Ronaldo ho bane o a bala bolo hantle
4: Milan tsa le wa dikala le bitse la ga ye sheini bona ba tletse ka foki ke dula 7-0 di tshehlo le motsaga di 80 ke kena sekolo Chenchello Public School ke bala 3D ke rata Messi
5: mela go tsaka sa la tiba tukana na ka lebitso ye botlhoka ka sofana ye matense ke dula le di brand ke kena sekolo le di brand public school hantle hantle nna ke motho wa Mbappe mme nna ke tsa mane Ronaldo hobane Ronaldo ke motho a hantle. O na le talent e ngata, o na le passion e ngata. Ke a leboha.
6: Money. Tsasa le khara. Ke tsamaya le Messi. Tsasa le Messi. Messi ke ntho. Messi ke boss wa bolo mo. Missi movie kada missi movie
3: janisele messi ka kodwe ka
6: ke lebowe ke jim khata ka botavili ka mona
7: jim khata ba motseng bala grade 11
2: ka tsela ka ke bohlokwa sene mi ka ke wesi ke kena sekolo Newtle primary school ke dula Newtle ke na le motse 9 ke favela Messi
7: eba eke
3: e ga go ratwa Messi.
7: O favela. A gutle Ronaldo.
3: Ah Messi.
7: He ntate le bana ba Ronaldo le Mbappe.
3: Bana ba Messi bana.
7: Le Mbappe.
3: Ya no. Messi ke number 1 ho ya ka bana ba. Shiba ba rarabe tsa ka ba rarabe tsa le Banes. Ya no. Messi le Mbappe le Ronaldo ba rata.
7: Ba rata haholo. Me Ronaldo nthe a ha ya yetsa nye ha ka tao hlabana.
3: Ai ba rata man.
7: Halandeo o tla tumisa ke.
3: Ah.
7: O di diela le nyelenyela.
3: Ah, se motho ntho tsega.
7: Bana ba ka ke le shebe Halandela o ke le mo shebe fela.
3: Ah, ona le thokala selanyona e bana bana le yo.

0: Bangane ke lebitso la pina OHP Sage Radion Bibs Disciple Station. Mashoma mabedi ba se bahlalo fela betse tso re bile jalo re nga busupa ke nakwa chepat.
1: Dipopat le Serie F la dicia patcha.
2: Mwamini wa tsebele sa Lesedi FM, ke boela kwa moele ke re ho wena morong. Ko lebowe ka mono, DJ, ko lebowe, comrade, my comrade, ka sana le, the disco dancer. Mwamini wa tsebele sa Lesedi FM, ke re di shebe. Ehi, mwabano no tle ho le boimanyana. Papa dinyana ya bolo. Argentina, ine kopane le naha yane ya Egypt ka hora ya botshelela. Ile a hlatsa mapele, mane Egypt ka ntlha tse pedi. Empa he, tsa etsahala dintho ya kgutla, Argentina a hlaba dintlha tse tharo. Me mo sebapa di sena sa e gapeta Mustafa Zeko ho han fela u lalala ka re free ma media ga ha khona wa qala we bona ntwetjene are wa qala we bona ntwetjene bo emong bona ba papadi me ka nete ya ga ke tloela tsohle ntate modimo sa tla bona gona o sebetsa jwang ka molao la papadi yenwa jwale ke tabanyana e batleng ile tshopho di ma media house ho le jwalo wa tseba ha batho ba sa balla jwalo bile ba nka dintho ba ga re di tloelela ho ya re tshwereng ya matla ohle hey o tsebo mathate ha o tsebo mathate mamedi wa ka motho a tsa ga yena ntwa enhlotse e tla lwana ke ba ka ho dimunyana ho nna empa he ila fela le jwalo e tswile Egypt ya hai ka tla go le leng Switzerland ya nkana le Colombia me tsa papala ka noto noto ile ga huwa dipena le mane he ya fitla feta Switzerland ka tsenne o tse tharo me mona hene ke ne ke ile ka lepa hore go tla feta Argentina go tla feta Colombia empa e setse Colombia o fitile jwalo Switzerland. World Rugby Under 20 Championship ke papa dinyane ya rugby moteng he mamedi long hore o papala di papa di tsena tse ka tlasa di le motse mashume a mabedi in New Zealand ya tlaba mashume a manana le metse mehlano Italy le shone metse mehlano Ireland ya ba mashume a supinga na le metse meraro USA mashume a mabedi na le metse meni me tlhopa sane sa Argentina ya na ila feta Argentina e ila feta Argentina mona mamedi waka me Scotland mashume a manana le metse meraro Japan mashume a meraro na le metse meni ha ile France mashume a meraro na le metse emene Australia mashoma bidana na limetse miraro South Africa mashoma tlana na limetse medi Wales mashoma rara na limetse miraro Georgia ya feta Uruguay ka mashoma mahlano na limetse tseletse ngotharo Spain ya tlabola jwa ke Fiji mashoma bidana na limetse robong mashoma ama bediana na limetse tseletse athe papadi iteng ya di quarter final hosane busuka ra ya le shome ke mo France eng ka njolo le nahayane ya Morocco ai o tla tlola di gas di class ho tla tlola di tlhase mmamedi papa di nyena ke papa di boima holo empa he ke la ka le ka ho sheba ke sheba di palo ke sheba gana e be mo hlomo e ka tsamatsa jwang mintho tsa ka ke di a di njwetsa hore France e ka re tla feta Morocco e ka re tla sala ha re tsebe empa he se re tla di bona bana wa bona ntho tse tsa la mo hopeng ona le fatshe ke ntho tse leng ho han fela di amakatsa mmamedi ke mehlolo ena ya ha sala ha re tloela he ke re le kole ka mona ka ho Sasol banyana mo te re fumana hore ba mo kwetlisi Desiree Ellis bo kgethile jwalo preliminary squad ke sehlopha se leng gore ho sona mono sa ntse a tla sheba gona o tla siamang o tla nkamang ke bakeng la dipapadi tsane tsa WAFCON tse tla bapala jwalo ka mora mohope ona lefatshe di bapalla hona ka mane ka Morocco ha re shebe re fumana hore dithibathibaneng o tla tshepela ho Andile Dlamini a ka nna mosia mohlomong Kaelan Swara a ka nna mosia Katlego Moletsane mohlomong le yena a ka nna sala ho mane morao mane he ula kgetha jwala re ke tla lekola ke tla popola ho fikile magama Karabo Dlamini Shakira Omali ke tla hle ke shebe mane ho Bambanani Mbane Khutso Phila Sinegugu Zondi Asanda Hadebe Antonio Maponya ke ka mogwa ba shebileng ka teng are ke tla kinyeletsa jwalo di tisetso makhubela intoba lona Themba Mhlongo baba palang hare o tla tshepela ho bonge ka kumede Linda Mohlalo re file jane Zoe October le bohang Ramalepe Robin Salgado Isabella Ludwig amogelang Motau are mohlomong nka sheba mono ho ntlantla Thandi le Simone Scholz mohle sibulelo holweni Gabriela Salgado le ne ile ka mokinyeletsa mono mamedi wa ka le teng o teng Sarelo Salgado Mudli into ba no xolo qesane go tswa mono pele mane o rotla sheba jalo ntabiseng magia Thembi Kgatlana Hilda Magaia Bonolo Mokoma e ka tsana le Ronel Donnelly o re ke bona ba tla le kolo bona rena o tla nka bomang a sie bomang meeting hetse ngatanyana tse go tshogetseng tsona ke tla bala re di tshotla ka nqano ho ra ya ne rena ya bosupa ha ile jwa ntumela ke wela tla salagalla Auckland Park
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela go bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: tsabela tsala se dimetso tshidula hantle ho ya le shumela metso ro bompelo ra ya busupa mme ke na kwa teng ke na kwa ro rutlo re maemalo ho di mo re kara le bellang ke a jwang ke ke jo ke re maria santsane nga ke ne tsena ai khona o di a bare ka o fela ne ke thutse ke shebile ke rai bona le di handla futse me fute me raro e fapaneng ai o tla batla o di gwala ho sa bate a holo ba ne jwale maria na ha tswa ha o di gwala mona ga ga hlabula ge tloa ge tla ho makal wa para a pa go tsa ha o ka nete tsentse o nan le tsona ne ha ibenyaneng ka nete ona letse o ka fanang ka tsona e batho ba hatsela ka ntle ka mona hlemmamedi ha holo di aparo tse santsane di le maemong a matle ha re thusane nhle re ba haisane di aparo tse ngatangata tsena tse o tla fumana di dia di o tropo a ha se hantle go di o tropo e be di imetswe empa ona le batho be leng hore ka nete re ka phuthana mohlaswa mmoho le bona motho a ka gela mahetleng le yena a futhumala jwalo ka batho ba bang ha re be le moya ono wa bo haisane botlalo tsena santsa le teng exinium o tla tla re jwetsa hore maemalo ho di mo re ka ra lebellang ka jeno ke a jwang ka mora mo re kene ka mangaung re fetela ka Joburg City re lotswa ka mane ka ikurulene rutlwa hore se palla jwang se petepete ka jeno exinium Dumela bana ngwane sorao a mola tla kwa breakfast show ke tsepa utswile hantle ho thotla ba jwang ka jeno
5: Eri good medicine tsatsa le ba tkhara mo ho le ba le ba le tsadi FM ha re sheba ka jeno tsa bulipe kala ka mona ka province ya Gauteng teng ho ntse ho she o ntse ho hlakile le ho phodile Pretoria le Johannesburg ke tsela ya mane ho mashima na baby le metsi ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile le ho phodile mbombela tsadzamane ho mashima mabedi le motsomo ha ebe emalashini dika tsadzamane ho mashima a mabedi profesi ya le bo bo phela maleteng ho hlakile mme ho phodile flex top le potassium dika tsadzamane ho mashima mabedi le motsomo ka mona ka profesi ya flexel teng ho hlakile mme ho phodile Bloemfontein le Welkom dika tsadzamane ho mashima mabedi le motsomo ka mona ka profesi ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka tsheno Richard Bay le Durban dika tsadzamane ho mashima mabedi le motsomo a ka phetela ka profesi ya Kapa le Bayalte ho hlakile mme ho tla phola ka tsheno a Pretoria le Kimberley dika tsadzamane ho mashima a mabedi le motsomo
0: ke go tsabela pele mme le ha ke le boe tsa ba tsuka a re le boe go loka exinia le shobela botsiso bile fela botsotso

0: Smashando fera, pensando che fare se già lo ra. Andiamo su, fai the biggest one in drive. Que, que, que, ma. TPKMZ, Butana, Navigator. Mi DJ Farrakhai. Chi DJ Fariki, Farrakhai. Yes, sir. Ma che te lo guavo bene? Ma va the biggest one in drive. Ma che te lo breakfast show con la serie FM. Ehi, che buoni su e lele. Senza mai sito già lo di papà di te, ma show mamma bedi. A me tu e me raro ca o fe. 23.
1: Thata nna ke a ipotsa gore ga o bile le kabelo go phamiseng setlhopha go fitlhelela ditabatabelo tsa sona tsa selemo sa dipapadi, taba tsa gore ga ba sa leyo moralong wa gago di fitlha go wena neng, mme ga ngata go ye go e tsaya leng ka bogolo ba dipapadi tse e lokololwang gagolo di le ngata je.
0: Tshwanetse ba le batla mosebetsi kgaitsedi yaka fela nna ena ne ntse ke e lebeleletse gore Suwelele nenneng ba tla batla go aga setlhopha se ba reng ke Suwelele. Wa opola jwale gore ba enkile go super sport ka dibapadi tsa super sport. Ne ntse ke lebeleletse nna ga yang makatsa ka nnete le ga fela he ba batsamaise ba le bangata twenty-three ngata kgaitsedi yaka
1: setlhopha tse pedi
0: ke setlhopha kao fela ba tsamaile ba le bangata fela he. Nna ga yang makatsa kae ke ne ntse ke e lebeleletse gore ba tla batla go ikagela se e leng sa bona gobane jalo kga bane ba ka dintho super sport bane o tla opola gore ba nkile ntho engwe le nngwe didisene le ya super sport
1: ba ka ba etsa
0: dipheto tse kalokalo. Ke la ka inagana gore selemong se setšha ga ke na makala a re bona dintho tse e tshwanang le tsena jale re utlwile Suwelele sa masele ba tsamaisetse ba ka bang mashome a mabedi a metsomeraro ka go fela dibapadi. Bona mamedi o tlogeletsetsa re tlotlotla ka mogopo wa lefatshe metsotse ka le mashome a mabedi pele gora ya borobedi. Nke re utlwe maikutlo a gago ka mogopo wa lefatshe jalo ka ntse di etsagala a di fokotseile a bongata di lapeng boholo bo lapeng jwale re tlatla re tlo bona e nna ke e shebileng ka matlho a mafubedu ke yona ya France le Morocco le ga fela jwale taba ena ya baletsa phala jwale a e se e baka ditaba go feta dintho tse re di bonang ka lebaleng se e baka ditaba gagolo go feta dintho tse re di bonang ka lebaleng jwale batho ba bangata ba ipotsa ba re VAR ye e sebetsa motlhang o e tsaetseng neng ba bangwe ba lela ka ntlha enana e kgepeta e korileng fela ga o se e sheba ka VAR ga e gutla se re e sheba a ka nnete nna ke bone mogatile moo fela o e tlwetse wa e tlwela e tlwela a gutlela o VAR jwalo ka ga a tlameile moletsa phala fela mane mo e leng gore jwale o tshwanetse a gutlele o VAR diphosong tse ne di etsala o e kgepeta batho ba bangata ba dumela gore ona sa etse jwalo moletsa phala jwale e baka mathata ba seke ba seke papadi e monate ya kana papadi ya maobane ke engwe ya dipapadi tse monate tse nkileng ka di shebelela ka nnete kgepeta le Argentina e ne le papadi e monate yagolo ba ne ba latana boss maobane fela he go tlagaletsetsa metsotse ka mashome a mabedi pele go rarabarobedi nke re tlotle ka tsona re utlwa go di bona jwang.
1: Hai a ke batho kgaitsedi ya ka ehlile seboko se se ngata le go marangrang mona wa bona gore icon batho ba phamisa matsore ach la tlala senya mmoi ka liele
0: Messi ana le tournament entle ha ka jwale se ka re ba mothusa
1: na re le sentse mmoi ka liele fela re tla e bona
0: ha re tla e bona kgaitsedi ka re mathele Central City se ka ngata a dibuse marumo a re fetse ona ho renya na rutlo ga di mejwang a dibuse eng ho renye manga o metro se pedipete di tsama jwang
2: a ke boele ke le bohe ba tsukara ke dimo di se mo mo di ba tsakwa breakfast show se se se se tsena ka bona ka manga o jola ka nsa sa sitse ha ona motla ka tsa bona ka sibili se re go bona ga ndira ona ba le tlhoko ka manda ka ma sport ka tsone Nelson Mandela Drive Henry Harvey le Henna Charlotte Matlake in Andrew le St George First Avenue Prison Band is bega ya tsaka ba ka bozeka ha ona motla ka tsa mo jo ka di sebetse ke go ba ga ne ba rona ba di sebetse tsule ka eka ona le matshwao a ema nne ba fana le sebaka ba ele tlhoko le di test o tla le bua di kalo kala
0: are le boe ga itse ya ka re fetele City of Joburg re utlwa ba sa bagalema o tshwere di feng pele thwasa a tla utlwa o kobele mogeseng ka bane ka ikhurulene o re di tsa majwang re tlo bua ka taba tsena tsa di gase wena mmamedi re tlo bua ka di gase re ne re bua taba e nngwe bekeng e fitile motho e mong a ba romela molaetsa ka kwano le thwasa gore hey thwasa ntho eno o buang ka yona ke ne ebile le nna ke nagana gore gase yaka e robeile ha o ne o bua ka gore go na le tse itimang ka mora nako itseng
1: ka baka la o tlhoka moya wa o hema ka gara phaposa
0: a re hey ke batlile ke e tsamaisa ke re robeile ntho eno o buang ka yona ka nnete ke nnete ke ena ke a e bona re rutlwe City of Joburg ke di eme jwang mosamagalema ausi mosa o renye di tsama jwang
3: but kare ke di medise hape ba mamedi ba rona ba sedi FM ka mo Malibongwe Drive le Lynn Road di robota di sebetse Aerodrome Drive le Adcock Ingram le mo ha di sebetse Southern Cape Respect le Yesta Avenue Oxford le Bompas ha di sebetse hape le Mint Road le Lilian Ngoyi ka mo Fort Spec ntse di sa sebetse and re kopa bagani ba di sebetse tshwana le di Four Way Stops ka po banke molao wa di points man mane ho M1 North how feel Kilani Bend ho na le kotse ya koloi re kopa bagani ba tlokomele ho tshwana le Winnie Mandela Drive le Republic mane ho N1 South pele fika Olifant Fontaine le mo ha perna le kotse ya koloi sphetepete sona se se le matla haholo ho N1 North ma re nga Malibongwe Drive le Winnie Mandela Drive Henry Potgieter le Tori ho N1 North Golden Highway M2 West Maharinga Heidelberg le Crown Interchange hape le M1 North Maharinga Goldrift City le Crown Interchange ho feta mo so tle di tsama hantle re le boetse MPD le GRA ka talo ho ena
1: ke le bile bona ngwane so bele letsatsi le monnate mosa mamedi metsotsungena mashuma mabedi ana le motso le mong ka mora ho rabu supa ke nako re kopane le go bere mogeseng re tle ka mona ka ikhurulene di tsama ya joang khaitsedi ya ka go be di khotso hle re boetse ra amoela ho reng ena ho etsa lang ka mo ka ikhurulene
4: ke le bua khaitsedi ya ka Mutatuwa vale mugudu vata waparisi di baka huyaka ufapana elashu mkhanise Ufitamu sintese pala hanterbe ili maemo liso Muma wane ala ula nsepiripita chinta ulung Iba tu cholo ema ibide harfanen sebaka Harbisa nengamu sorle buha EMPD ka atale wena

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, stars, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Let's say 086 000 84 le France. Santa ne gina le tumelo ya hore final re tla bona Argentina le yona France. A ke tsebe ke Santa ne gina le tumelo eno ya hore final re tla bona Argentina le France. But ba bangata mabane re ne ne re Colombia e tla sukudisa Switzerland ka pa e tla feta. Fela ke bona Switzerland e ifetela mabane. Ha rutla maikutlo hao. Di bona jwang sa bopa le fatse tse di ya jwang ho fitla ha kana Ronaldo sale la ping ka mara re Portugal etswe into jolo ke ona na ya Spain santane se le teng o se bona jwang Argentina ke ena France santane tlo bapala papadi e matla o bane tse dintsa ditlhopha ka padina tse leng gore ka nnete tournamenteng ena di ntse di na le papadi e ntle ke Morocco e bapala ka
3: tsela ba bona ha le bagathetsa
2: ba bapala ka tsela ntle mme ha ho sa kgona gore France bapala le Morocco sane France tla feta
3: Ebile wa tsiba hape ha o swela bona setsa hetseng ka e gepeta.
2: Yeah.
3: Ke dumela gore bana ba Morocco jwa le bana le lebaka ho feta. Ho lwanela ho fetela pele.
2: Argentina thosa le Cape Verde ne ba sukudisa.
3: Ha o tla ke tshokere bana le lebaka ga itsedi ya ka hobane jwalo ka ha o tsho e bang Morocco e ka fetela pele. Ke dumela gore ba tlo bona bana le monyetla wa hore ba ka e di final.
2: Yeah, batho ba bangata hape ba ka se makale. Ho ya ka moentse ba pala ka teng Morocco. A sentho e tla o tshosa ha re ka utlwa o thu he Morocco ke enwe gamme e gamme France. Re letsetse 086 000 3084. Le sere fa mtumela?
4: Eh, Karas.
2: A boss.
4: Eh, kuni mogolo ka nna o ke. A Karas, game ya maobane. A ne ke kride mahareng ha me sentse ba pala.
2: Yeah.
4: So mari na the way ke bona ka teng no ke fe tine head ata moya wa ka o solo matsong a Morocco
2: eh
4: ka kala ke wa pini mo solo be jele be tsana no
2: o ba lu shebella bolo game e ka lokalo monna o bo ifumana sentse ba pa a o motho wa bolo ne
4: ha e khona bolo bolo aki akalo
2: ha o motho ayo
4: ke ntse di ntse ka nampo tsa tsona mara aki
2: a
3: ha kuni ha o motho a bolo ke a ha ke papa dia ha
2: le se le dibela
5: khara
2: yes sir
5: e bua le so di ka tsena ka le mana ke le ntuse ma spala patala le yen sa zwe ntse teng wa ka mona
2: tsaka jalo ba tswa
3: tsaka jalo ho tleta ba tsaka
2: jalo jo di tsoka o tswara ka mane le se le dibela Wena kutlisiso ha o ka VAR ba e sebedisa ho etsa etse jwang gore ke shebile ke a utlwa gore ke batla utlwa gore kutlisiso ya hao yo fa hore o tshwanetse sebediswa ho etsa etse jwang
6: se ga e bole le ya kena ya Egypt ne
2: ya
6: o bone ho utlwa morao ya chekua e bole le hona ha e tla be kwaro e bule ka tsela jwa hore na fa o libile ka ho etsa lang e ka
2: ho tse
6: e number 2 ya Argentina why o tla khutlwa morao e re buwe le yona ho check ona fa o le nana re go le na ikela ha ba le phone ding yo tala na bo contact ka 18 ho sala ga ba le ntle le mpani ya le mongwe tshi
2: le nna botlhata ba ka bomo le nna botlhata ba ka bomo re sebedisa neng
6: e a ka ra se go dimale o ba le ho tla a di mo go nna le a tsho go ke against me di odman e le go o so o khondo mwa nyore me si a ya go final o wa di le no because now o ka nna go ditse morao
2: e thank you boss wa ka le nna potswa ka ke hore ke nne mo e sebetsang ke nne mo e sa sebetseng Bo sa ka ke le bo re rutlo ba bang re rutlo ba bang. Le se dumela.
7: Hello.
2: Hello.
7: Le ka ntate.
2: Le tele le kai.
7: Ah o khana.
2: Yela.
7: Ah ntjela bona wa sa thotse sa itimba o bani mona ai kona ba. Ai le nda yang go tsofa ntate.
2: Ke.
7: Epa.
2: Ke.
7: HIT mobile bar.
2: Hey, what's HIT? What's HIT?
3: Nasasa, hopefully, fella, I am Udulan.
2: No, it's as it was.
3: Yeah, no, I am Udulan. The mammary retention.
8: Samantha and a cheap in a kakia mahonte, how jalo? Who fishel my parts or bonahal? Peel my fellow baker theater. Barry, how would say Fumon and Tunusite? Mibane peel. Ka Afrisem o a tle ha di sa tloha ha o aha o bane ntotse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa a tle ha di sa tloha ka Afrisem e tse di tsema ma Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice
2: haeba o khanna BMW entsong pakeng tsa 1998 le 2018 molaetsa ke yo BMW Group South Africa yeletsa hore o lekole haeba koloi ya hao e angwe ke Takata airbag recall. Ha dikoloi di thulana, airbag e ameileng e ka taboha kapa e seke ya sebetsa. Ebe e o beha jwalo kotsing mmoho le bapalami ba hao. Sheba VIN ho license disk ya koloi. Ebe o kena jwalo ho Takata airbag recall page ho bmw.co.za. Kapa ulo bua jwalo le morekisi wa di BMW ya haufi e bang koloi amehile ho tla tswa hlahlobo lo kenya karolo e hlokehang ntle le tefo lekola VIN ka jeno BMW safe shared driving pleasure
3: hai monak
2: ya
3: ha e so le babe
2: kei
3: ye
2: BMW re ka mo
3: kada
2: ya BMW
3: kada
2: Bata bona. Tswa o ka se Mexico wa hasa.
3: Wo khutla fela
2: o khutla BMW sa re batho bana he ke bona be re ka tlang ho bona.
3: Ai kana e khona. Ai ke tla o bona ntwetse.
2: BMW.
3: BMW.
2: Ya re kile mo. Yeah.
3: Hai, mamela tsamela tsala se di ntse re e shebisa na taba ena e tsa hetse mo. Ba ntse le dipapa di ntse di hore na wena o e bona jang. Bima.
2: Ya re bitsa Bima my wife.
3: Na le re kila ka bitsa.
2: Yeah.
3: Sa Dolphin.
2: Mamadi ha gele tsetse 0860003084 0860003084 le seria fam tumelang a gele ke mona le seria fam tumela
9: bugaga le guy
2: manati
3: hello
9: ke mo isa ga itse ka rena mo
3: ke nna manda re
9: ke legend se maradona a dire ha ke le bolela last ka Cape Fred Lee arena ya kare e sheba tsere tsa mole tsa runa ha ke se tsela san khatal ga le e be di mobile ka ya mo tsho le sna mo sele di ka ya e se le ye ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba
9: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: Jolo and Messi jwale o bua nnete tlo bo 75 78 ka sa che sa feta jwale man
9: Thank you mo mo go go fetse gale ke bolela ka VR re sebeleta America e seng Africa
3: ha o tshura wena ngwane zwi ya ba ga na mosebetsi we
2: mo khatela
3: Thank you na
2: ya ba mo khatela ga na mosebetsi ke sele le
10: kara
2: boss
10: ke twa para
3: ngwane zwi
10: mna ke sebel ke ke tamale le France mme tshibile mbape le ntle olive
2: mme
10: mfana mo nke na phasang mbape da
2: bolo
10: tse mbape di korang ke bolo di tsoko da ema
2: ya ya chesa France yo
10: o ba pala o lalang tayen
2: ya chesa France
10: anta te ya chesa kara ke mabani nikinane I'm going to go to Argentina.
2: Ore be khona be khona le khutla maemong a jwalo na go se fedile. Eh, ahona hani. Ahona hani di ntotsetsa bo di VAR di referee jwale di qetella di sian 20 Argentina e yetsang.
10: Eh, ya man re re ipotsa ho etsala e nya no ba se ba ka tsaitile le leng ke re ipotsa ho etsala e mara no tla reng.
2: I'm going to go to Brazil.
10: I'm going to go to the house.
2: E sebetsa ning how ke manga nka nqeto ke moletsa phala fourth officially kapa captain ha ya moletsa phala re ke kopa o shebe moletsa phala o tla ya loeshe e sebetsa jwang VAR ha ba nwele Egypt maoba.

0: ka 2 kg sunlight 5 in 1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela kapa 5 kg white star super maize meal ka 49.99 fela jwali so get the super savings di theko tsena di kalakala 8 u fikela kala 21 July ha tepa isalite spa fela hona le dipehelo
1: e bangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala o tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo e be le kunutula o ke letse le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwe ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo laka le le borrele di ka mehla
3: na boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
2: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
3: prosiding molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
2: ha e sa re prosiding Hase prosiding
4: Mukele
5: Chomi
4: Ke go jetse o a tsaba re kana le semi straight ne ka ke ba le di side sim
5: O ring na
4: ha ntle tjena
5: wena dating app ne
4: Ha wena engwe ke a data ne engwe ke a holetsa ha engwe le amasatsi a iqetile
5: Bona hala ka o se tepunza di network babes it seems o le fifing
4: Hai bo o tshojwang
5: Chomi MTN ke ona fela sim e o e hlokang
4: O ha ke hloki di side sim
5: Lilito, hana drama ya di side sim ho hang.
4: Oh.
5: Hey, motho a re side sim.
6: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o nletse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
7: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Hare ananeleng boinelo ba hae ba o lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

0: Ya no. Nna ke a thaba di thodi tsa matjena. Ba tla hape le di uniform tsa rona. E mmamedi re le.
1: Ke na le lamba se sentse.
0: Ke na le ho fa re tsona le batho ba bolo, di family di na le ho kopa. A sena sola keke ka nnete a
1: ungame ka
0: sona. Ah, sena se se se tle gaitse di aka se mofuthu. Sena
1: o fihla o sa tsebe ke na le sona ke tsa makobo tsa ola bona slamba sa gona
0: ke. Ya tsholwana ke mo tswa e phoso gaitse ola so tla o tshisa kwa kwa kwa na re. Khala sine ke sa gone ke re ke ya ke ya ke ya ke utlwisisa hantle. Ke re kutlwisisa hantle gaitse ya. Jwale re di re na le ntshonyana tsengata ka nnete ya holo selemong sena tse tsa mang hantle. Station sena sa rona mme ka nnete ya thabisa ya thabisa ya thabisa ho
1: o tlo re shebe mmamedi o tlo re shebe ha re so qedi khona re le mahareng a seleng khona re le mahareng a seleng
0: no no ke a
1: o tla rutlwa hantle kana wa upula gela nna ga bua ka taba yele ya ya nthwena ya gambling ya online
0: yes
1: ke upula hantle ya batho mane batho ba batho ba
0: ile ke upula hantle
1: ho bona le ka ikare mmuso e ka ro batla ho nka mehato gaitse di ya kana ha yena e la hlehelwa ke 50 billion
0: yeah
1: ke a gola ka selemo 50 billion e tswang ka gana ya Afrika Borwa bogolo ba di gambling site tse a se tsa kwano lapeng
0: tsa ke la ga bua ka ke a rata mmuso ha o mamela le CD FM ba mamela thagoa ke a thaba ke la ga bua ka yona mme ha o ka hlokomela di company tsena tseo bogolo ba tsona e sentsa ka kwano ka lapeng di sebedisa di fahlelo tsa batho beo batho ba ba ratanga holo ka Afrika Borwa ka mona jwale motho e bongwe na re ho ba neng bo batho khara bo somizi ba le dumela ntho tsena o tsebe ke tjhelete
1: jwale le bana se ba o nunu saka ka milioni nyana tse mmalwa o sena tsona
0: ha o ka sheba ke di fahlelo tse o di tsebang tse tsa mme hana jwale nthwena na ya gambling gaitsedi ya ka bile pele ene ka re batho ba e se bile le fashion se bile re hopotsana
1: kana ke a ipotsa gaitsedi ya ka hore ke bone kae ka re hona le dibaka tse ding tsa tsona tsena tsa mabetsa tse leng hore ha di sa etelwa ke batho ba ne ba di etela pele ba ndwa le batho se ba ke bona ba di tsela pele
0: ke le re bua nna ke rata re wa opola re ne re bua ka di casino re re di casino
1: bua ka di casino
0: batho ba sa kena ka bongata jolo kha bane ba tloetse ba ne jwale casino ena e founung ho wena mona gaitsedi
1: a re tla ke re tlo utlwa re ka nnete mmuso o ikemiseditse ho etsa nka tabena e bile le yona yane ya ya gana ne ke bua ka yona e hle e ka re hwalo e ka re gana e la kopa re ei e se ka e ka re ketelo ya president Cyril Ramaphosa e ka tshechi so hanyane ka lebaka la tshabo ya hore o ka nna ha tlola boipelaetso gahlanong le sena se leng hore sile sa etsala ka kwa Afrika Borwa sa boipelaetso gahlanong le ho ba teng ha melata e sena mangolo a tumello ya ho ba kwa Afrika Borwa e hlile e dutse dinaha tsena tse dinga tsa kontinente ha bohloko ha holo bana hape ona le di video tse nang le ho potapota mona gaitsedi ka tse bontshang melata e otlwa tse bontshang melata e ntshwa dikotsi mme se hlo fela gore ho holo ba di video tsena ha ngata o so sheba ha se tsa hana jwale tse ding boholo ha se letsa ha dina nnete e ke mathata
0: bona le mo ya Zambia ya Zimbabwe ene matha ona le batho ba maponesa sepolesa sa Zimbabwe se shapa batho ka mo batho se ba re ke batho ba le batswa Afrika Borwa ha ba kena ka kwana jwa le sepolesa se ba shapa ba ne ba batla
1: letswa ka
0: ha se nnete video ya kgale ke a hopola video ke a kgale ka ntsho tsa bona tsa dipolitiki ka mono eng e se hlajwa le se kare eng mamedi beke nge fitileng re bua le mme hana re bua ka sekolo sa ane sa lona thwasa re bua le mme ka
1: ne le bua ka the Sentinel
0: yes
1: the Sentinel primary yes. School
0: ke beke fitile ka beke tse pedi tse fitile jwale re fetela ka bane ka botshabelo re tlo utlwa ba ithuti ba gale ba sekolo se bitswang Temoseng ka bono ka botshabelo mme Sylvia le mao tla tla ga hlalosetsa hantle bona le nthwe ba yetsa mme le mao tlo go dubedisa hlo le sedia family ka mme
2: ho tsonda taba tshikara dimelang le o tswa sa ke le dine di salela ba me di wela se di FM
0: o no le ntebo seng o no le ntebo seng le mo sepeng
2: ke ne ke le ntebo seng o tswa ka le mo sa 1990 up to 1995
0: a ke tsebe 95 ba shine stoffel ni kane hantsa kora ha holulo o no motseba
2: ke motseba hantle ile re tswa di zone ntse iwa ni di simane le yena tonte ba tshikara
0: Isa li ena o tla di shoto ka mo se se bashini. Ke mang hape monga ne ke itsebela bashini fela ne re tseba go lo shebella ntemo se go lo shebella bashini. Ntle le bolo ke bo mang hape mohlomong ba ile ba bale mohlomong Africa Borwa ya batse ba batswa ntemo seng.
2: Ntate wa tukara wa tiba beside ntate Stoffel Nikani ha ke nane ola ba ba ile ba atle ha ka lo ho tswela pele ne
0: mari
2: le
0: jo
2: la ka ka sekolo sa ntemo se mere na le ba padi tse kotse ya ho lo
0: ha ntle le bolo le ha se bolo le bo dipolitiki bo kgwebo bo
2: e di tsentse di teng tse tswang ntemo se ntse rena le tsona tse ile ntse atle ntate wa tukara mari he rena le ba tswa tsana ndi bo ntate Rock Mohati bo ntate Seramo hawe ya na le nana jwalo be ile mbatswela pele ba ntshetsa pele ntshwena ya bona ya bolo go fetela dikolong tsa teteng Seramo hawe ya ba teacher sekolong o trainer bana ntho tsa bolo
0: ntate
2: go bile yena o trainer CUT mona Bloemfontein
0: Rock wa prison order.
2: Ee
0: mo tsiba hantle ke mo tsiba hantle mo tsiba hantle
1: hai ka go tsiba sekolo ka fela ka ga dai ka ne le le se ke tima go lwa makae mo ha o no kena sekolo ne le ne le le ba ka ka da ne ka
2: yo re fitse se ke ke ka nna ni ka ola le ma go lwa mararo kana go yene u tswasa
1: o tsiba go botsa jena ke a bona gore le a kopana le batla o tsusulusa tse dintsa di sebediswa ka mono re batsha ba tloe mebile mona ke ntho e kholo tsebe jwale a ke re ne re etsa ntho jwalo ka mane ka sentinel fela gona ne re le 200
0: jwale
1: ke 200 ta go kopanya matso re le 50 re tloetsa fela he ha re hle re bue ka mohopolo ona wa lona wa hore le ne le le barutwana gale kwana jwale le nka qeto re ha re kopaneng batho re lotso sa sekolo sa rona mohopolo o tswa kae me le batla o tsusa eng sekolo mo
2: thank you me o tsuba kitse ke nalenta tendence ra mo hawe tse ntse di tholisa bua ke ene mara re ke tsalo se hanyane he re ile ra kopana jwa le ka baithutwana ba gale ba sekolo sa ntemo seng ha o le holo ba ne ba le dilemo tsa from 1990 to 99 ile hore re batla ho etsa nthone e reng ka sekolo e bitswa reunion ene kopane ene ya baithutwana bana go ye reunion ene ha ntse re bitse re kopanya hore na ke nye re ka etsa ne re sa batle e tshwane le di reunion tse ding ho bane re batla qetelong ya letsatsi yona ebe le ntwentle e tla tlang ka yona ba neng ba rona ba ntseng ba ka masikolong temo seng kapa ba tla tlang ka morao ya ba hera kopana reforma committee ne re bitsa task team ya temo seng reunion hore re tsebe ho lo bua le mme principala ha ho lo le ntwapile ne re rata ho etsa ne re batla ho lo donate uniform ba neng ba ile hore ba sokola sekolong mono ba ile go ba sokola ka o ba le di deke tsa sekolo rona ga tsiba mishenya kgale mo tsene re ga ga di plastic tsa testing go ya sekolo mara hana jo le maemo a setting so ha re tsitsa re buisana le principal a re hlalosetsa go e bana bana bona ba ile ba fumana tswa di uniform mo shomo re tle ka le anoleleng ya ba re hopola hore ha ntse mo sengile le sekolo se kotse kotse ha holo ka bolo ha re fika office ya principal ra bona di trophy tsa rona tsa bogale tsa botshepi tsa ding se gale re di mina re le sekolo thailo re he re tle ka le anola hore re tlo tsolosa di papadi mo noba principal la gashwe se ba hadio ka le bakala go di papadi hadio sekolong bana ba qetela se ba le kenikeni di nthontsena tsa bo di genke ba se le disa di tshetefatse sekolong ha ba mamile ma teacher ya ba rona ba ikopanya he re le ba ithutwana ba bana go ya gane re a e ha re mpe re qalele mo re tso feletse di bolo di dieteng di netball di beteng sekolong ya ba re tla ka le anola go rekela bana di attire tsa soccer ya ba shimanyana re ka netball re reka le soccer jersey tsa bana ba banana ba ba palang soccer so ya ba tete rona e fitla mo so ile ra qalela re ntse re kopantsha matso re ntse re reka dintho tse tshwanang le tseng o re tla tsetse bolo di fa bana ha re ya go bona o tswasa
1: ke tabatse monate ke tabatse monate mohlomong ka fantate re ke re mmotse jalo ka ho tshoga le tlo bua le babedi mamere metso tshidu la hantle mashuma mabedi ana le metso ro bonka mara hora ya borobedi o ntso mametse thwasa le batho kana rota kwa breakfast show taba kholo ke yona ena ya ho khutlela dikolong tse gotswang ho tsona ka nnete go lo ditsusulosa ke a tseba hore jalo ka ha ile mona ntemoseng high school ka mona ka botshabelo e tshwere ka thata ka mane ka the sentinel ba la hlabang qhoba ba re ka di 29 ha re yeng re lo bona hore na re ka etsa jwang ka the sentinel ka ha le nna go re ke bona gona ke ntate o sale teng
0: yeah are fe boswa ka le kae
3: ke tlo re tharas
0: monate monate monate fela lona ho ya ka lona ho ya ka lona ho ya ka mo di nthodi tsa mang ka tente mo se le ba motlotlo ho se sheba sekolo seo le retswa mo
2: ba tukara buela mo di monnete fela ha re motlotlo ba re la raya tsela ka o se ya sa hlalositse re le task team re la raya sekolo ha re motlotlo ho hang wa ra ba potso ao re mo di tsena sekolo tse di hlaile re joang di ground to di ke sa ile go jambo green go fresh mo ntse lo la re bola ha sa ba pala jo lo ka go se le tsa go ratse
1: how sheba jo lo ka ile mona le etsa ntho yena le reka kit le reka ya netball ya papa dia bolo ho fitela pele ke eng encha e le dumellaneng le sekolo hore e tla etsa hala hore di sebediswa tsena tse le fanang ka tsona di sebetse
2: really just ba ithuti ba gale ka Australia le batho ka most of ba ba ba rona mona di coach ara di mo re sebetsa ntleng jalo ka se dia sa tla le se ne re itse re tla re kere le batho ga le go di clinics re bona gore ba tsola pele mo re sebetsa mo hlo mo re gona go tla sekolong re hlokomela gore re ba pala ka di team tsa rona le sekolo re bona gore ka gona thola di player jwa re tla tsoka tsholisa talent tsa bona pele
0: a o tabatse mo nate bo swa ka re ba opotse bo sebetse uneng ho tlabo etsala eng ka letsatsi leo
2: ke go tloga ho ngi a iketelle
0: mo
2: sebetse wa rona o tlabo o le ka di 31 tsa July ke mona mo re tlabo re le sekolo mane re bitsitse ba go tswa le di business eng ba sebetsang ka bo di bazaries ba tlo bua le bana ka o ba fa di bazaries ka di 31 tsa July o tloga ka hora ya le 10 mane ntemoseng re tlabe re le mone he re lo fana ka tsona di di mphotsena tsa di jetsi le di soka jetsi ha re tlisa mono re tlabe re tlisa re buisana le bana o ba re batlisetse batho ba tlo mo ba tshebetsa o tsere na le di doctor tse tswang ntemoseng re na le di lecturer re na le so ba tlabe ba le mo ba lo rotloetsa bana ba ntemoseng ba bona hore la o ntse tswa sekolong se senyane o ntse gona hore o tsoka tsola pele ka bophelo o ntsetse di talente tsa hao pele so ka di 31 tsa July mane ntemoseng re tlabe re le mone he o tshwara mosebetsi wa mogolona
1: le ba kae batho ba kentseng letso mona ke botsa o bane dikolo tse ngata hana jwale re se re sebeletsa taba hore mo khatlo wa ba ithutwana ba pele o dule o le teng o thusana le sekolo ho ya pele ke a opola le sekolo se seng matric farewell wa bona o no jerwe ke moithutwana wa mehleng wa sekolo seno mme jwale se tswile motho wa bona ho ya pele na le a qetela ha le etsa tje lena le mokgatlo lo theileng hona jwale le sebetsa le lebakae ba bang ba utlwang ba sa ka mhlomo ba fumana memo ba ikopanya jwale lo
2: Okay, I was thatsa ha re tlo fella mona ho hang. Ka mora reunion ena na re santle re tlo tshwara kopane ho kgolo ya rona ka November hele ge le ba ithutwana ka ofela. Re tlo tswela pele re qetile ka hore re batla ge be le mogatlo re tla o bitsang ntemoseng. E tlo ba yena a ke legacy ya bana ba rona ba ntemoseng. Mo le re qetelwa letsatsi re tlo leka ho kopanya bana ba rona le batho ba tla ba relevant ho ba thusa ha ba batla bo di bazari la kitshulo jwalo. Ha ba tla ntse tola pele sekolong ba sokola re gutlele pele ho bona so re tlo registera NGO ka moramona ya ntemoseng e le re tlo sebetsana le yona haholo holo le bana bana ba rona ba sekolo sa ntemoseng ha se bona sele re batla ho sebetsa le bona le ba seng ba tsidi ba ditseng fela re batla ho ba rutuetsa ba tebe ho gutla hana jwale ka hare ho group ena na ya reunion ya 1992-99 re ba ithutwana ba ka ba 90 ba ile hore ba ntse ba kenya letsoho monana ka hara reunion he hore re tsebe ho thusetsa ditlhokong tsena tsa bana tseo ba nang le tsona Australia
1: ha re lebohe
0: mosebetsi o motle le yena ba shini le mohule a ska itebatsa o tswa moo mohule
2: le nna re tlo mo bitsa lena
0: sire a ska itebatsa
1: le yena o la kena moo
0: ye o la kena moo
2: le se dilo le re ka ka di ka January ha di re tsatsi di tswa kha re ratumele re le ba ithuti ba gale ba se re ba promise ba ga re fa target ba tswa di department of education
1: e ba re thata ba tlo
2: ka January
1: ba le ke go na
0: ba
1: tsala
0: ba ba bitse ba shi ba shi ne ka itlwa tsa lena
1: Thank you, boss. tahamiso secondary.
0: Ah, ba teng ba jwalo.
1: Abajara.
0: Ba go tswang teng re tsegena le batho ba tswelletseng pele. E ntle nthwena ya hore ne re khutlele dikolong tse go tswang ho tsona ka nnete. Nna botshabelo ne tume ka bolo wena thwasa. Ke engwe ya togotsa ka ntle le tournament ena na ke yetsang. Ke o kopanya di high school tsa botshabelo ba bapale.
1: Mm.
0: Ka o fela ha bona yona ntse ke tlo yetsa ka o fela ba bapale bolo ke yona ntho ene re rata ka mo o tsebe ha re sa etse jwalo o tsebe botshabelo o tume nna le makrebo so fela thwasa re babedi ke
1: nna le
0: ya ke nna le mme makrebo so fela bale o sa khatetse o sa le moholo ha ntse a dutse batla ho tla mathane
1: tshwantse o nyolwe
0: ka tla batla
1: pagama khada pagama
0: pagama
1: khada
0: ke ba tena bana ba dikolo ena le bule a holo mantwentle wele yetsang ka mona ka ntemo seng re santsane re hloka ya di high school ka nnete ka nnete ka nnete gangster re zimena tswantse re lwantseng ka mona le ka mona ka mona le ka mani che tute ka tsa utletela tsa dipapadi che pat
3: dipapadi le serie fe le la gichi apat
4: momere wa tsabela tsala se dio fema ke boela go mo lahle ke le boya ha holo ka mona bana beso ke mathe ka pejana jo la ka ile ka o jetse ka re tla ke kene ka mana ka masero ka motse moholo ke go utlo gona ho etsa la di feng ka mona ka o boitumelo Rabale Foundation me sentse ke na le emongwa di thotsa boto ka mono ile me mamutake matekane me mamutake khotso le ka ka jeno
5: khotso ntate la ke ke o dimisa wena le ba mamiti ba le CD FM bohle ka hara South Africa le Lesotho
4: mmegele buile a holo e be le re tshwaretse ho etsa la jang ka mafelo mafelo nga a beke ka tsetsa boitumelo ra ba le foundation
5: boitumelo ra ba le foundation e ikemiseditse ho tsosolosa boemo bo rena hanang hore ha boetsa hale hangata ha holo hona le sotho mona ba hore batho ba bo mme ba ka rabolo mme ba ba tswela pele ho hle lefatseng boitumelo ke mosotho ke ngwana na mosotho a likileng hore a bone hore o tswa boemong ba leng ho bona hore a fitlhe ho bo petitsana bo gona hore bo mophedise jwale seo sa se fumane moyetla wa ho fumana o lare a kore ke bone hore na nka fa ba ba molemo o tshwanang ba banana ba ntse ba tla ba ratang bolo hore ba tle ba tshwanele nna mme ha hlokeng hore be the tsao le bontshang hore be le ngwana neno ha ba tlo ba ngwanana bane batswadi ha o le gona bo mme rena hana jwalo jwale e hile tournament ena ya ka weekend e hile e ke awareness le ha holo empa molemo wa teng go re tlo ba development ya banana in the sports ya football
4: ke shebile mona mme ka bogotswanyane fela ha ntse le ntsha di jersey ka go lwa ntsha di jersey tsa bolo mo boitumelo le a qala ba pala teng o bona o la qala ba pala bolo ka
5: o qadile abapalla kwa dingwanana abapalla Emmanuel Football Club ke yone mohodisitseng mme a bonwa hona mono hore e ka talente e teng jwale re fasane matsoho le ba bang ba fapaneng ho na le ntate Chris Bullock ho na le ntate Mikia batho ba bangata ba ileng ba bona talente ena na mme ba bona hore ha e le enwa wa rona ngwanana ngwana o tlameha hore a tloe mona mo ateng hobane o na le 17 ka nako eo a tloe mona mo ateng a ka ema fatsheng a lo bontsha talente ena nang le yona mme talente e ngata mo Qwading but e seng Qwading fela ka hara Lesotho e teng ka hara Lesotho lohle foundation ena e hloka hore e tsebahale e tsebe hore e fitise ditsebo tsena tsa teng hohle ka hara Lesotho re tsebe ho ba le dipapadi tse tla bapala ka ntle ho Lesotho
4: mme mo mtaka go le boya go loka bakala nako ke tla bua le wena bekeng ya ke tla nkutlo gona ile la sebetsa jwa mafelong a beke
5: ndate re le buile go lo ka nnete ka monyetla ona
4: ke o tama mamiri ke ke mathek tlwele mme mo mtaka ka mone ke re utlo gona monna eno Edwil van der Merwe o reng ka papa di ha ya pele gatlhano le Scotland papa ding ena ya rugby are
6: Edwil yeah definitely dangerous players that we have to keep an eye on I think most of the guys play in for Edinburgh, Glasgow, so they have good cohesion, understand each other, and have good relationships in between each other and now to play off each other. So we're very good. And obviously, Carl Stein, we played together at Stellenbosch University, so we've also known each other for quite some time, so it'd be good to play each other on the weekend.
4: Ke tsone tseno he mamedi wa tseba Scotland ka le South Africa papaneng ya cricket ya rugby mafelongana beke mme tla ke go utlwela botlhano mmano gona ntho di emetlwang tsa setlhopha ka o tsho jalo sentse ke matha ke le tipa ke wela ona tentla salagalla mane Auckland Park
7: e bangwe nana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mme re tsebeletso ya lesedi metso tsi dula hantle ho ya leshome le metso e robong pele hora ya borobong. Hana kada witse ke mamang
0: Magrebos.
1: Magrebos. Ai thuli ka re ke yena motsebang hantle. Thuli baby.
8: Yo, Aiko, de ke tsitse ke le bitse le o ke mama.
1: Magrebo. Ke Magrebo.
0: Magrebo. O ntlo ke le botshabelo ba tla Magrebo so tlo lana ntse tlo tla tla go futhi. Ha na motlhasa motsebe.
8: O tume ka gume.
0: Ah, a ke tlela ba tume fela ke le babedi tsentse tswalo, o tshware fela mo.
1: Ka da ntse a le tsa re ke mo
8: number
1: 1.
8: Ke ka di number 3.
0: No top 3 a teng ne le makrebo so le ganda ganda le batukhala.
8: Eh.
0: E top.
8: O le ganda ganda na tlaka pila hao.
0: E yona tlaka pila ka ona tlaka pila ka jwale o sa ile se ke le number 2. Yeah. Le number 2.
8: You're right, but you got I.
0: Ba re tsulijwa mplomo e bathi.
8: Ah ah ka nete ha u bathi. O hantle fela.
0: Le rona o futhubetse monate. Hantle. Le beke fitile ono ntso futhubetse thwase.
1: Hai, o be tirenyana thuli. Fela ka tlungwa ba ta mana iko.
8: E ka tlungwa ba. Ka tlungwa ba ta o batla ono o be monate ka gase.
0: No, matlo a lona a fugalla letsatsi. Le ha ile matlo jwang athi.
8: Hai, ne bile ke nale ka mo re fugallang le e fugalletse letsatsi. Hai le thole next. Maria Hlabula wa Tswane.
0: Le khetha jwang tlwana matho. Hai. Sa ntse ke lise khoso ya matho. Ha o reka o sheba go letsatsi le hlaka.
1: Ha ngwana sone ke sala monyane ne ke tsoga ke tsoga le ka. Ne ke batla fela monka ka.
8: Ma bon chakela hlabula o tla ba mnati.
0: Eh.
8: Chakela hlabula o tla ba mnati.
0: Abatang fumane hore mohlomong room ya hao e furaletse letsatsi ka hlabula e monate hampe.
8: Hai mnati.
0: Hai mnati.
1: Hai kona. A o botse ntho tseno le ngwana o qeta go gola. O thabetse go sotlo ba le ntlo. O tle ke yena ke ke tla reka hita. Ke reka hita.
0: O tla tsokomela o so rekile.
8: He o se tsokomela o so rekile ntate.
1: O tla komela ka ke tsa bagotsi ba hao ba o ile letsatsi ba le ka tlung. A e kona ka re ya nka.
8: Ba o ile letsatsi ba le ka tlung.
1: E ka re ya nje.
8: Ba o ile kharite ni tsena ntate. Ke a itse ba ntwe o tla.
0: O tlo khalla o ba dina. Ha o na hala ya ha o.
1: Ha o bula le matubo go bana.
8: Kwala.
1: O tsimo ha tsala o go tswe hanyane.
0: Hey go botsoka ke di seven to tsena. Hey go botsoka. O tswana le ana e re ya re ka ntholwana a hloka pente mohlaena o le motho a botswa. e ka ba o rekile ntlo e sa hloke ntho nya latsenga
8: ntho nya latsenga ke ana pentwa ntate ke mosebetsi
0: a peperane matlo ka tlung ka mona gaitsedi ya ka ge botswa jwale o rekile le ntle o no reka ile le ola ile ola tholwane ba tba rekisa matlo ba rekisa le ba kwetse mapatswana a tlotswela o dima ha Who wanted to pepperani? I tell you, I can't listen to all of you.
8: I happen to know that I was 77.
1: Ai ke kopa open.
8: Eh ha ibe ha o motho a bohlatsa jwale ka
0: ba. Ai ke kopa open. Ka nnete. E bile o sa tsaba o kenya letsopo go thola.
8: Ene jwana ha se tshile penteng tate. Jo.
0: Ye.
8: Ke o ntsha ba tshwa ha se tshile penteng mo.
0: Ba e bile jwalo pente ha e bona ba thuentse mosebetsi ha se tswile. Jwale ke tshemo ga sa. Ya ga sa.
1: Ne sa mente yawa.
0: Eh,
1: ne sa mente yawa.
0: Yo yo yo ya ra sa e bona ba. Tso tsena o di etse ntato
1: tse ba. Tso nane la pele.
0: Eh, ha o botswa go di lukise twase. Pente ha se tswile. Tuni ka pa ke maka moni.
8: Yona ke nnete batho, ka o fa mosebetsi ka nnete, ka o fa mosebetsi.
1: Abo mo u swa ka dula.
8: Wa bona hona jwa le tsena le ka matlung ka mona. Batho ba fukuditse taba tsa o pente. O sona ntho tse ntle ke na mabote mona. Se seng di sa hloke o pente.
1: Fela o be butle ka tsona tseno ntlo ha ile nyane. Jwale ho petetsane ke di room divider ke maplan ka mabote, ke maplan ka marulelo. A re sa tseba re shebe ha ile tsena ka matlung.
8: O tshwenye mo divide.
1: Yes, the field.
8: Ke di le teng ndo mo divide.
1: Ai khona, ai khona, ai khona.
0: Ke stike
1: go. O mo shebe hore sebaka se a dumela na o rukaetsa jwa.
8: Eh, o bua nnete thwasa tse ding di batla matlo a buleileng.
0: Yeah.
8: Eh, wa e bona ka mantle empa e batla ntle buleileng.
1: Ba le thula, o thula ke room divider, o thula ke sofa. O thula ke bo mpoto. Ke stile ona ke na e dutse mona. Ai khona. O hulu go tibela bana ba lo bapala ka ntle. Ho bata ho le tshe. Hobane ho tletse jwale ka.
8: Ho tletse jwale ka ka mo.
0: Ha uno ka di fokotsa uno ke ne ka hema.
1: Ke ne ka hema le botle ba sofa tsa ne tsa bona ha.
8: Mm.
0: A o tla batla re kenye
1: sekolo. Na o tla batla re kenye sekolo.
0: Be ke tla.
8: Eh. Re ke re bitse motho a tlo re na o be a eng kae.
0: Eh.
1: Ne blanka o le kenya ha kae? Jwale o le fifi marulelo go le fifi. Ba
0: tle motho ha o le botswa. Pente o bapalle hole ha o le botswa.
1: Listing
0: to sakeng le tsoka popo. E tsaba hampe ka nka ba le ya ke bo.
8: Ene ibe tura rempente.
0: Tholwana.
8: Yer, o tla patala.
0: Tla patala.
8: 5 liter ntate tla uisa skating kwa. 5 liter.
1: O re he tholwana.
8: 20
1: liter ke ketetse thaba.
8: Jo.
1: Then double velvet.
8: Ai khona.
0: Shebe hantle ntate o re khona.
1: Hele. Motho a pentanga ba ga usi ke hloka tse 6.
0: Nna myas.
1: Aba bua, ko aba bua ka re o di gas fatenga ka re ke hloka tse.
0: O bo mochiki. O tu tu ha ke tlo. A tu. Ke lo tsa so chikala le. A tu lo la le ga. Ai ke pete.
1: Kwa se ya
8: ho na ya. Ha ho na e special, nga ke re shebe tse special ba.
0: Ja. Ela ke le bona ba bua ba o se ba. We saka ntwe kala kala.
8: Ya le ke ne motletse mantso.
1: Jo.
0: No, die me jo ka jelo.
8: E re ke di watla ka peleng yana bana beso re tla ba letsa di maraka mo re tla sheba rona ho baneng di company tsenga tsa di rekisa di abotsa bona di rekisetsa sechaba. Me ntle le mono he re tla ke re shebe hore ke nako ya Maria hona le batho ba bang le bothata ba melomo e petsohang e gagapehang matsoho a ileng hore a dula omeletse le letlalo le khorofo ntle le mono he mo mamedi motle re tla be re kena ka malapeng mo re tla beng re tshwere lengolo la mo mamedi ho bana re tla ke re shebe taba ya hore ke eng se ngwana wa hao a thabelang ho iketsetsa sona ka boyena ntle le thuso ya hao ke tsona ba na besukile bila hole
1: ga le bo hatuli hey matso mono e mikutantsha e kona
8: a nna ile ke na le bothata le nna la ba matsoho a omellang bana
1: ba icon
8: a hana ke tseta o tsasa ona jwa le maria tse icon
1: e la ga yantswa menwana ka o fela ka ipotsa gore ba nna poko thotsetsa mo gauntse tsa nke bolatse bothata ke ai kona no ai ke le bueng ka
8: le ntse le teng maqutha nje lona
1: hai ma ke o maqutha
8: eh maqutha nje
0: ena ya matswa ha o tlile kire ke tshaba e bua ne ke nana o tla eng ka hampe a ne ke hlokometse this is like a tsaba ke nana o tla o kwata
8: wa bona mautu matso maria ke na le mathata a mautu a batampo
0: ke la ka o bona gaitse di aka gane re tsule ka mosebetsi ke
8: o tla
0: mautu a tlo la
8: ba ka ka ke mautu a neng ai
0: thank you Tuli.
8: Ke le buile.
0: Ola bona ka tsena ka tsama o bua ke hele.
1: O ha ntse re ke pento.
0: Ke rata ile la bua. No ke tse ba botsa mo ba ka botse. Hey, tsa sa re fitse di taba ke tsela mamedi. Ha ba o khanna BMW e ntse mpaketsa 1998 le 2018 mo laetsa ke yona. BMW Group South Africa e eletsa hore o lekole haeba koloi ya hao ha e angwe jwalo ke Takata airbag recall. Ha dikoloi di thulana, airbag e ameileng e ka taboha kapa e se ke ya sebetsa. Ebe o beha jwalo kotsing mmoho le bapalami ba hao. Sheba VIN ho license disk ya koloi, ebe o kena jwalo ho Takata airbag recall page ho bmw.co.za kapa o yo bua le morekisi wa di BMW ya haufi. Ebang koloi ya mehile. O tla tswa tlhatlhobo lo kenya karolo e hlokehang ntle le tefo. Lekola VIN ka jeno. BMW Safe Shared Driving Pleasure.
9: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaulang le ke tele khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke mo le Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa.

0: kenda de thuri o mametse tholwana mo lenane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamedi metsotso e dula hantle ho emine ka mora hora ena ya borobong ke la boraro ka jeno kgwedi ena e hodimo e hlola jwalo matsatsi a robedi mme ke sentse ke o amohela ka diatla tse mofuthu tshebeletsong ya hao ya lesedi mme ke e kere ho wena ka mehla ngwaneso e sa bonnete ba hore o rata batho ba o ratang o kgathalle batho ba o kgathallang mme mabidi motle o tsotelle batho ba o tsotellang nna la ka lebitso ke Tholwana Moletswane ke yane ngwanana ya fahlao se dulang se tletse posaselo ka dinako tsotlhe ke kere ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile le wena mo mabidi motle iketsetse molemo o dule

0: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thagola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Nakong tsa tahlehelo.

0: weso khetwe ke ha go bia die ka pa kofi
1: se baba so se baba so
0: lena ne ona e tlabolle go le sedi fm
2: Monnato mokalo pina ya Brandy when you touch me Maxwell a lifetime ke kgetho ya dipina sa mamoya ntshaba ka mana ka rathanda Heidelberg ke le buile hle Heidelberg re le bua ka nnete ba mamela le sedi batho ba mona Heidelberg e ba mamela le sedi haholo ke se seng sa dibaka tse e leng hore ka nnete gale re qetetse ho ba etela a ka tsatsi le leng le tla utlwa fela ho thea le sedi ke leo ka mona ka Rathanda Heidelberg re tla letela ka letsatsi le leng re a tseba hore le rata tshebeletso ena ya lesedi haholo mabidi motle ke seo le wena o ka se etsang ka o romela lentswe cup ebe o kgetha dipina tse pedi tsa soul kapa R&B o di romela nomorong ena ya rona ya WhatsApp ke 079-758-5066 079-758-5066 Metso so e mashime amapedi le metso sile seng kamora hora ya borobong ke nako ya hore re tlo fumana senwelo sa tumelo ka ntate moruti Sirei Mafojane ke laboraro ka jeno o bala pesaleme ya legolo le metso e mehlano temono he o bala temana ya boraro ho fitlela temaneng ya bone a temane he mesoleng ya rona ya tsohang ba bua ka hore na ho baneng ha dikwena di dula ka hara dinoka kapa di phela ka hara dinoka o ske wa fetwa wena motswalle wa ka o tlotlwa ditaba tsena ka botlalo me le hlakoreng la dimaraka ka jeno re tla bua le monghadi Makwe Masilela yena ke stockbroker re bua le yena ka hore na ho baneng ha dikampani tsengata di rata ho rekisa di abotsa bona ba di rekisetse setšhaba hona le hore mohlomong ba adime ditšhelete dibankeng re he mo mamedi motle re senolong sa tumelo ka minister Elias Mofokeng ore ke mofumane
3: ke a leboha morena wa marena ke a leboha mngana Jesu

momamedi ke a o dumedisa le ho mema ke na le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmogo le nna lentswe la modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a dipesaleme pesaleme ke a lekgolo le nang le metso e mehlano mme teng re bala temana tse pedi fela ya boraro le ya bone mme yona ka thuso ya modimo a re e fumane e baleya ka tsela ke ena ithoriseng ka lebitso la gae le halalelang pelo tsa ba batlang Jehofa a dike dithabe batlang Jehofa le matla a gae le batla sefatlhego sa gae ka metlha lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya rategang pesaleme ena ke sefela kapa ke thoko e rokang modimo ka moo a sireletseng setšhaba sa ona ka teng mehleng ya bogologolo ka moo a ileng a tsamaya le setšhaba sa gae ka ra dintwa a ba lwanela a tshepagala e le modimo ka ra lefifi a fetoa lesedi la bophelo go bona ke nakong ena eo mopesaleme a reng modimo ona o lokela ko roriswa ka dipina modimo ona o lokela ko re buise tlhompho lebitsong la gae le halalelang gobane ga ba fetla morago ka matlho a moya ba tadima moo ba fetileng teng le dintwa tseo ba fetileng go tsona le tlholo tseo a ba tlholetseng tsona ba re ka kgona re ithorise ka lebitso la gae le galalelang mme dipelo tsa rona di batle ena fela ke ka gona mopesaleme a reng batlang Jehofa le matla a gae le batle le sefatlhego sa gae e momamedi a rategang le rona bophelong bona diteng dintwa tse gale o feta ka ra tsona tse ding tsa tsona a se wena ya itwanetseng tsona ke modimo ya o lwanetseng tsona ke ka gona re reng wena batla Jehofa le matla a gae o batla sefatlhego sa gae ka metlha ba batlang matla a Jehofa ke ba reng modimo ke itshepetse wena a ke seke ka tsabiswa ke wena ba batlang matla a Jehofa ke ba reng modimo dintwa tsaka ga e sale tsaka e se e le tsa gago gobane nna ga ke na maatla ke wena fela ya nang le maatla e momamedi ya rategang le o seng gona batla maatla a Jehofa le sefatlhego sa gae ke ka gona ga o di fumane o phelang ka boiketlo a tleng tsa morena ore dintwa tsena ke se ke di isa go monga bophelo gobane tse ding tsa dintwa tseo re di lwanang ga se tsa rona ke tsa batho ba bangwe empa nakong ena batla sefatlhego sa Jehofa le matla a gae o tla o tlholela sebe ka metlha a o etse mogale a mogau wa morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matlhamatshiso a mo e galelang di be le wena ka Kreste morena wa rona amen.

0: fumane le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela ba mathepa.
0: Dumela le lona metswalle ya ka hohle mo le mametse lena no lena le le hona teng. Ke a le amoela mona lena neng la rona la bana. Le phitse jwang he ka jeno?
1: Re phitse hantle ba mathepa re tse wena mo wa rona.
0: Aa, le nna ke phitse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali e monate e o kitlangwe le phetela yona.
2: Sehlose yona ke se reng eng Mmatshepi?
1: Mmatshepi, se ke tetetse utlwa pale ena ya kajeno.
0: Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang ke hobaneng ha dikwena di phela ka hara dinoka. E mameleng ka hloko hoba e ya qala. Ka tsatsi le leng, kgale kwana, tau e ne e kgethilwe hoba morena wa mono. Kwaha ile ya kgobokanya diphoofolo tsohle mme ya re.
2: Ha re ke se mo ke tsana wa ke tika morena wa gone motjha.
0: Ya ba lenga ulere.
3: Lena ke rano le letle. Ke nna ona hore kwena. E tla ba yona e tsikan le morena ka letsatsi leo la mokitsana.
0: Mogodi tswane wona ware.
1: Lena ke dumelana le wena ka seo. Empa ha ba kwena e tla tsika le morena. E lokela ho hlapa mane nokeng. Hore letlalo lena letle le hlweke. Me le binye jalo fela ka lena laka.
0: Di phoofolo tsohle di ile tsa dumelana le mogodutswane. Letlalo la kwena le ne le le mahwashi. Ebile le le letshwana ka mmala. E lokela ho hlapa ka hara noka. Hore letlalo la yona le tle le hlweke le hona ho benya bakeng sa moketsana ona wa morena e motjha. Empa kwena ya batho e ne e sa dumelane le seo.
4: Nna nkeke ka hlapela ka hara noka. Ha ke soka ke kena ka hara metsi a noka ha sale le nna. Ke bile ha ke tsebe le go na nka sesa ka patshe.
0: Empa ke ha o se phoofolo le ha ile nngwe fela e mamelang kwena. Diphoofolo tsohle di ile tsa tsamaya mona kopanong. Tsa ikela mahatsona. Jwale kwena e ne e setse e le nngwe toka monwana. E ne e hlile ngongoreile hore diphoofolo tse ding di tla e tsheya. Ha e sa tsebe ho sesa. Ebe e tla hlokisa letlalo la yona jwang hore le qetelle le benya. Hai sa batle ho hlapa noke. Ya ba ena hana leqheka.
4: Ke nana ho re o tla ba molemo ha nka ikela mane noke bosiu. A di phoofolo tsena tsohle di sa go betsa. Eya. Ke a tseba ho. Ha o etla mpona ha ke le ka o sesa.

0: Okay. O tsebe bophelo bo tletse dimakatso. Empa di-premium tsa gago tsa insurance ga di a tshwanela go ba jwalo. Dipoloko inšorenseng ya gago ya koloi ke ntho e totobetseng ka myway. Maikemisetso e le go sia sepatšhe sa gago se posesela kgwedi le kgwedi. Fetoela go myway o boloko go ya go 40% ya premium ya insurance ya koloi ya gago ka jeno. O iphelele ka tsela e ratang kwena.
1: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di itshihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Baahi ba Soweto.
3: Soweto.
2: Kgaolang ka leqhubu la 88.4. Kapa le download SABC Plus app bakeng sa lesedi FM. Ke molemo.

0: Amesi Robi Malingo Samale Kelly Kumalo baby please pigeon homono kile kaofa Leo B ubabake Loiso dream about you ile shume le meso emihlano meso suka marahora ina ya le shume mogatlolo kwa bobedi wa lenano la itlabolle me ke tsapa wena mo mamedi motle rentse re dutsi re le mmoho me khetolle na he re tla go tsa botle ke a tseba hore ke nako ya Maria Maria lona antsa tshwana fela le hlabula re loketse hore ne re tsole pele ho itlokomela me ke a tseba hona le matlalo a ileng hore a fetu fetu ha nako ena ya Maria ka jeno he re tlo bua ditaba tsa bohlokwa hore na ha ona le bothata ba molomo wa hao o fumana kana ka ngwe molomo wa hao o petswile ibile o gagapheha matsoho a hao a dula a omme ka dinako tsohle o ka re o qeta ho atlotsa hona jwale ka morana konyana hape a se a omelletsa le maputswa letlalo la hao ka mona le lona le khorofo ha o tsebe hore na hantlentle ke eng se ka o thusang o dilikile mohlomontse ding tsa ditlotse tsa ditlolo tseo o nahanang hore di ka o thusa empa ha hona motho ya tla re fitisa bothateng bona ntle le me Senator Velapi yena ke professional beauty therapist trainer ibile ke makeup artist o santsa le teng haleng kwano me Velapi dimela ngwanes
1: dimela me thulana o phela jang
0: ke phela o phela hantle
1: ke teng ka nnete
0: ke le bohahle ke nako ya Maria ngwanes me jwa ka ke se ke hlalositse Maria tswana fela le hlabula batho ba batla o dula bantse ba le batle o sa gathaletse boemo ba le go dimo jwale hona le batho bana banang le bothata ba melomo e petsohang e gagaphehang matso a omellang jalo kana ka naka a hana mme Maria tsena ke qeta wa tlotsa sa le maputso hape a omelletse ha ke tse ke bothata ba ka le nna bo ka nnete ke ikenyeletsa sehlohong sena sa rona ka jelulela le nna ke tla ke fubane thuso jale kana ka ngwe fumana hore le letlalo la hao ha le boreledi jalo ka ha o tlwaetse le boreledi le batla le le khorofonyana ha o sa tseba hore na ebe ke eng se o ka se etsang hobaneng ha o etsa hala jalo ha go lona go nye ya Maria
1: metrona pele ke qala ho kena tabeng ke dimedise ba mamedi ba batla ba le se di FM ke a leboga ka monyetla o mphileng ona ka tsena ka jeno ho tokwa ka bohlokwa ba ho hlokomela letlalo Maria ya ngata ya dintho tse leng re le batho gore Maria moya wa batla metholana ibile o onne ka hona mongobo o letlalong wa fokotsee a ke re ga tseba go letlalo la gona lena le mongobo o lena le mafura so ha re sa sebedise metsi so re hangata ga sebedisa metsi a tshefana a ke re ha re hlapa a tlosa oil ya tlhago e se reletsang letlalo ka lebaka leo melomo e a petsoha matsoho a onella mmele letlalo le mmele wa rona kapo gona ntho bo maoto a rona bodi rethe tsa rona o thole gore di a hlohlona ke yona e etsang gore ge ntho letlalo la gona e be ha le be mongobo ka ntho ka Maria
0: jale ha re ke re shebe batho ba bangata ba leka ka nnete ho hlokomela matlalo a bona le ho itlhokomela ka kakaretso nakong ena ya Maria empa o bona diphoso tse ngata tseo hangata ba di etsang ke difeng
1: ke tlo bua ka dintlha tse hlano fela tseo batho ba bangata ba di etsang gore letlalo la bona le seke la hlokomelo ya Maria ya pele ko hlapa ka metsi a tshesang haholo ha o hlapa ka metsi a tshesang o tlotlosa mongobo wane o letlalo la hao le nang le lona ya bobedi ke ho setlotse setlolo e leng yona moisturizer hang ka mora ho hlapa ya boraro ke ho se nwe metsi a mangata ya bone ke ho nyaka melomo gafetsa hobane seo le sona se etsa hore melomo e omelle ho feta ya bohlano ke ho sebedisa ditlolo tse leng hore e leng yona moisturizer se senang di-chemical tse matla tse omisang letlalo ke tsona dintlha tsa bohlokwa tseo tse leng hore diphoso haholo ha re di etse ka Maria
0: tata ho bua ka ditlolo tse nang le di-chemical tse mohlomong di kekentsa thusa letlalo la hao hantle jwale ke batla utlwisisa ntlha eno le ntle le gore re bitse mabitso a dihlahiswa tseo e re fela re fete mabenkeleng mona re ya gutla re tlo bua ka taba eo ka mora mona
2: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo, dipefelo tse tlwaelehileng.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng, diaha mmele tse eketsehileng bakeng

0: bophelo bo botle hore ba hole ba tseba ho ithuta ebile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta. E ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Na ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
1: Mohlokong Bethlehem.
2: Neja.
1: Motse o totilweng ke ditlhaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.
3: Mamedi re ntse re bua le Sanata Velapi me re bua ka taba ya bothata ba melomo e o tla fumana e peperani e batla hape o fumana e gagapheha me hape re bua ka matsoho a omellang e ka tsena le letlalo le o tla fumana hore letlalo le nala ha o ihlile ha le borele di hantle le batla ibile kana ko ngo fumane e ka re ha o lengwa ya jena le a fofure wena me velapi ihlile batho bana le bothata bo boholo ba letlalo ha re khutlele nthlenyane e no re kana ko ngwe re sebedisa di hlaiswa tse senang di ntho tse itseng tse ka re thusang ho lwantsha bothata bona ba rona bo re buang ka bona
4: nna tsholana ba tsaba ho bohlokwa ha holo ho tseba hore ha se di hlaiswa tsohle sebetsang ka ho tshwana ho batho bohle. So ha re le batho re tlameha re kgethe setlolo kapa di-lip balm e nang le metswako e kang bo shea butter, glycerin kapa petroleum jelly. And then o bo tlosa tse tlosang ka mora ho hlatswa matso, especially ha o qeta ho hlatswa bo matso o itshase immediately, because now if o yemela nakonyana and then o be le hona o tlo tshasa matso a hao, ke teng mo e leng gore matso a omelela kapa melomo ya gago e a omelela.
3: Mm-hmm. Ae utlwala ngwaneso. Jale ha re ke re shebe motho enwa ya reng wa tseba ntho e le e buang, ke na le ditlolo tsa matsogo tseo ke di sebedisang, ke na le tseo ke di tshasang molomong wa ka mona, empa ga ke bone phetogo. Jwale e mong o re ke di lekile ka bongata ba tsona ha hona letho le nthusang, ke le seo ka fanang ka yona ke efeng?
4: Ke le se nka fanang ka yona ke o sebedisa moisturizer letsatsi le letsatsi. Ka puo ya rona re re ke yona setlolo akere, and then le ho apara di-glove haholo ha ho bata kapo ha o sebetsa ka metsi, ho nwa metsi a lekaneng, ho sebedisa sesepa se bonolo se sa omiseng letlalo.
3: Mhm.
4: Ke tsona tse e leng hore re ka di leka hore re etse bosho ba hore letlalo la rona le dula le mongobo ka dinako tsohle.
3: Jale ha re ke re shebe hore na ke neng mo le kgothaletsang hore jale motho a ka ya lo bona dingaka kapa bona ditsebi mohlomong ha e le hore o bona thotsana ka ofela tsa dilikileng di sa mosebeletse, ke neng jwale mo le kgothaletsang hore a ko ye o lo bona ditsebi tsa bongaka ba bona na ba ka o thusa jwang?
4: Ha e ba letlalo ka mora dibeke tse mmalwa di tswa madi le ruruha di le bohloko kapa ho na le matshwao a tshwaetso, ho bohlokwa ho bona ngaka kapa sesebedisi sa letlalo. Ke bona batho ba right ba hore ba ka o thusa ka tsona tsena tsa letlalo ha o so le jwalo, ka mora dibekenyana tse mmalwa, ka mora hore o leke tsena kaofela tse leng hore ditloso tsena kaofela tse leng hore o di lekile mme ha di o sebeletse.
3: Mohlomong mothata bo e ka ba bothata bo motho a ka bo bonang nakong ya mariha haholo, empa o bone hore ha hlabula le kena o bone dintho di ka fetoha. Na ho ko etsa ha le jwalo hore o bole bothata bona mariha empa ha hlabula le kena o bone dintho di kgutlela setlwaeding?
4: Ya me tholwana dia ntho letlalo le kgutlela setlwaeding ha hlabula le kena, because a ke re jwale moya ha o sa bata, moya ha o sa omeletse, letsatsi le dula le thabile, ho dula ho tshesa. So le letlalo le lona le a relaxa. Wa bona le mafura ana a letlalo a qala le ona a sebeletsa letlalo la hao.
3: A re batle o ipona re le mahwashi mogotsi re batla o ba batle re be boreledi le ha o ntse o batla
4: ka Maria tena le ka Maria re tlame re dilentse re le batle matlaba go na le ona antsa le bogeletse
3: ke utlwe o bua taba ya bohlokwa o gothaletsa gore batho ba nwe metsi ba tsamana ko nyena ya Maria ha se angata o fumana batho ba nwe metsi motho a ka re ke qetetse o nwa metsi be ke fitileng batho ba bala ka tsimetsi ha o bata tjena jale ke bone le ntho e gothaletsang gore le ha e ka ba jwang ka ba jwang e tsa bonete ba gore metsi ona wa anwa letsatsi le leng le le leng
4: a metsi ona a hlokahala metho lona mmeleng la ga tseba go hwa bata teng ha re gate metsi le nna ke na le problem e o ya hona metsi empa ha ke bona gore maybe because ga tseba gore metsi a mabe ha ona motho a ka tam metsi so hangata ke go thaletse le nna ke ntwe ke etsa nya gore ha ke nwa bo metsi ke tshele bo slice a lemon gore at least ke se kgone go natisisa metsi a nana so ke go thaletsa batho go ba nwe metsi ha holo le ka Maria
3: ha ba nwe metsi
4: le tla la bona le dile le matlase
3: ha ba nwe metsi ona metsi a mabe mo a re nwe metsi
4: Ola amadi ka nneta ga se re buela
3: Maria Jesus ah na ke feli batho ke le bila ho le tle wena Sanata Velapi tsa tsile mona tongwane sa re buela re kopana hape na go nyetlang
4: ke le buela ha ho le metlana
3: thank you Mones ke le boha Mamedi ke metso so e mashima mabedi le metso e supileng ka mora hora ena ya le shume jo ke tla ke ke lo leka Hai ke tla ke ke lo leka o bona mariya tsena ke na le botata ba matso a batang a mawashi a maputswa a hana ngong ka ditlolo jo ai khoda maoto ke maoto a batang e maoto a ka bata mariya tsena jale bo ba bitse botla ha re tlhokomela nhle le nakong ena ya Maria re se re fumane dikeletso he hore na o ka iphumana o ntse le motle ka tsela ifeng nakong ena ya Maria ha go bata ha golo re ne re tsole pele ho hlokomela letlalo la rona re keng ke pina etla ka lesego Jezil Brothers Africa Viva Dao

0: Mamidi motle ena pina ya ratwa ha malapa a kopane ha hona mahlamba a rohanang pina ena isalla ya Jeffrey Osborne the family pejana ho mona ke le ka ofa le sego tsa male Jezel Brothers Africa Viva Tao dumela hle re kena ka malapeng ha ba ke hona o bulelang selmo ya sa hao re dumela hle re tshware ka letso re tsamaile wena mmoho re ho reng ya le shume le metsimedi le nane o ke la hao la itlhabolle o dutse le Thuli baby me kana ko ena he kana ko hore re kene ka lapeng la hao re tshwere lengolo la mumamedi ka jeno me mumamedi motle ke batla ke tle ko balle lengolo lena ebe wena he o ikenya dieteng tsa mongodi wa lengolo lena ebe o ntsha maikutlo a hao hore na ebe o ka mothusa jwang wena so lokela ngo sitsa ke hore o tlo mamele ditaba tsa hae ka hloko o tlo tseba ho ahlola kapa ho fana ka keletso ho thusa mabapi le bothata bona bo a bo hlalisitseng kwano me re tla ba le setsebi se tla tla se qhaqholla lengolo lena mo mamedi motle me ka mora hore wena re ke re o nonya maikutlo fela ho tla rena ebe ha ine le wena o no tla thusa jwang ke dilemo tse leshome le metso e tsheletseng mme ke ngola lengolo lena hobane ha ke sa kgona ho mamella kapa ke etse e kare tsohle di lokile mme wa ka o na le selemo a utlwana le ntate e mong ho tloha qalong ke utlwa e kare ntate eo ha re rate hantle ha re dumedisi nna le ngwaneso wa moshanyana wa tletleba ha re kopa mme wa rona ho hong ibile wa teneha ha re ka sitisa nako ya o bona ya ho ba mmoho ntho e makatsang ke hore ha se mohlankana wa pele wa mme wa rona ya re tshwereng tjena e ka re ntate e mong le e mong ya utlwanang le yena o qetella a re tshwara tjena re be re utlwe e ka re re a ba sitisa morao tjena ke utlwile a re mme wa re tefisa ebile re ba holo hore re ka kgona hore re itlhokomele ka borona nna ke na le dilemo tse leshome le metso e tsheletseng jwalo ka ha ke hlalositse qalong ha ngwaneso yena a na le dilemo tse leshome le motso mong ha re tsebisa mme hore taba ena e re ama jwang o re re mo qobella ho kgetha pakeng tsa hae le motho wa hae seo ha se nnete re batla fela ho ikutlwa re phuthulohile ha borona re ka bua jwang le yena ntle le hore a utlwe e kare ha re mohlomphe ke mo hloka lebitso mme ke kopa thuso mamedi re pele re nka moeti wa rona hle a ko ntetsetse ho 086 000 3084 086 000 3084 re ke re utlwe fela hore na ebe wena o ka thusa bana bana ka tsela e feng o ka reng taba ena e tshwantse e rarolole jwang mme ba tsho mona hore re ka bua jwang le yena ntle le hore a utlwe e ka re ha re mohlomphe le sedi ya fembo mamedi dumela
1: ha e batlile
0: ha tsantate
1: ha mna de ke mo ba ntshiwa ka mna ka tsimba le e ba batlile thule di hedi ya bana ba e jwang ba itshwere jwang ba go ntse ke a le ntina bana le rabe fonte ka ding
0: ba
1: na re tsedi o tsantsa o mo le mo wa le bona a ga ba fya ka tla e jwang ha e le ke me di e ba bona e tsi right e se ha ke that tla e ba le mo hlomong ntata ana ba khalemela ka yo le jwang tsuma be ba ba itshwere hantle ke nna ke nga se tsosa ba ne ka ba re go khalemela ngone ke nwa hao o tatela o feel it thing ya o tatela tabula ka yi tsantsi ha e be mo hlomong ba tla le bahulu ha ga ba batswe ba tle le bona le ntle le bona mo tsala le ke tsaka ba mo bona ba tse ba le batla play ke kae kae le ba tsatsa le tlo ba ne o dira le ngwane tsi ho ka buga le ntate tsi wa madi ha o mona tlo ha ntudi
0: ke mang mo rena ga ntse ba mang a tswe
1: ba bana bana ka tenyo le ngwana le ntse tsa ka
0: bana ba tswa jwang ha bo bona mo rena ga ntse ba ya di le mo di 16 le 11 tsantse ba tswe bona
1: e ko ba le tsa tla di botsa bona di ka tshule
0: ha o ba hlalusitse mo 16 mo 11 ba dula ha bo bona ntate no tlile ha bo bona
1: ha ile jalo ha bu tsamela ba hulu ntate le ne ba tsaba rona ba ba re kana bo kle ba bona
2: I'm going to go to the house.
0: Lisa DFM, mo mamedi dumela.
3: Tsholana le kae?
0: Ke teng o kae ma?
3: Ke pala sa mogele ka fitse, doka.
0: E ya uspalise.
3: Ke tabe nya na bana bana nne.
0: Mm.
3: E le hore nne yo o rata monne wa hae o feta bana ba ba batsetseng. Ka nnete e mohloko ke mamete ke le mosebetsing ka SABC Plus. Nne o tamaile a manele bana, a gate bana, a ba se a se bana ba hae le rato. A tloele bontate bontate ba bontate ba nna ntse ba mathale nne ba tlo tsena se ba se ke feditse ha o le ena o ngwananga ke maikutlo a ka nje
0: nne
3: na na ha ka se bana le bana ba hae a ba hudisa a ba fela ga finish and la re tshula nna ke pala sa mogele ka fixe
0: o spala sa ke le bila holo
3: thank you too
0: hello
4: khotso mama ne tshulu ana
0: dimela ntate
4: ke dem mo di ntse ampole ke tsama re mama
0: ntate
4: Well, it's a good thing. I got about season four.
0: Hey,
4: I'm going to run a me or Keta Jama Sangana over Banabahai.
0: Hmm.
4: Not something I got about 16 to 11 years.
0: Hmm.
4: Not going to get a haba to hey, then Banara Hutabu Yana Habona, Batasa Lalama, Limitata Basokome.
0: Hmm.
4: Hamanita on America, Agaratana. Bitel aba aba siya bana ka thoko
0: mm
4: ha nna botata go serious
0: ah khitsire ka ke le bo
4: ke le mama ke ntse le mona
0: thank you buti le sadi dumela
5: ano mme ke ka mantlana
0: dumela ntate le kae
5: amna tre amna ke mantlana actually no mantlana nna ke ra ke mo ntwanta ke na ra o re mme motho ra ha ba ne a ka bele o re aba le le ne o tla khetsa ke tla mo bona le bana bana ba ka pele mme wa
0: Mm.
5: Oh, hang, bara ba tatedi. Ka nnete, ka mtsala ga tola sela, bana ba tatedi.
0: Mm.
5: Bara ba ba ya ni 16-11.
0: Mm.
5: Ke mikara belo go tsheng ba bana ba ba nang le bona ba ntse ka se fetse ba tswadi.
0: A
5: ke a hara ba bantsi ba ka. Ntate wa tshuka a se tshela bana ba ba bona ka
0: nnete.
5: Mm. A se le ga a tsheng. Bara ba ba ya 11-16. A ke a hara.
0: Mm.
5: Ke le go bona tshula ba tswetse.
0: Ntate ke le bila hole.
5: Thank you very much.
0: Le sadi, hello.
6: Tuli?
0: Khotsa ntate.
6: Le kae?
0: Ke a phela o phela hantle.
6: Eh, o phela hantle.
0: Ntate.
6: Tuli, ai, na ke ba tswa di batswe, ba sie bana.
0: Mm.
6: Eh, hangata e jwalo. Ha o ntate go ba kena mo me a le nwa a le one le bana. Ntate o na lo a nke ka ka ke yena ha hae go tlolela bana ba itse ho hle na ke a batswe. Thank you.
0: Thank you ntate ke le bo. Mamedi e le sheme le metsume hlano metso se pele ho rra ya le sheme le motsumong e re re fite mona he re tlo kopana le moeti wa rona e re ke re utlwa fela ho rna yena o di bea jwang ditabatsena e re ke onkele pina ha re ntse re leka hore re tle re kopane le yena Jesse Powell I will be loving you

0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
2: Mamiti rena le me mamuso pitso yana ke masebeletsi wa setjhaba. Ha re ke re bua le yena re ke rutlwe maikutlo hae mabapi le taba ena eo ke satswa bua ka yona e le lengolo la mo mamiti. Me mamuso pitso dumela me.
3: Dumela tulu baby. Le phela jwang?
2: Ke phetse hantle morati wa phetse jwang wena?
3: A ke phetse le ga tolaka.
2: Ke a leboga hle. Me mamuso re badile lengolo la mo mamiti ka gola ontso mametsi. Le momamedi ya hlaha mona a letsa a fana ka thuso kapa mohlomong keletso boholo ba bona ka nnete ba re mme o tshwanetse a seke a rata mohlankana wa hae hodima bana ba hae ho feta bana ba hae. Jwale boholo ba bona ka nnete ba bona e le hore ntate ho molemo yena le mme ba suthele bana mona ha bo bona ba fe bana sebaka sa ho natifelwa ke ho dula ha bo bona. Jwale ha re ke rutlwe wena jwalo ka setsebi, ntho tsa mofuta ona di tlwaelehile ha kae malapeng a rona?
3: Ke dumedise bana medi Tulu baby le wena letsatsi ka moo. Dintho tsa tsena Tulu baby di tlwaelehile haholo haholo, ke ntho tsa re kopanang le tsona hangata. Ke ntse ke mametse bana medi ha ntse ba fana ka tlhahiso mona. Fela mme o lokela ho rata ke re le ena le ntate o lokela ho rata. Empa taba e mona, bana ba tla pele. Ha o le mme kapa o le ntate, ha o tlo ba dikamanong le motho a sa rateng bana ba hao. O nrata jwang o sa rate bana ba ka? Hobane o lokela ha o rata nna, o rate le bana ba ka. Ha o etsahala hore ba ketela ba se ba dumellana hore ba tlisa maqhama ba nyalana, ho tlo etsahala jwang ka bana? Hoba ha ke ntse ke mametse mona lengolong, ho na le mo bana ngwanona a hlalosang hore ntate o re mme wa ba tefisa, ebile ba se ba le baholo hore ba ka itlhokomela. Ha ke shebisisa hantle ka mantswe a mang, ntate ona o re bana bana ba se ba le baholo ba ka nna ba ikhudisa. Ntate ha ikhudisa yena, kapa o ikhudisitse, ha ikhudisa. Fela bana ba moratuwa wa hae bona ba ikhudise. O teng ngwana ikhudisang, ngwana ikhudisang o phela jwang?
2: E hobane ngwana o hloka lerato la batswadi ba babedi.
3: Ba babedi bona ba le babedi ba hloka hore ba hlokomele bana. Mme ha re ba etsa hore ba akgethe pakeng tsa bona le bana, ha hona hore bana ba tlogetha kapa yena o tlogetha. A ke o rata bana, o rata molekane wa hae, ke hore a bue le molekane wa hae hore ha re le dikamanong, bana ke bana ba ka, nkeke a ka arohana le bona. And-e bana ba lokela hore ha ba hloka dintho ba kope ho mme, ba ke se kope ho partner ya mme wa bona, empa ba kopa mme wa bona hore re hloka ntho itseng le itseng. Mme ke yena a lokelang ho etsetsa bana, o lokela ho tsebisa partner ya hore bana ba ka ba keke ba hloka, nna le wena re le teng. Nna le wena re lokela ho hlokomela bana bana, e se nna ke le mong, hobane o teng bophelong ba ka, o lokela ho nthusa hore re hlokomele bana. And-e ha ba tlo kgona le hore ba tswe ba siye bana, ka mantswe a mang ha ba tswa ba siya bana, taba e molekane a e buang ya hore No, bana bana ba se ba le ba ho ba ka ithokomela. E se ne pa hala bana ba ikhudisa jwalo ba batla ba setse ba le ba. Eo yona ha ya dumelletse ya ho hang.
2: Di kamano tsena tsa mofuta ona ka hara malapa mema muso di ama bana joang mohlomong bophelong ba bona ka kakaretso le dithutong tsa bona bo sekolong mane di kamano tsa mofuta ona tsa ka malapeng di ama bana joang.
3: Tuli baby di ba ama ka tsela tse fapaneng. Hangata bana ba sakang ba hlalosetswa hantle ha di kamano di qala tsa mmeleng tate. Mme a beya bana fatshe hore bana ba le tsebe hore bophelong ba ka tshwana le Abdithabiso. Abdithabiso a ke o sa kopane le Abdithabiso a mjotsa hore nna ke na le Nthabiseng le Dimakatso ke bana ba ka, ke na le Nthabiseng le Thabo ke bana ba ka, o mong dilemo di 16 o mong dilemo di 11. So ha a dumela hore o na le bana o kena dikamanong le nna, ha a sa dumele re santsane re qala a sa nne re tlwele. So bana ba lokelwa gore ba hlalosetswe e sa qala ene ba lokisetse gore bana ba lokisetsa tudi baby rona a ngata batswadi re tsa phoso gore a re lokisetse bana ga re ba lokisetse ho hang gore go ka bana le ntho e tjena na ha e se etsahala re ba blame gore bana bana ba rate batlhankane ba rona ba rate batlhankane ba rona empa e le rona re le batswadi re sa kang ra dula le bona fatshe ga ba lokisetsa pele gobane ha ba tseba go na le ntho e tjena ga ba tlo bana le mathata ene ba lokisetse ba jotse gore motho ona ga a tlo nka sebaka sa ntate wa gago kapa sa mme wa gago. Mme wa gago e tlodile le mme wa gago o tla dulang le ntate wa gago whether o ntse a phela kapa a sa le yo maare ona o ba teng bophelong ba ka ka baka la dikamano tsa rona gobane bana ba na le nka ntho ya gore e se ka ga sa le teng go tsho gore o nka sebaka sa ntate wa ka o na ntsena le mme wa ka kapa o na ntsena le ntate wa ka pele o mongwe wa bona a ba siko. So ba tle ba tlhalosetswe go sa ganya gore a go tsena go tsena go tsena.
2: Jale ha re qetela fela me mamuso o ka fana ka keletso e feng gobane bana ka nako nngwe ba iphumana ba jara dintho tse leng gore e ne e sa tshwanela go ba mojaro wa bona jwalo ka bana ba iphumana jwale ba se ba jere mathata a lelapa la bo bona ka lebaka la motswadi wa bona. O ka fana ka keletso e feng mathateng a mofuta o ka gara malapa mo o fumanang bana ba jere jwale ba se ba jere bothata ba lelapa bo e ne sa tshwanela le gore e be bo a ba ama le o ba ama
3: jwale e qetelletse fetoa tlhekefetso e qetelletse fetoa tlhekefetso gobane bana ba se ba neglectiwa bana ba se ba abuse emotionally and e tlo ba botlhoko la o ka bana le tsietsi e tlhagang ka gobane mme ga a ba golwe ga a sa tlhola a ba mamela gobane focus ya mme yo ntate o feta go bana ga o ka etsala go bana le tsietsi e tlhagang bana ba mojotsa go re tlhekefetswa ka motabo kapa re tlhekefetswa ka tsela e tjena ke ntate o tlo gane fela ha a kgona go bana le dikamano le bana ba hae le molekane wa hae ba dule le bana ba bue le bana bana ba na le nako ba fuwe nako ya bona le bona ba bane le nako ya bona empa bana ba ntse ba beiwa ka pele ga gona gore ba tlo etsa dintho ba lebala gore kana re na le bana.
2: Mme mamusopitso e re ko lebotlhe mme wa ka ga re kopane gape nakong e tlang re leka mona gore re bope malapa mme batswadi ba tsebe gore ba na le boikarabelo ba gore ba godise bana leratong letshabong ya ntate Modimo ka dinako tsotlhe.
3: Ka nako tsotlhe Thuli baby ke a leboga tle a re kopane nako e tlang o bele letsatsi le monate.
2: Ke lebile mme
3: o lebile nna
2: mamedi re felele mono he ka taba ena mme o ikutlwetse le mo mamedi o la tlhaisa maikutlo go leka go thusa tabeng ena ke dintho tse etsagalang ka gara malapa ga se pale fela se lengolo fela dintho tsena ke dintho tse etsagalang ka gara malapa mo re utlwang le ga mme mamuso pitso a tlhalosa gore di qetelela ka tlhekefetso o fumane mohlankana wa mme o sa qetelela a tlhekefetsa bana bana gobane a bona gore le mme wa bona ga ba tsotelele jwale ke yona taba ya bohlokwa mo mamedi motle ga re sebetseng ka thata go aga malapa a nang le thabo malapa a nang le tlhompho re le bohahle horra ke a le shume le motsumong tsabeletso ke a le sedu SABC ditaba di balwa ke Kenny Modupi.

0: Hey, mosebetsi mmoho matshidiso mokono tla o binela dipina tsena ha monate jwantse. Ne re thithwetse tla o binela ha monate a o tshidi mokwena. A hwele ditse kantorong ya Herman o tlo sa hlale kwana. A bina dipina tsena ha monate, he's my rock. Pijana kile kaoneletsa Shante more, I'm what you need. Sebeletso ke ho ya lesedi le nane o kila itlhabolle. Bo fite botle wa tsama kile ka kopana le motho ropo mo. Hangata cheka nnete. O fumane ka nako nngwe o apere borikgwe zipi buleile. Ha o ipone skepsele. Jwale ke ke bone le ntwe e swabisang gore o hopotse mo zipa tjhe ha ile motho wa mme ke le motho wa mme ha ona ntwe thata ka neteng ke ya mohlokomedisa gore motho wa modimo zipi theuile jwale bo ntate le bona ba re ke kgola ba hlokomedisana re ka jwale o kila hlalwa ke ntwe jwale o ntse o tsama o nana bo itrekile ha hore kapakana kwa ngu fumane hore e qhashwa o sa lebella qhashwa o sa lebella o sa apara le nthwetelele hey bona le nthotse re phoqang ha re di apere mona kana kwa ngu fumane hore o apere se aparo ha wantsa price o so hlokomediswa ke motho o phaphata le hetle mona ge e kenye ka hare ke di nthotse tse re kopana le tsona sile bona gore ke yana hana hore ke le ka kopana le nthwe jwalo se gale ka nnete empa ka lehlonolo ene le motho wa mme ka gona mo hlokomedisa thotse jwalo re kopana ha hlokomedisa nentle kana ka ngwe motho wa modimo tsula tatile a sa bona le hore hona le phoso rena le wa para di aparo ntse dina le di price o fumane price se dutse ka hodima molala ka mona ka mahetleng ka mona jwale ke nthotse tsa halang ka nnete ka pa kana ka ngwe ha ntse hona di disutu tsena tse tla tswa le di label le mona o fumana motho a ntse a iaperentse na le lesela leno la label le matsohong mona ha re hlokomedisane ntle ka nnete ntho tse ding kapa o apere sutu e na le slege ka morao ka mona slege sa teng se kwaleile hanyanenyana mona jwale ba bang ha tsebe gore na o e aparele jwalo kapa o e kgaola ka lehare fela go qumo dikgarrang di arogane slege seno se bulehe jwale e mong ha tsebe gore na o e aparele jwalo kapa o bula slege ke dintho tse tsala ka dite bobabedi motle empa ha re ne re hlokomedisaneng o ska tsheya ka motho wa bona phoso a ska tshe mo bontshe phoso kana kongwe ke a tseba ha wa motlwaela wa tshaba empa kana kongwe hle wa mothusa re kena tabeng ya bohlokwa ka lapeng ka mona dumela nhle batswadi le bana ba lona ba hlokomedi ba bana le bana ba lona le tsile hantle tsatsi le bekeng ye fitileng re ne re bua le bona ka botlolo wa bekeng ye fitileng ho no le monate jwang ha ke qoqa le lona le tsebe ke a le qoqela ho no ho le monate ha ke qoqa le lona ka botlolo wa taba tse monate tse ileng la di qoqa le nna ke thabile hle ke a tshapantse le phomotse ha monate jwale ka jeno ke bua le lona batswadi ba hlokomedi ba bana hore na ebe ho na le ntho eo ngwana hao a kgonang ho etsa ka boyena ntle le hore a kope thuso kapa mohlomong ntho e kileng a o yemella ka yona hore ntlohelle ke etse ntlohelle ke a tseba le yana hore ke a tseba jale ho na le ntho eo kileng a hlile a o emella ka yona hore ke kopa ho etsa ntho ena ke le mong e tlohelle ke a e tseba ke tla e etsa hantle ya ba ka nnete qetellong o bona a entse hantle a o etsa motlotlo a ko ntetsetse jwalo ka motswadi bane ka nako nngwe re dula re batla ho ba thusa le nthong tseo bona banang le bokgoni ba hore ba ka iketsetsa tsona ka bo bona 0860003084 ke eng nthwena eo reng wa tseba thule o la mmakatsa ka nnete ka bona a e etsa ntle le hore ke mo thuse ho na le ya nkemellang ka yona ka mehla re nthwena nka kgona ho etsa empa wena jwalo motswadi jwalo ka mohlokomedi ha o motshepi ha o motshepi o bona ka ro tla etsa diphoso le ha ntse a hatella hore nka kgona ho etsa ntlohelle ke etse ha o batle tsatsi le leng a etsa ya ba o setse o maiketse fela ebile o ikotla sefuba hore e ne ka ba sewa ka yo ne ka ba sewa ka yo moradi e ne ka ba sewa ka yo mora 0860003084 ene o kila bona le thabo e ba nteng o bona ha khonne ho etsa ntho ka boyena thabo e ba nteng ho yena le hore e se le ngwana a qalang a itshepa hobane o motlueletse a iketsetse ka boyena o ska mothusa a kontetsetse mmwa bidi motle ha hololo na batswadi le ba hlokomedi ba bana re ke rutla fela rona ke internet yo reng hey thulikile ka bona ka nnete a ietsa ntle le hore re mothusa o sa leteng mo mamedi kwano le sadia fm dumel hello mamedi dumel Lisa, do you do Mela?
1: I'm not like actually.
0: How many times you me?
1: I'm not. You are still in your problem.
0: Hey.
1: My husband is here. So.
0: Hey. Kabaka imunwa le nna ke tla gona hore ke etse ntho tsa ka jwale ba se batse ba 1 ba se batse ba 2 ba se batse ba 3
1: eh ba ka tlo isa ka tsona a ka se tsola jwale yo se se se pa
0: a ke le bile morati wa tsatsi le monate
1: bye
0: bye bye le se di FM di melang
2: tshuli le kae
0: ke teng ho kae
2: o bua le fihlo ka mona ka ngwathe nna mme ha ke ba mo roma ka se go lebwa a tla nna le ato mfounu tsa bona ka mona charging ka kopana le nna tsebe ke tshwe ile go re ngwana wa ka tsama go le tsiya le mong ke tsan thabe so ke go tsama mo go le o le mong a ga pa pa mama mama go nne ke ka di phone ja ke ka thabile
0: a wo o me hlene le mihlene ntse le mohanela le bone ka go sala monyane
2: a o ke ga ba ba o tsaya tsala ke kotsi ka o tla tlhaelwa ke interview a a a tsine mo ga di ntate mogolo o mo holo tshilileng
0: jale la bona hore a ke re motlwelela ka iketsetse dintho re sa motho
2: a ke re motlwelela ke mo se go gona le go ma le shopong re ka go ma tshu ya tshu
0: wa bona jale e se le wena motlotlo jale kana kwa no nda o tshuile ke nne tshe tshe botswadi ke botswadi
2: le thabo le o lo tholang le ha o mona tse ba iketsetsa ntho ya tshu wa lokolo wa le moyeng
0: wa lokolo ha ntate wa ka ke a le bua wa utla Thank you, Papa. Lisa, do you dumela?
3: Tuli le kae?
0: Ke teng o kae ntate?
3: Ah, Hans Sender mme wa ka. Hey. Moradi o 14 years. Jwale, tsatsi le le nna le mme wa ha re tshepe o etse tsa mme wa e call back. Mama, nna nna ka pia papa. Ke e ga tshella ka tlhong. Jwale. Ke re mme wa a mo jwetse hore re tla re rekile take away. Jwale. Moradi a re fitla chakwa tile a dutse se u fena sa re buitse ke re ke mama a papa mama o hanne ke phea papa jwale ka tsa tile leng ka moqebelo ha re lapeng ka ofela jwale o mme wa hanne tsa wa shine hore mme wa ho be ile metsi o tlo tsa papa hore mama e re ke fa hae ke ra ko motlelle re bone wa tsa tuli o la fire a tsela jwale ke se ba o tsela for fika le o mo shebe sena ka mpana le mara I tell her hantle wa tswa thule I soka hey moradi a phea papa ka nnete a phea hantle e ba hantle yo ha o ka bona a bona mama papa tlo bona ke phele ba
0: ha o se ke tsoda
3: jale ka kana jale o 14 years moradi jale tshe ka nnete ha re le tella teng ka di weekend re tla be re o si ku wena he ke 10 ya ha jale re a re batla ite a le re le siko
0: Ah.
3: Ya le bo tsekeng tate se thoba ka blofante.
0: Wa bona ntsa shebile mihlena le mihlena ha le le dipitse mane. Ngwe o bua le mong ka pelong ka yetsa wa tswa ntse nka yetsa.
3: Ka ke le proud a mbe ke le motlotlo ke re a ke mwana wa papa.
0: Ah. Solo monate jwale
3: mara re mo fetelo ra yetsa ha le siyo.
0: Ke mwana mo kae?
3: 31 o 14 years
0: ah jo 14 o tlamile ngwana o na bona o jo e ka nna bontsa chekela kwana ha bo dithakatsa hai o bona ba phea dipapa le bona le mokwalletse mona yena sa kgonoletsa nthena e bona ba gotsi ba e ba yetsa mana ka go bona ke botse ah ke botse o sala mo thank you dad bye bye
3: dalebo
0: ha se mo hem 086-000-3084. Mabedi erefela refite mabenkeleng ke tlobela hape ke nka mohala wa hao.
4: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: 086-000-3084. Lesedi FM, mo mama di dumela. Lesedi, hello. Hello.
6: Le kai tuli.
0: Ndate ke phetso phetsantle.
6: Ke phetso tuli.
0: Ndate.
6: Ke tona re ka mogara tanda tuli.
0: Eh.
6: Ke nna ke na le sona tlo sa ka mona. Na 11 years. Ah, ke di sulo a lula na go nga mhlamhla mantsi ya chaise. Kulu namhla ngidlule kanjani dai fa mishayi. Ah, sa tsiba ba ndu. Ah, ya lula tu.
0: Eh.
6: Ha we a lwa tsa wa ra ga yena ha wa lula tu.
0: Ah, una le motse kae?
6: Ke 11. Ha wa lula tu.
0: Iko jo e sale metsi ntate o sebedi.
6: Ha Juli. Ha ke sebedi motho, ke Juli.
0: Ah, ke le bo ntate, le se di FM dimela.
7: Eh, la Juli?
0: Ha ntate.
7: Re pata le nne ke se mishwana na kwa le bene se ya skuli. Le na re pata me re itse ha utse wa nkha ka tinga mara ra tsho ile re sa paga le hanyi. A tla ga ditshini ka mana motho di tsa tsedi hichi. Eh, a yo tlile tlile. Ai. Le bene o ile le wa tsa ka dire mo ke tsa dire o tsa dire ke tsa mana a tsana a papa le mama ja go le tsi. Ke dira a tsa tsene le tsene tse ntse tsa di tsiri ke re tsa tsela o tsela le ka wala. A re ra bula wa tsa je o tlile.
0: Eh.
7: Ke bona mo tshila ka tsa o tsho ka pula ka bula wa ga papa. Ke le ke le bona ntle le tsa. Ye ba tsa mo di ka tsa tsa wa le khana.
0: Ah.
7: Ee mana tsa ga re tshwenya ke le re tsa di break tsa di tsa itse tsa ona tsa le mogolo le mo le ke re tsa go o ga nka mo ntse le tshina na o pa ga itse tsa di e bona e ntse ai tshe tsa le bona ntse ya bana bana ba tsa ba tshwenya ga tsa bana re le ga botsa tsa pore go le go na re le tshile ya cha tsa go le tshile
0: a se la banyatsa
7: ba tsa ba tsa
0: ba she ba ba she
7: o ka re go bona ha bo nna ke ha khala ke di le ka ntle ntle ka tsa ditlo ga ke tawe yena
0: mme jale bile ha ba se batse ba le fokoletsa le mosebetsi
7: eh ke bona nna ke ha ka nna ke tsaka le busika pe eh ha ta bona e ka ka tsela ga ba sa tsikile ra ka le di ka tsuta mo reneng le
0: e bile monate ke hore ha sa tse ba iketsa sandwich jwa o tlo etsa ntwa e ratang ha ya sekolong o tlo tla jile di jwa tsa e ka ofela bane o entse ntwa e ratang e entseng ke ye
7: o tlhokile re tsena ile e ka tsena o tla ba le taka tsa yena ntshona ona ha ona go di tsere ke ya e ka tsena o tlhokile ke e rata ke
0: a ke le bohle mo rena rantsiba
7: thank you tuli
0: thank you le se di FM o qetela fela dumela
8: tuli
0: ntate
8: ke ga
0: ke teng okay
8: come da di ha tuli mangwana ba tshwenye
0: ei
8: ka nnete e ke na le nna sekolo sa ka mona ke bophelo o rata o ndirekela go nora kamme ka lomata ke tsho na ke le di aparo tsa ka a ba tlo treka rata ya ra ka ke na di aparo tsa ke tsho
0: eh
8: a ba tlo treka la di di se di mane na ke na ka tla o tla le tse di tsa ka di bomo
0: ah
8: a ba tlo treka
0: ai
8: ba le di rata ya ra
0: Bye.
9: Bye.

0: ke ntse ke bua ke le mong sia ntshwarele bobabedi botlhe e ba re e kgona thutse o bua le mong um ke ne ke tlhalosa fela gore re ele botlhe mo mamedi motlhe um go tlakile gore bana ba tshwanetse re kere ba tloele re ba fe monyetla wa gore ba iketsetse dintho ka bo bona o ko motloelele mo shebelele o bone gore na ntho ena ya ithaopang go etsa ka bo yena o tla e etsa gantle na mme bogolo ba bona wa utlwa ka nnete batswadi ba bona ba bapa ka gore mm ka nnete dintho tseo a ileng a ithaopa gore re kere motloelela di etse ba di etsa gantle ka bogabane ga re ba tloelelentle e sebe ka nako tsotlhe o ntse o mo tataisa o ntse o mo tataisa um gone jalo go na le batswadi ba ganelang bana o palama di-taxi o batla o dula monka a mo beya mo a mo tlosa mo a mo beya mo o ko motloelele nako nngwe ha kopana le bagotsi ba gae kwana a ka palame taxi o mo rute fela go palamela mona o theowa mona ga o gutla o palama mona o ga nngwe fela e seng metlha ena empa ga nngwe fela a tsebe m bana ba lakatsa go palama di-taxi ntho ya lona ebe sale le ba jaga letloa mole ba isa mole nne nneng ya ba kgathatsa e ba tshaisa ka bagotsi ba bone ba re mm bagotsi ba ka ba palama taxi mo rute fela gore ga o tla ga e nako nngwe ke le seo ka nako nngwe o tsamaile ka mosebetsi ngwana o tsielele ga tsebe nao ya jwang gae mo rute fela gore taxi palamelwa mo o itheowa mo le ga o tloa mona o tsamaya tjena a ko morute ga nngwe fela ka eetse o bone gorena o tla kgona na batsadi ba bang ei ba tshabana le bana ba bona gampe a ba batle letho nna ke tholwana moletsane a kere ke tsamaya le maletsatsi sejake DJ Lovers ke ena motlhophisi wa mmino re kopana gape hosane e re kosie ka pina e teng kwano ke empa pele kosie ka pina e reketsetsena e reketsetse
1: Lesedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyaka lo le lesedi bathong

0: genda je thuri o mametse tholwana moletsane lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: ai mabide motle ha ke se ke sheba mona ha ke fumana ga ke feletse jwale ke feletse ke di bida tsa ka di fetsile ya ha ke batle ho ya mogahlelong o mong kwa kwa taung jale hona le botswadi ya reng a ithuli o buile taba bohlokwa ka nako nngwe jalo ka motswadi o ko o tsamaye le yena fela le ga o sa mo tsamaisi a le mongwe o tsamaye le yena matsatsi a mabedi a mararo o ntse o theowa taxi mona o palama e nngwe o fitlhela a ba tlwaela a tseba a kgona go etsa a le mongwe a re ke taba bohlokwa eno ke a tseba ka nnete ke tseba batswading wa bangata um bao ke ba tlwaetseng bana ba bona ga ba tsebina di-taxi di tsamaya jwang kae go etsagalang ga ba tsebi gobane o mong ka mona o mo beha kae kae o motlosa mono mo gutlisetsa hae ha ba tsebe ho ha jwale ke motswadi mong a re wa tla bua taba bohlokwa thuli ke e mong wa batswadi bano ba sa batleng le tshoka bana e ke ba tsebe ba tsabana le bana ba bona hampe wena ka ngwana o lotswa kotsi ngwana o tla utsiwa ngwana na ko ngwa ha uyo ka nnete ha uyo ha o fumane ya tsala di ntse jwalo ke bophelo bo jwalo hopela hle ho reng yana ya le shumele mesimedi re tla tena le moifo wa ditaba wa imatlafatse me ha mfela ka maramono re tla bere kena le nanong la jwale ke nako ke thuso motaung e ke bone mangolo ntate ba kena ka shwantla e kana ya mangolo a ditletlebo mathata a batho me ba tseba ka nete hore ha ba ntse jwalo bana le tshepo ya hore ntate motaung o tla re thusa e bana le tshepo ka nnete o tla fumana le ka ntle ka mane batletse ba moemetse batletse ba moemetse jwale sono ke a tswile a ile mabakeng a gae meketeng e fapaneng ga kgone go natefelwa ke mekete ba tshwere di-envelope ka mona ntate ba mmatla ka bona le ka bone ke mosebetsi jwale o seka fetwa he ke lenaneo la jwale ke nako gorra ke a lesomelemetsemedi ga re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatshe.

0: natin, okay, Star?
1: Reka si Tay sa safe ka pa safe sen gang siabo. Usoy pe karetya haw ya okay count on. Obe mo nye cheng wang kapela holiday e ma jaba jaba ya buleng ba 100,000 bucks. Rudy sana ifela kadim 9 neta August. Ay fumane okay express le okay urban. Okay, beng ba le beng kele bao kabat sa pa.
0: Win it, okay, Style.
2: Khosi, ya tla ka na toli ya ho ebe o tsa jwa.
3: Hey, ke my way chomi, ke boloka ho fitla 40% di premium tsa insurance ya ka koloi, kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetuhile.
2: My way insurance
3: e hlile, ke sekena le chelete e gutlelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pe bile ho fetuhetse my way, jele re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore rena le chelete e hore e sebedisang thontse hore re rata mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
2: Ndi boloka tsa sa feli.
3: Ke tsena.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, di boloka tsa ni

Le fula le tsabeya ha kalo empa ke le nqosa le isang haye. La le tsabeya ha kalo empa ke le nqosa le isang haye. Ramatsoso mokebe. Ke utlwile. Ke utlwile re motaunyeno o sa phomotse. Ke utlwile re motaunyeno o se arobetse. Robala ka khotso mna Ramatsoso. Ke utlwile ngwana mme. Hey! Ya bantwe boima. Ya bantwe bohloko pelonyaka.

ke o tsaba mo tsomo tla re metso tsenga mashoma mabedi le metso metlano hona joale hantle pele ho hora ya pele me ke tsama le thaba morobane ho renya pele he mo mamedia ke tla o tloela o ba lwe ditaba o tlo mona ke kene joale ke nka mogatlhelo wa bobedi wa joale ke nako le nana le matla ho lo nana le mamelwang ha ho lo nana wa le o ke tsaba ngore ke nana o la ha o lena le kena hantle hantle strate mo pelanteng le ya kena woteng ya hawa le ya kena toroponya ya hawa le ya kena motseng le ya kena kasia o le kena le maplasinga jole kena go o mo tshemotle ke utlwile bohloko haholo ke utlwile hore ramatso somokebe ha sa phela ke utlwile ke rata hore ho balelapa phephi ya ke bela hampe ke ho metswa le ke re phephi ba ile mba sebetsa le yena ke re phephi ya phephi phephi lo mo mamedi mo tla wa le sedi fema ha ile nga mamela lentswe lena ka dilemo le ka dilengwana ramatsoso mokebe papa kebeza papa kebeza papa kebeza oh ee ene le motho ya rata mmino wa haholo na rata mmino wa haholo na rata mmino wa haholo ke opola la ntse re hasa lenaneo lane la kopela nanga ka kgola o sa le hopola wena mo mamedi moteng re neng re bala dikopo o papa kebeza monna robala ka kgotso robala ka kgotso ke tla nne ko o qoqele ko o fe o rena re ne re tsamaya kae le bo papa kebeza ke be ko fe ha ne re tsama ka mane ka bo Victory Park hona le sebaka mo re ne re tsama teng ka bo Victory Park ko qoqela ha ne re tsama ka Hillbrom ko qoqela ha ne re tsama Dobson Villa ko qoqela mo thamo tla ne re tsama ka Orlando ke be le ko qoqela ha ne re le hona mpenya khauta kwa no motsomolo khauteng ke be le ko qoqela ha pa ne re ka Mauking Kroonstad ke be le ko qoqela ha pa ha ne re le hona teng Soweto papa kebeza ramatso somokebe robala ka khotso monna motaung robala ka khotso monnenwa ri le radula le yena enwa ha ke utla ramatso so ha sa le yo kile ka utla bohloko bona bona bona bona bona ne re dula mmoho le monne mo nya tsenga robetse bo sello thulo tati mahlohla dudu mokhele nakedi ere ke ba pale pinena ke tsebotla hasa lena neo

0: Ramatsoso Mokebe, Papa Kebesa, all is well. Pumula, Wanamme. Lebana, Banen kifiti samatsidi swaka. Kere pepi. Pepi utaluka. Lifu kimwitsi amalapa ohle. Kimwitsi amalapa ohle. Kimwitsi amalapa ohle. Ona le mananeo ibile ali ditabeng.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidi swa maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Somo he mo mamidie motle. Inketsa jwang? Ke batla ho sheba hantle bane. Ha e bua le nna tjena tla me hore e be bua dilipedi. Re ke shebe. E hana ho bua le nna dilipedi e bua le nna fela e le nngwe. Ke tla hle ke lukise ena. Hona jwale. Moshane swa tsebe ho sheba hore na ho itsala jwa mono ke bona e batla ho mphoka re metsotsonge le shome le metsero bong a hantle fela he mo mamedi pele ho hora e ya pele ka jeno ke la boraro bekeng mo mamedi ke kopa ho ko mamele mona re ke re bue le wena rena sentse ngore a khone ho itsa jwalo ke eng hona le ngwana moshimane Kamunaka Province ya KwaZulu Natal Ngwanona o le modile shumele metso e supileng O le modile shumele metso e supileng O aetse maentlo antsa le sekolo O le modile shumele metso e supileng Re bana ba phela ba le bangata ka tlung Aela maentlo Ho etsa itse tjena. Ngwanona ne re ha tswa sekolong. Ho na le ntate a neng a nka ngwanenwa. A mo ruta mosebetsi wa matsoho. A mo ruta ho sebedisa leplanka. A mo ruta ho betla diwateropo. A mo ruta ceiling. A mo ruta di kaboto a mo ruta ntho engwe lengwe ka leplanka a ntse a le sekolong ha tswa sekolong a ya ho ntatenwa a mo ruta ho sebetsa ka leplanka jwale mo ba ne ba dula teng le mmae ba ne ba dula ba le bangata nako engwe a hlolehe le ho bala a hlolehe le ho bala ho nka dibuka tsa hae ho rabale Yaba he ka tsebo ena ya hae o tsama motse mona a ithekisa motse mona ba tsama ba monka ba muhira ba tsama ba monka ba mosebedisa ha sebetsa jwalo he ka mona ba ne ba mopatala a batla tšhelete ana beya tšhelete na a beya tšhelete na ho fihlela a fihlela be mo njwale ba hore tšhelete na se e lekane ka ha re a sokola mona hae re dula re le bangata nna ke batla sebaka saka mo nka dulang teng hantle ba aela mme wa hae ntlo a mo aela ntlo ya ema a iqeta o le modile shumele metso e supileng ke kopa o botsa mo mamedi Rekere bue ka moshanyane nwa o le mo di le shome le metso e supileng empa o khonne ho ahela mme wa ha ntlo ya yema ntlo a rutwa ke motho wa ntate ho na ntate mo ya nenga mo ruta ho sebetsa ka le plank da ho sebetsa ka le plank ha re ke re bue le wena ha re ke le bue ngwana yeo ke ngwana ya jwang a ko bue le nna ntate a ko bue le nna mme nomoro nya 086 000 3084 ke ngwana a jwang ho tla jwang hore ngwana a le modi le shuma le metso e supileng a fihlelwe ke kelelo e kana kana hore o ahela maintlo o ahela maintlo a ntsa etsa matric ke kopa bua le wena mo mabidi ha re ke re bue ka ngwana enwa ha ke re bue ka ngwana enwa o le modi le shuma le metso e supileng ngwana enwa wa moshimane mae jwalo ka ke bua le wena hona jwale o ka tlung mae o ka tlung e a ilwe ke ngwana enwa re ke re bua hape le ka ntate enwa ya neng a monka a mo ruta mosebetsi wa matsogo le ka ngwana enwa rona go tlile jwang ebe ngwana ya thahasellang mosebetsi ona mo mamedi dumela kgotso ke kopa o bue le nna dumela ngwaneso dumela ngwana mme dumela hle.

0: 2017 bitso la ke mpendulo wa Zulu xa u fanele bitso la hai
1: mpendulo wa Zulu a ga mo lebohela ge le buisa le mme ha enta tetuso
0: ngwana ena o tlile jwang ha yena a be le yona ke lore jwale ibile ke ahela mmentlo ye
1: more ntate o retetse pele ntate motaung kore kukwa ke le inspired ke ena I'm 32 e ka re nka be ke tshwana le yena ntate motaung
0: ha ka emela gore a re mmuso o tla aela mme RDP o re ke a gantlwena ka matsogo aka ka mosebetsi o ko etsang a ke a leboa ngwana mme entle ntlo entle ke ena ke e shebile mona e ruletswe e difestere e ntle bona eh? Ke a leboa ngwana mme mo mamedi mo yeng kgotso bua ntate dumela
2: ke founa ke le Belfontaine ke nna William Misimula tate mtau e sale
0: ntate o e re ke etse tsena ke a tla go wena kgotso
3: kgotso ntate thuso
0: dumela mme
3: ee ntate thuso go kgathalela
0: ei
3: o tlwela botswa odimo ka wa pisa go ne go na le batho bang ba se ba temosebetsa ka matswa a bona ntate o go motho a tlo kenyetsa le make banka segale maplanka empa go na le batho ba ka yang bona fika kopa thuso ya gaya andate ga nta bona ntate mong a ntse a etsa ntho a mothale morao wa re ntate ne ke kopa o nthuse nthena ke ntse ke mogokereng go kgathalela ga na ntho etse o ka e tseba lefatsheng ga o sa kgathalele o kokobolele matswana a gago sebetse
0: go kgathalela mmero ga ona ntho o tlang o e tseba lefatsheng ga o sa kgathalele bona ngwanenwa o le modi lesome le metso e supileng o ile a rutwa mosebetsi wa maplanka ke motho a ntse a mmona a feta mona ga a tswa sekolong ngwanenwa le yena a kgothala gore ke ago motho enwa a nthute mosebetsi ke en bitso la ke mpendolo dumela mo mamedi motlhe kgotso e ra o le tsena ke tle ke mabenkeleng ke nako gore ke o borakgwebo ke ne ke batla gore ke re bue le wena ga ngwana a ya le montse a kgona bathong ye mpendulo
4: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gokela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Tsa ke bala ditaba tsa ngwanenwa go yengwa dikoranta tse kgolo mona Gauteng mona ena ya Soweto ha ke bala ditaba tsa ngwanenwa ka fumana gore ngwanenwa o na bile a iketsetsa le di-ironing board. O na iketsetsa le di-ironing board a tsamaya mona lekeišeneng a tsamaya mona motseng a rekisa a dilemo di lesome le metso e supileng ntlo ya phahama ntlo ya ema mma ya dula ka tlong ke nka mo mamedi wa o qetela ke a e kwala ntho ena e otla pelo ya ka mo mamedi kgotso hi
1: ntate motao le kae ntate
0: re a phela ntate phahamisa lentswe
1: e tangi da tentang wa tsaba da tentang ho dumela ho rutwa ke yona ntshene la fa ngwana ena matla da tentang wa bona a se ba tlo rutwa lo amola ho ya rutea ke yona ntshe e tla ba mathata da tentang ngwana o lo amola ho ruta a rutea ene a ita se motho a na muruta sona da tentang a se tsetsa pele ena bana le tjantjello da tentang ya hore ntshe na ke ba tla ho etseba and a classic and a classic. I want to come out. How tlamela se se ka thata mtaung tsongwe le ngwe lwanele bophilong hala o re tla fumana se seng se seng kana se itlela fela ntate mtaung tlamela se se ka thata
0: bona mgotsi aka ngwanenwa o ya ho ntate ya tseba ngo sebetsa ka leplanka o a ithuta hona temono o a ithuta ho ntatenwa a ntsa le sekolong
1: ntate mtaung ke ntwentle ha ho le bana ba rona ne ka re ba ka nka mono o ngwanong ba ntshetsa ntweno pele ntate mtaung ntho ngwanena yentseng bana ba bangata tlamehile ka re e ya ba kgatlha ntate mtaung ga ke leboe sebodi sa kake ke bona ntate mtaung
0: ke leboa ngwana mme ke leboa ngwana mme go ithuta re ga o ka dumela gore o rutwe ga o ka dumela ntho o fela gore o rutwe go na le mo o tla teng bophelong Hona le motho ntate a buile mpile uri yena o 32 years ha soka a ile mantlo ana ntlo hona jwale empa o khoro a re ke tshwile bile mo ke le ntentse ke tlameha ho etsa nthwengwe itseng le shume le metso e supileng ke nka mo mamedike e kwale ke tswe ho ya pinenga taba dingata ho loka jeno o moye ngwe le CDFM khotso khotso ke tsenta ho
5: ngwe
0: kae hello
5: Hello.
0: Hey, mme.
5: Le kae ntate mtaung?
0: Re aphela mme.
5: Aphela ke ntombi zota sigasa.
0: Hey, ntombi.
5: Ntate mtaung ke sebele sa mo Krugersdorp.
0: Mamela ntombi pele o ntjwetsa mo. O tlo bua tabe ke buang ka yona.
5: Ntate mtaung o bua ka taba ya ngwana.
0: E wena tswara jwa lohe ke tla o fa thabang outlo o tla kopana lo wena hantle le bua taba tsa Krugersdorp thabang bua le Ausi Ntombi ke le bua rena Krugersdorp ho etsa line thabang o tla bua lo wena mo ka taba tsa Krugersdorp mono e o tla romela le molaetso mo nnate hampe e re ke nke mo mamedi ke kwale mo mamedi dumela hi
5: ntate tsisa
0: e ya mme
5: ne wa ngwana o kha ka re ntatolo o sotla manae wa jo ntate tsisa ho ka bitsa ngwana wa motho a mara ke go rakere ka go rute go dira matsogo o mmana gore ngwana o ka gongwe o ikaeletse o ikemiseditse but di ba re o re sotlela ngwana thaka tsa ngwana le di a re so se ke ba itsang child labor ba itsa
0: e child labor eke
5: e ntate thuso ga nne rona re sentse re tsaka sekolo ka nako e le apartheid e bodemo ne re rutwa tiro tsa matsogo ke ka mo gone yanong re kgonang go itirela ntate thuso ngwana o ke a mo rata ka pelo aka yotlhe ke sa moitse
0: a le le modi
5: motsadi wa gagwe 17 ntate thuso
0: a ela mantlo 17 years
5: o ntle bo bokalo
0: o tle bo bokalo le rona re le tsena bo motaunga ga re akara kgona go fumanela bo mmataung matlo eng kapa re le bo 17 years bona ngwanenwa 17 years ntate a buileng pele gore o 32 ga so kgone a ela mantlo go na le a leng 44 go na le a leng 50 years go na le a leng 60 go na le a leng 70 ona jwale ga so ka kgona go a ela mantlo enwa o 17 o e kgonne ntho eo ke kgona ntho ena e tla ke e re tsose metseng ya rona e re tsose makeišen a rona le batho ba tsebang o sebetsa ka matsogo ba rute bana ba bashimane mono ba ba bontshe gore monna a tswa o ka phela o ka etsa tšhelete o tlile ntate mtaung o ne a bua ka ngwana le modi leshome le metso e supileng a etseng mae ntlo ke ena e placed way fedile mo mamedi wa o qetela ke a kwala ke tsebe go ya pineng kgotso
1: kae
0: re a phela ntate
1: ne o buile mantswe a ka raga aneno ko utlwa ke mokata ga ka ba ba le motho wa mmuelelang ke ka goo a ntseng botle ono ga ka ba le motho wa mmuelelang ntate thuso ga go nka ngwana mona he thata ngwa ditaba he o feta ngwana ka o etsa jang o bua le mohapi ka makgwathi ntate thuso
0: mohapi ka mona ka makgwata mo mamedi motle re rata gore go ngwanenwa monna o etsa jwalo monna o etsa ga o qadile ka mmao ngwana ka o itlhononofaditse o se o ile ka bophelo o ile ka bophelo monna mpendulo ga ona motho a tla o thiba gobane o qadile ka mmao o qadile go itlhononofatsa wa qeta moshimane wa ka wa qeta o mohlala o motle gampe dimilione tsena tse mametseng gona jwale di tla fitisa molaetsa dire ngwana le modile shomele metso e supile ngwila aela maentlo ka mona ka Natala thuta mosebetsi wa matsoho mushimana betsa le planka betsa le planka mushimana kele bo mamedi re tlo kena ditabenga tsa metsenga tsa metsaneng le yone ne ke buang ka yona ke taba ya kasi

0: Di tabatsena re di phetela ka o lekola boema ba le ho di mo letsagile na re kala ka province ya Gauteng, Mpumalanga le North West ho a tswana. Le ho di mo le hlakile ho phodile. Free State le teng le ho di mo le hlakile ho phodile. Northern Cape le hlakile ho futhumetse. Western Cape le kwetsa ka ho kgetha dibaka ho phodile empa le hlakile ka leboya. Ka golong ya ka botshabela ya Eastern Cape le hlakile ho futhumetse. KwaZulu-Natal le hlakile ho futhumetse. Di tabatsena tsa ora ya pele le boema ba le ho di mo letsegeng lena di fella hona mona ke khutla hape ho renyane ya bobedi tao.
1: Ka le bo wa na me ka le bo tse me hana ko e me tsena he impulela hore ke tlame hore ke ma bankeleng ka na ko e sa fedi simpilo fela mo tsamo tla re tla bere ke na ma bankeleng tlo mona he ke batla o kena ka ward 12 ke lo ko kota teng ward 12.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bets ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka tjuranta ka paofeta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 7:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: re metso tsenga mashoma mabedi le metso mina hantle fela ka mora go ran ya pele ho le sedi FM le nana o ke jwale ke na go motho motle ba le rona ho fela mane go reng ya raro metso tsenga mashoma mararo ka mora ya pele ho ka etsa la re hlae ka khutlo tharo ya lekwa mo re ka khona ngore re buisane le Hassan hona jwala go re ke letsetse mphapang ka mona ka distia hona le mesa le antsa tla mona a go re ke moletsetse hona jwale mo shane so mahala wa iwalla ke tlo bua le ena hore a shebe daba o wa ratwa e ka moletsetsa hona jwale ka mora mono re tla be ri ya khutlo tharo ya lekwa ka ho Hassan ere ke tse ke bona mo shane so mona ke mo fumana mo shane so mona phamisa mahala mana e mpapa Wantle ngwana me tshwara jwalo ke hona le ntho ko rumelletseng yona mo tshwara jwalo mo ma media tla tsebe ke tlo kopa o mo founela tshwara mo ma media ke bua le ka kapaina ke mphapang o mona distia wena ausi wa ratwa o motseng kwa mona ausi ke batla mphapang ibena a o letsetsang a o hlalosetse hore na ha ile re o hloka thuso distia tshwantse o etse jwang mphapang dumela ngwana mme
1: khotso se bona tele kae ngwana
0: ke a le bua ngwana so moyeng hona jwa le mpapa mamela ko rumeletse molaetsa wa ausi ya tswang wa ratwa nomoro ya mohala e teng hona teng mono whatsapp nyene ko rumeletse nyona ngwana so ke kopa o ko moletsetse o mohlalosetse o sebetsa ka digogo o ke bona dintle ke tsena mona wa re bontsha le tshwantsho sa teng a ko shebe mono o moletsetse o mo fetsela gore na jwale ga o le tjena tshwantse a etse jwang
1: ee ya sebata whatsapp ke e bone ngwana mme ne ntse ke le ka kopano mare ke e bula ke attenda mme ke tla gotela go mme le wena tlabe ke gotela wena gore re buile le mme tšhebelopele ke efeng sebata
0: ke a leboa ngwaneso o mo fetsela o mmolela gore mo o na re sebetsa tjena jwalo-jwalo o mo fetsela ba tsebe batho bana ke a leboa mphapang
1: tanketa ngwana mme ke leboa
0: ke a leboa e re ke fete mono he wena mo mamedise ke ntse mosebetsi o motle mosebetsi o mogolo ngwana mme o tla letsetsa ausi a mmontshe ausi tanki tla e re ke ete ke ne gore ke qetile ka yona ka jeno ke qetile e fetile metsotseng a mašwa mararo ka morago go rwa ya pele ke tlabe ke tlhaya ka mona ka khutlo tharo ya lekwa tlabe ke kokota khutlo tharo ya lekwa go na le pina mona pinena ke pine monate ya golo ke ya bašhabane ba o kileng ka kopana le bona Northwest Money Sun City.

hle sa hane na go momedi ya o tlamamela tshwantse sa mo tshao tshelo rona e le munyaka ya ka jeno gaolo ke re kitse tharoma go latsetse le mana ba re ba di amtswe go bo na tefelo

0: Le mama ko ena dumela hle ibe wa tsoa ka jeng. Ke ne ke na hanne hantle hore ha ke tla mo ke tla o fumana o soile ke jo.
1: A qala. Ke ile kae?
0: Kwana ho mohale.
1: Nna. Mohale.
0: Eh,
1: o ke ntsori. Helang. Mohale ho rumme.
0: Mm, ke mme mama ko.
1: Bo hei, o tlo fokisa eng? He? Wana ha o ntso bitsa bitso lela mohale. O wa tsena ke ikutlwa jwang? Mmanyo ke feroa dibete.
0: O re
1: ke tlatse. Ha e sa le le nna. Ke qala o nyonya motho. E se o mo nyonya fela. Basadi ke motlwele.
0: A
1: ke so kwe motho ka tsela ke tlwele mohale ka yona. Mohale ke re. O re tebetse ke loka ditjanyana. Wa tseba ntja. Ha e qala meqomo. Ha e o e fileletsa ka ntho nngwe le e nngwe fela o kopana le yona. Wa tseba ke tsholo. Wa tseba se ka mpa ba mohale o rume ngwana
0: to. Ke rongwe ke mohale ka mpa ka fetsa le mena.
1: Mpolokeng e. Wa tseba nna le dipampiri tse ntse go buang ka tsona ka nnete ka nnete ka nnete. Ha ke di tsebe hle. Ha ke di tsebe motho wa morena dipampiri tseo.
0: Ke dipampiri tse a e ntse o buang ka tsona ho etsahalang ka tsona o kopana. Nna hantle ke kopana ka e le mohale hantle ha e ntswetse.
1: Ya lo kutse wa tsela re ne ruzi mola ha mo hale nna le ntwane ha ke tsebe ho re na mo hale yenwa o na etswa kae ha tla ke na preference ha ibe e ka rwa lelekiso a tsho mo re re tsa mo botsa o re na he mo hale o ntse le lekiso ke mamanya we he la nthanya re tonela ma
0: e wena me mamo
1: re o re tsa ka ma o tlo manyeo nthanya ya batla dipampiri tse o rona re sa ditsebeng.
0: Ke dipampiri tse nkuweng ke mang ke dipampiri tsa
1: eng? Mpolokeng! Ha ke re ke ntse ko bolela gore nna ga ke tsebe gore na ga e le gantle mogale o ne a bua ka eng o ntse o re nna luale le wena
0: kannetee malokwena taba tsao ga di kopane motho yo ga a tlhalosa gore o re dipampiri tseo ke tsa eng tse a di batlang golo
1: butle o bona ga banyane ore ke ferekane ya go ko o duetse ba tseba mogale eo ga e tshela kena a kgone o tlha fela manyeo tsa dipampiri o kile a botswa kena
0: mme mamokwena we motho ga a re go wena dipampiri ga o mmotse o re na ke dipampiri tsa eng
1: o tla raba dipampiri o supilwe ka sethunya
0: e-e butle sethunya
1: o ke leshano he
0: ga ke go leshano butle pele mme mamokwena mogale o ne a le supile ka sethunya nna monne wa tseba gore o supa motho ka sethunya ke tlolo ya molao
1: e o tseba a ke se bantle gore na yona re supile empa motho ga a fitlha a go tlola sethunya a o supa ka sone
0: atšhe mme mamokwena go bolelang gore ka mantswe a mang wena ga ona bonnete ba gore o ne a le gantle ga o supa ka sethunya ga a le supa wang a kere
1: o ke leshano
0: ga kere o leshano fela ore ga o gopole gantle a kere
1: tšhe gore o supa teng e na basadi
0: oa bone
1: empa ke mo nna e ke ne ke tshoile e fela ke betere ke betere re ne ke tshile ga nka ba ke ikolobisa nne ga nka ba ke ikolobisa nna ke ikolobisa
0: mme mamokwena o ikolobisa ko etsang jwale.

0: manyo tskase
1: anzi wa musotori li fululu kidi tseo
0: ha ke se li fululu kidi tseo kwena basadi hanga ka bona nte baleng a sa thuthumele manyo ha ya hlaka hlaka ma thuthumele ha ke re mahlotlwa ma wena ke a le metsi tle ke a le metsi tle ga ba ba lela hande te potlanki ha re fika mo ma pa ke tsula mo u la mkadima di aparo a le metsi a le metsi
1: ke u ka taba yena ya ha o fela he ka ha wena o nona le lena le mante ba le mo ha o na hane hore mo hlo mo ke yena ka
0: kopolang e ngwana tuwe he la ke mo hlwa ke le mkana ke tsama mfufutso o mongata ha ka lo kolobisa ni patlo le mo tukwa wa mona kwa

0: ba o silas
1: o bona la o sa phela hantle
2: le
1: lentsonyana la gago
2: ke sefuba ke re ba le wa tseya mantsatsing ya re leng gona wa le go sobate a lefumana go bale le wena re di bapala ka gona mme di re kwala mantswe ga go tla go tlhapetswe o seetse o gutlwa le gona mane gapeakebata
1: o bue ka pele bane ke ya bona o antle o tloetsang gonna he
2: ao mente bana ka nnete ba tla tsetsa letsatsi yaka leka le banna ka potsompotsang yona eo wazakeng ke ne ke tlile go tlhoela fela gorena o ntse ya lwang tabeng ene kutlwang yo o tlhaetse le mamokweno ele ya mothako ona mo lokong wa motho o te ke
1: mamogale
2: mme
1: e motho wa batho
2: ee
1: e mogale ke eo a re tsogela maatla
2: ee
1: a batla dipampiri tseo re sa di tsebeng
2: hela jale ntho e ntenang ko utlwa o thona le sethunya go yena mo
1: ee ke nnete
2: e bommente baleng
1: o kene mona a fitlha a se gontsolola moo ke sa tsebeng he ke santsane ke re ke maketse ke bone fela a se sutela theke
2: mona
1: ga ntse a se sutela jalo ke a ntse a re bolelela ore yena a ka bolaya motho jo nna letswalo la ka ke batlile ke itshenyetsa silase
2: a ke mo fumane gantle ka lee
1: ee o mo fumane gantle jwanjwan o mo fumane gantle a etsa
2: bona mme wa tsaya ko etsa o bua nnete fela mogale ke motlhoile mente baleng a utlwa ke reke ke yona le mo a gatileng teng fela wa tsaya nka kgetha gore ke pote thaba ka nqano fapane gore ke tlo feta mo mogale a gatileng teng mme kore ga ke matle molekong wa motho ko etse
1: selasme selase aotlhe jwale o ile lwantsha mogale ka lebaka laka o batla gore mma batho a o tlhale ka lebaka laka gona motse o wa surprise vile kao fela o tlo reng ka nna motlologadi wa batho
2: ae
1: ke kopa o se kangolwa
2: tlheselasebona mmente bale bona a tsa go bua nnete fela ga ke kgone go lekanya diphaka le mogale go gang kebe ga sentho ke tla tswa ke etsere empa ke na le botlhano ba o moswetsa gore sethulo sene se a ikitela tsona pele a tla se ke a se fumana a ke wa le mogale ga a le jalo o iporele le majo go ena a sa theotse ga a bofa le setulong
1: jale wena nyeo
2: bona mente bale ntho ke tlo etsa fela eno kore ke botse setšhaba gorena mogale e ka ba motho kapa majogo wa mofuto o re naganang gore a ka tlama gore a etelele setšhaba pele a ntsa tsama a ntsha dithuna bake sa basadi bagolo le batlholo ga adimana
1: wa utlwa ebile ke gagana leleme ke kopa o sekankeng ya ditabeng
2: jammente bale se ka tshoo tabene ga e se leje ga e se a le ya lona fela e se le melomeng ya batho ba bangata ka mantswa bang ke ya setšhaba mme e tlhoka motho ya tla bontsha kotsi ya gorena gobane re sa tlame go kgetha motho a mofuta jalo ka mogale je o utlwante gona ke
1: remoselase wa tseba ke a bona go fela o motlhoilengwa
2: mente baleng a thi bana wa motlhoe
1: go tlhoya ke lentswe le lenyane go motlhoya teng aga ke ya motlhoya ke ya motshaba le ditshepiso tsae ke a ditshaba ke di batle jwa nna ga ke batle mogale le tshepiso tsa jwa nna we ke ya motshaba
2: wenyonya mogale mme nko utlwe ele

0: ha ke a bohlotha man ke a bohlotha hoha
1: moleto e leng kotsi ba
0: simfia man
1: o etsa
0: simfia mistress
1: o etsang
0: a ko mpolele o qetetse simfia ne
1: ema pele o re na ke mo qetetse ne e se ka nthosa tle
0: kae
1: simfia o lahle tsona o he joe joe ba tlo mo rena o simfia simfia o ne a batlang ditšheleteng
0: tsa botle botle mistressa bo botle simfia a lahleyahle ao
1: he eman principala man o ntshosetsang akanakana
0: mamela simfia o ntse a le teng ke ne ke mpa fela ke etsa selelekera sa taba tseo ke tlilong go bolelela tsona ke a o kopa mistress ke kopa gore o bue le simfia ka thata ke tena ke sa kgone o sebetsa tjena e le gane yampolelela tsa tseo ke dijileng ka tlala
1: eman le tshekang wena le motswalla ne le utlwana ga kanakana
0: ga re tshe ke yo ba re motho ke ore simfia ga ke tsebe gorena ke mogalemelele jwaman ke montshitse kotsi ya go atamelana le batho bao a sa ba tsebe le gorena ba tswa kae
1: simfia ke mosadi a kere o na le ditokelo le ditlhoko tsa gae
0: ditlhoko
1: ee
0: jale ditlhoko di re a tsamaya le o itiela selomong seo a sa bone le gorena a se felela ka mistress he o dumelelana le yona ntlo e
1: ache wena wa tseba ga ke tsebe gantle gona o batlang
0: e banna
1: o imonyatsang oto
0: e bana
1: gona ke eng se se kanakana seo a se entseng
0: e bana mistress o batla gore
1: araba potso yaka ya pele o monyatsa gobaneng e le molata
0: ga jalo
1: na o lebetse go le rona batho ba bo rona ba kile ya e ba melata dinaeng tse dingwe
0: ye o taba ke tsepa gantle mistress
1: mphetise mona he ga o ka kopana le osi e mong e motle wa se ena ka ditlhako ya itshwereng gantle ya tswele le itswileng ya itswelang ka ntle kwa e re tlhepe supa gaufinyana mo lesotho mo o tla thabela ga sentia a o bolelela gore moratiwa eo wa gago ke molata
0: mistress
1: mme o kgaone le ene
0: mamela wa tseba taba ena ya gago ke utlwa gantle empa o twa seena ga o ka batlisiswa taba ena ya dithetefatse baneng bana lebitso la oto le ka qetelela mo le rupile ga letlhaga fela bona ke a o tiisetsa mistress ga gona ka mola cynthia le kekeng la tlhaelela ka teng
1: ompolele gore cynthia o teng businessing eo ya oto
0: ga ke tjojalo gayo fela ba tla kgona go latelesisa motlhala wa tšhelete ya oto mme ba fumane gore thepo ya cynthia e re lekue ka tšhelete eo ke a o bolelela gore ba tlile o motlhobodisa tsatsi le emetlhong tsa mengala o bolelela ke tile
1: ka mantswe a mangwe wena mr t o eme toka ka pele gore e phethagatswe wa bona go le molemo gore o dule taba ena godimo bitsong la o sireletsa sware tsa gago oto
0: ka re sware saka ke ne ke sireletse oto mistress o batla goreng jwale ke ne ke sireletsa eno botswala wano
1: maphelo a bana ba rona ona o reng ka one a senyeye a telele fela ka baka la dithetefatsi ke kopa ko e imamela gantle ntho
0: ebuaaenagelese

Ke o taba hona jwale re metsotsong e mmedi antle fela pele go gora ya pele metsotsong e metlhano ka morago ra bobedia re tlatle re utlwe karabo ya ausiman ke wa ratwa wena re ngoleletseng ka baka le ka o letsetsa ntate mphapang ke batla utlwa rona o ile a o letsetsa le lela buisana go na le mme a neng a le teng kwano a tsamaya le mora le ena taba e re se re qetile ka yona re se re bile re buile le ena e re ke fetege mono mo mamedi goreng ya bobedi o tla balwa ditaba re batla o tlaa le ona teng kwano mona Gauteng o tso tshwanetse ke re fumane tata morero ore ke re utlwe gore na go ya jwang go e tsala eng ba buisana jwang le kantoro ya ditšhelete tshwanetse le ena ke re mmatle re utlwe gorena go ya jwang go na le tšhelete e ngatangate o ne ntse o bua ka yona mona ya bo di-10 billione ya bo eng jwalo-jwalo re ke re utlwe gorena go ya jwang mono dimasepala tse 69 gona jwale di tlameya gore di fane ka lebaka gore o baneng ba tlameya go fuwa tšhelete ke gola tse nne ka mona ka Northwest le tsona ba di tshwere ba re e o na le masepala tse setoututlhe tseo sa leng ntse go bua le tsona ba ba rapela ba ba qeka gore ba nna lokisang bothata bona ba ditšhelete hela lokisang ga le sa lokisa re no o lefa tšhelete ga re no e fumana tšhelete ka July ga le no e fumana masepala tse 48 48 ya dimasepala ga ba kgona go patala ditšhelete tse bitswang di-third party gore ga ba bua ka di-third party ke tsena tsa bo di tsena tsa bo di-pensione jwalo-jwalo nako ke hora ya bobedi o mametse lesedi FM kgotheng la gatsho la Aforika Borwa ditaba tsa gora bobedi o tla di balelwa ke Kenny Modupi.

0: goeletswe ke gore re gemelele sedi FM o thusa ba imetseng ke mathata a bophelo ke molelo.
1: Ah, banna bana ba ile ba elwana ntwa ena tokolo. Ntate Nelson Mandela lefatshe le a mo hlompha. Lefatshe le a mo hlompha. Le mo hlompha gona ga ke opole ke kura a ke no lebala. Mane Funchale mane ha o kena ho mshanenwa. Mize mingwa hae wa bolo. Ronaldo. Tshwantsho sa pele se o kopanang le sona ke sa ntate Nelson Mandela. Ha o kena hape le dikolong tse ding ka Portugal. Ditshwantsho tse o kopanang le tsona ke tsa Nelson Mandela. Ke ne ke le Ankara mane. Ankara o e fumana ka mona ka Turkey. Le gona teng mono dikantorong tse o rileng ra kena go tsona batho ba na le ditshwantsho tsa ntate Nelson Mandela. Ka mane ka Finland ha o fitlha moo ba na le ditshwantsho tsa Nelson Mandela. Hai monnenwa ne e le kakapa. Monnenwa e ne e le kakapa. Boikokobetso ba gae. A tlhompho ya gae. Ha ba ne ba bua le ena ba ne ba mmotsa gore gantlentle wena o mang. O mang. Go tlile jwang o tshware le batho ba ileng ba o sotla kana ka tronko. Ba ileng ba o isa serameng se se kana-kana mane Robben Island. Wa sebetsana le majwe ka dilemo le dilengwana. Go tloa mono ba o tlosa ba re go wena o tsamaye jwalo o ye lewatle mane o o kore o iloga ke eng e bitswang ntho ene tala ena e lewatle ena e boimadi ene boima ba ne ba kga yona lewatle mono ba se ba sebetsa go kgaona e le boima empa ba ne ba tlamehile gore ba e jare bontate Mandela. Ke tla o fa selemo mo teng a ileng a kula a iswa tliniking ha a fitlha tliniking a tlhatlhojwa ke ngaka e sa le ntšha dilemong a robala tsatsi le tlhatlhamang ka o fitlha monna mogolo wa ngaka a fitlha re o kae Mandela fumana baoki ba le mona ba re ke enwa mona mosheba mosheba o re a re go yena e re ke tlhatlhobe sefuba sena sheba a se otla se otla re a e fuba se sao se tletse metsi bukeng e ya ntate Mandela o re ei tsele motho a neng a mo kokokokota ka teng gore kora sena taba le ena mmolelela gore ga ke o sheba mona matshwafo ana ga o e kare a na le metsi o re ga ntse a re wena gao maobane ngaka ne ile teng mona ile a re ya ba o sa bile a ntsha spate a re re ko o bontshe ore a ntse a bua a re ema a setswa mo re tla gona sube mono a mmontsha metsi ana re wa bona ebile a ke sa batla gore ko o senyetse nako wena o ya theatre wena gona jwale o re ke setse mono ke re ichu a re o ya theatre gona jwale a re molokisetseng ka mane ka theatreng tshwantse a fete operation mothenwa re ntshe metsi ana mo tshwantse a fete theatreng mo phakisang ga o soje a kere o re he tsela ne a bua le ena ka yone a o rile ngaka ya monna mogolo tjena ntate Mandela ba mo isa ba fitlha ba tapolola metsi ano ba mmolelela gore o na le TB go tloa mono ba re go yena bona a se ore TB ene ya gago e maatla golo fela o na le TB re tlatlameya gore re sebetsane le yona TB ena re lwantse Nelson Rolihlahla Mandela Powerball Extra Cascading Jackpot ya boleng ba 139 million e habilwe batho ba bararo ba ikgapetse o feta 45.7 million motho ka monga ditekete di rekilwe go di-app tsa Standard Bank le FNB le lebenkeleng la Checkers Hyper le Alberton re re pele ya pele go seka lebala go bapala lotho ka laboraro lena ka dilotho jackpot tse balwang go 20.5 million o ka ba mohlodi o ka ba mohlodi o ka ba mohlodi o ka ba mohlodi le wena National Lottery more plays more chances more millions di bapadi di tlameha ba lemo tse leshome le metso robedi kapa o feta moo bapala ka boikarabelo National Lottery

0: samaiswa kamala oke sizekhaya ke utaba le ke feta he mono mothemotle ha ke feta hona mo ke tla mengore ke teng ke tla me lor ke te ke kopane le ausi ke ke buya nyane fela le ausi nkele go ba ke fumana meletse mengata mona ya di 370 di 350 eng jolo jolo e re ke letsetseng ke le ka pele ke bue le yena e re ke letsetseng ke ne ke na le yena ka mane ka Pimville ha re sebetsa Pimville re na le bo doctor letsatsi mshana sa bila o tlepeitsi ya hae monna letsatsi ba ithuta bashimane ba ithuta bashimane hona jwala bana na kwa o bapala e re ke bue le ausi nkele hanyane fela tswara jwala ausi nkele re moyenga Simohan, au sinkele remoyengwe le Sedi FM dumela ngwana mme.
1: Mela ntate motau re ke dumedi bisele ba mmemedi ba le Sedi FM.
0: He ko qetetse maboneng wena, ko qetetse maboneng ngwana na kauteng. Chosi.
1: Mo mena bonte tsa fella teng tate.
0: Kele. O nkele ai wa ntsisa jalo. Kele bo hle wena nkele. Nkele ke re bue. Hona le tabanyane nngwe e o thabanga ileng a o romella yona motho a re o fumana tšhelete neng ga a sa e fumana a ko tlhalose rena le sebetsa jwa mmoo
1: re ke tlhalose ntate thuso go na le batho be ba tlameyang go tloetsa ntho e re e bitsang a grant review
0: emaganyane e bitswa grant review ha o re grand review ko re tshwantse batle ba tlo e sheba ba e lekole botšha gape kore motho yona o na ntse a fumana grant mme go tlameile gore ka mora nako itseng a khutlele gape ba ile o sheba gore nna grant ya ga e tlameile gore e ne e tswele pele kapa ba e emise
1: e jalo ntatemare re o fa matsatsi a 90 gore o tlo kgona go complete process ya grant review ka kgwedi ya pele ntate motaung ga re o patale ka matsatsi a re patalang batho ba bang ka teng
0: okay.
1: E re ke re mohlomong re patala ka di-2 le di-3 le di-6
0: okay.
1: Wena o tlo thola tšhelete gao mohlomong ka bo di-9 e tlo fitlha lata o na le matsatsi a badilweng go go bolela gore ke warning gore re kopa o tlo itlhaisa sasa because kgweding eo ya pele o tlo thola tšhelete gao ka mora nako ke kgwedi ya pele ga re se re entse jalo re kopa o tle sasa o tlo itlhaisa goba ka mora kgwedi ya pele o sosetse ka matsatsi a 60 kgwedi ya bobedi re tlo etsa ntho e tshwanang le yona eo ga batho ba gola ka di-3 le di-4 le di-5 wena motlhomong re tlo go fa tšhelete ya gago ka di-10
0: okay
1: ga o sa tlae gape kgwedi ya boraro ke kgwedi ya o qetela ha o sa hlahe ka mora kgwedi tse tharo re a e kwala grant ya gago gobane re be re o file monyetla wa kgwedi tse tharo gore o tle go rona o tlo itlhaisa ga o sa hlahe then grant ya gago re a e kwala go fitlha o bo o tla go rona o tlo etsa grant review process ke ntho e batho ba bangwe ba sa tholeng tšhelete ya bone mare batho ba rona ga ba thola tšhelete ka bo di-10 ba se ba ietsa tlwaelo ya gore mohlomong ba tlo thola ka ditšhelete ka di-10 ga e jalo ntate motau empa fela re wona gore re kopa o tle o tlo itlhaisa re batla go reviewa grant ya gago
0: ke a lebo mme
1: ee
0: jwale batho ba tsebe gore ga ba e fumana matsatsi a o e seng ona ba e fumana ka bo di-10 ka bo di-11 mo bo di-12 jalo bo di-9 gona o bolela gore ba re hela lona mo le re go motho enwa hela tsoa tsoa wena o saleletswe ke kgwedi tse pedi le etse jalo gape le ntse le re wena tso ga a sa tsowe le a e kwala
1: re a e kwala
0: ke lebo mme
1: e sebetsa jalo re etsa ka go bantate motaung maemo a batho a ke re a fetoga nenneng o ne o sa sebetse o so sebetsa nenneng o ne o dula le ngwana motho ga o sa dula le ena ke re grant e tlamehile e mo ngwana leng teng ke ka mabaka fapafapabaneng ba bangwe ba thotse tšhelete kae ga ba e declara ke ntho ena re kopang otle o tlo re tlhalosetsa taba tseo kao fela tse etsagetseng so maemo a batho ga a no tshwana gobane ke di-grant tse sa tshwaneng
0: ke lebo ausinkele ausinkele e re ke e kwale nakong o tla fumanang kgono a tlile mona are ke setse le setlogolo ke setse le ditlogolo matsona wile ka karitetsa bana bana o ja chalete kwana nna mona chalete aka mo le sebetsa jwa
1: ntsono re shoka fela bopaki bo reng mwa bana badula le aka ya police station a itsa affidavit a re bana bana badula le monate wa taba e ntate thusa ha ba kena sekolo sekolo se tla be se le haufinyana le mong go nwa dulang teng o botla le lengolo la sekolo gore bana bana badula le nna ba kena sekolo mona
0: eke
1: tshelete tla meile e mo ngwana a leng teng ha o ile gauteng lo ipatlela mosebetsi go lakaletsa mahlono lo mare tshelete e sala mo ngwana a leng teng ha e setse ha setse le nkgono tshelete tla ya nkgono e be yena a itsang ditlhoko tsa ba
0: o nkhono a ka nna ngola a itsa affidavit a ba ya sekolo mane a ba le lengolo tlwa mo a tla go lona re helang mme wa bana bana o ile ka pantate wa bana bana o nkile dikarete tsa bana o ja chalete kwana nna ke setse le bana ya ka chalete jwale
1: e bopaki ba gore bana bana ba dula le nna ke bona re tla itlosa go motho a sa tshwanelang go ifumana e o motho a tlameileng go ifumana
0: le tlosa motho a le gauteng a matha zola a matha mdeni le a itlosa
1: ha sa dule le bana ntate thuso ga itlosa
0: ha e wena
1: e tshelete e ya mo bana ba leng teng
0: etile ke o arabile mme ke leboga haholo
1: thank you ntate mutau
0: pele o tsama a o singele phepetso e kgolo e o le kopanang le yona ha holo holo mona body grant mona ka batsa bongkhono e ka batsa ba side kana ke efe mphepetso ile nngwe fela e ka etsang re mo mamedi a ithute le mhlang a ile o tlatsa di foromo tsa di grant
1: and that them ta ung phepetso e kholo ha holo e re kopanang le yona ke hore batho ba bo rona ba rekisetswa di policy tsa mafu tsa di insurance tse ba sa ditsebeng e be ba re ha ona mo re signile nkhono ha o fa motho ID number ya hao aba o beya monwana fela o sa saino sa itsa next ka fo abanka snepe sa hao a kere ke facial recognition
0: yes
1: ntho e bolela gore ke bopaki ba gore o dumela ntho e nngwe le nngwe e
0: motho o idumetse ntho eno
1: o idumetse ka monwana wa hao ka fo ka sefahleho sa hao o batho ba rona ke kopa le seka fa batho di ID ba be ba ntse ba lekatla tsa dinepe be le nana gore ba etsa ntho e hantle ke bopaki ba gore o dumelana le ntho e gore wa utlwisisa or ga o utlwisise ke lebaka le leng
0: jwale ntho ena jalo tshwantsekore tshwantse bonkgono le bontatemolo ba rutwe gore bona ga se o dumetse mme e se ka re ga motho e mongwe gobane ntate ntho o buang ka yona ntate letsatsi le a bua ka yona gore o fumana gore e mong nkgono ha utlwa e mong a re tsena yena se ile lemo tse tharo a e patala nthwena jwale tšhelete a e se ile lemo tse tharo obane o utlwa e mong a re nna ke a emisa tshwanetse a inagane gantle a iphumane gantle ke a leboa
1: thank you ntate mpeong
0: ke a leboa ke ntlha botlhokwa eno mme a qetang go bua ka yona re a le kopa bonkgono re a le kopa bontatemolo sebetsang le batho ba tshepagalang sebetsang gape le ka kutlwisiso le utlwisise ga batho ba bua le lona e se ka ra mokgotsi ao a re nna ke a e tloela ntho ena e be le rona ke le motse tharo e patala o bo e tloela bekeng ena bekeng e tlang bo tlaelwa ke lefu bekeng e o e tloetseng ka yona fela bekeng e latelang e lefu le be letlhaga ba ba raya nkgono o e tloetse ka dikana o e tloetse mme o ne o se o lefile beke fela ntho e ke buang gagolo le lona bonkgono bontatemolo le lona batho e tsang gore le tsebe batho bana le ba tsebe batho bana ba reng o mona tsene e seng motho fa o yalla le atla mona motho yona o tlile o tswa Pretoria o tlile o tswa Gauteng o ile a tla mona o tswa nthong Durban o tla kopana kae le ena o tla mmona kae ga e le motho o mo tsebang gante gore o e re ke ye go yena mane ke le o dula fatshe ke utlwisise ditaba Durban Pretoria Eastern Cape kaekae o tlo a gola a o mo tseba ga o tse mmone ga ona ke a leboa ithuteng mme o bua ntho e golo gore ga le se le dumetse go sane o seke wa re na ka ka ka tseba nna mona o dumetse o dumetse ke a feta he me ke feta mona a gore hona jole he ke tshware moshane sokwane mona
2: so wait mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona kaulang like tle le khumula 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela le SADFM ke mo

Dumelang Thabo le Lebo. Ke le dumedise se hlo sa lona. Sa ba sang kgopotsa kgale. Wa tsipa ke na le dimo tse 55 hona jwale. Nna. Ntho yeno kana ka bona ka hara kereke. Moruti a re ke kgotso ya Jesu e fetang le ka araba ka re le kutlo ya motho. Ka ho araba nna ke le mong ka ga kae. Monna ka ona nshato ka re fihla hae. A ba nhlaba ka screwdriver. Ke ke tsile ka hara le lapa till now an sharp aro wa ga bana le moruti ka ga kereke o tsebana le moruti wena ke se hlosa lona ke se tseba antle thabo le lewe ke a se tseba wena monna ka as ana bo ulela ntho engwe ke sa tsebeng o naka o shapa le hara strata hey

0: moya ke wa diski ka hohle hohle ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets o ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka paufeta dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto o ka betcha online ka pa lekale le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo fona le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Super Celia Ackermans e qadile ya pheta ke re Super Celia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% din tonka o fela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
3: nna ibe ntwe ya sebetsa je
4: ya tell

0: ka jeno tiblake tsa tsela botlhoko haholo letsatsi la batho ba ba palang karolo e botlhokwa empa sa bona halwa tsa go kekengwa e bona go fitla motlhang o tlhoka ntuso ya batho ba nang
1: ke 80 ka jeno kgoding ya bosupa top number 7 re batho ba ba pala karolo ya botlhokwa haholo mme ha re ba fitlhompho e ba lekaneng ba ne re nahana gore mosebetsi wa bona o bonolo mme mosebetsi wa batho ba nang o thata haholo
0: o thata haholo ga itse ya
1: boima ke le thabo tsa o ka thuka letsatsi fela go tsamae o tsa o sebetse le bona nka gotla ke ya bona o ka fela beke ke saje
0: ka
1: trauma eng website be ka jeno ke
0: International Day of Paramedics ke le rikitika bana ba beso ba sebetsang ka thata mo medi ho etsa bana te ba hore o fitla ka nako bokelong batho bana ke batho ba leng hore nako tseding o me ithwetseng o latwa ke bona me e be ha o khone le go fitle bokelong e be ke bona ba o thusang ba sa le ka go koloi o thotse kotse ya koloi empe ha holo batho bana ke bona ba fitla mpile go tlo o thusa go fitle ka nako le go boloka bophelo ba hao ba itsebetse bengata ho
1: ba itsebetse bengata me ka nako ngwe le diketsa halotse tsa halang hore ba fitle pele ba fumane le hore boemo bo se bo le botshosang ke bona batho ba pele ba etsang hore batho ba bang ba se ke ba tshoswa ke boemo bo bona ba bo fitlhela mpile o tsama batho ba bana le hore mohlomong kana ko ngwe ba bitsetswe bothute mo fumanong teng o fumanwe ditupotse hale di le mo mme o fitlhe bona pele ba lokela hore ba etse bonnete ba hore sebaka seo se ya hlompheya le batho ba bang ha ba bone
0: ntho tse bueno so tlo gona fela o bona hore mona ka nnete o na le batho ba tlhokaetseng fela ha wa bona hore o etsa etseng ka bona
1: bana beso re le hlomphile di paramedics ba sebeletse ba tsa tshwanyetso ba sebeletse ba tsa thuso ya pele re le hlomphile haholo re le hlomphile haholo ke letsatsi la lona ka jeno me re ho lona pele ya pele le tsa mosebetsi motle le tsa mosebetsi ke re nna le boha ka thuke tsa mele bona letsatsi fela letsatsi fela
0: ai a se mosebetsi o ka bona ho o hampela me khaitsela ka keke shebile watseba hona le ona keke bua ka yona ina bo mme ba ithwetseng o tla fumana meno wa chikana
1: walwana
0: ha batle letho hey just going to say hey what about you think fela batho ba fumana tsa me mamela moratua theola matshwafo jobe ka re ke ba re bona theola matshwafo ke na ka mona re lo fihla moya
1: na kong
0: bo be handle ba be ha e go kopana le manese kwa o chikana ba bo be handle bona be se ba be ile ntle go bua
1: le hlola rona batho ba lona le fella pele na kong o fumane ba lata motho selepentse setse hlo
0: wo thabo
1: sentse se lutse mo
0: sho
1: ba fitla ke bona ba pele ba tshwantse ba lwanele ho sentse
0: wa tso wena

0: Alright, a re khutla re khutla re khutla. Ba shoma ma bele le motho tsela tseng fela le sekotlo ka bora hora ya bora. Hey, ke la bora ro la ma 7.
1: Ke la bora.
0: Ke la bora ngwane, ke la bora khutla re khutla re khutla re khutla.
1: Ke khutlile mo mesh. Me tso senyane shebile metse mhlalo pele re fihla ho reng ya ne ya bone mo mele 0860003084. Le ha rena WhatsApp ka jeno tla ga swara fela di nomoro tsa rona tsa mahala tsa 0860003084 ke na buite ku.
0: Hey.
1: Ke bua ka tabe thata ka jeno.
0: Bona le ntwe re tlo ilukisa nane le ne ha re ntse re tsa maka dina. Ho bona hetse mo mamedi. Ha ntso shejwa gore di topic tse ke di tshwagang di buima haholo. Bona hetse gore di buima haholo. Mme ke di topic tse ne paetseng tsetsa halang batho ba bangata ba relate le tsona. Bele re tlo leka nako ntse tsa maya gore sehloho se seng le se seng ho ya ka buima ba sona. Re tle le setsebi se tlatla ka moramono se re thuse go ba matshwafu se re thuse ka dikeletso go bane ka nnete di topic tse seng re di tshwere go tlwaneng sa boitekolo di buima haholo.
1: Jalo ka ena ka jeno e buima me what's about ntwe e tsang hore e le gona re imele ke hore re le bane ke ntwe re tsa letse me re le bane re na le hore wena yo tsa letswe tsa jana wena ile wa tsa la ho tsa ha ile nne ntse ka mantjwa mang o ka fumana hore ka hare mo Afrika borwa a le shume ba robong ba fitile ntonyeleng hore re bua ka yona ka jeno.
0: Hona le ngwana ke ke nga hlola luka ke lelong ka jeno o hula le ntwe ke lelong ya e bapala bosiule motsheare ke lelong ya hae go bane kholong ya hae le dilemo tsa le shomela metse mahlano le motse mashoma mabedi ho ile ho kena batho ka tlung me ba bola batswa di ba ka sehlo pele hae. Hona le pale ileng ya etsala 2022 ka mana ka Northwest mo dinukwane di lentsa kena ka tlung me tsa beta mme wa mo pela bana tsa bola mmeleng tate pela bana me hona le bana ba bangata top la ma 7 ka jeno o dula tsitsipane o letswalo go bane o ile a tshwara poho letsatsi le iso dikele haholo le matubatsana fela ya bo tshwara poho ya be o le matswa ka sehlong mme ha fole le ka jeno re khutlela mo ka jeno re khutlela mo qibeng la hao le sokang le fola ka lebaka la ketso ile ngwa yetswa ke dinokwane e etsa halla wena bongwe ba hao kapa e etsa halla lona le lapa leno kapa e etsa halla extended family mme ha so hona le ntho e ke hlokomelang top la ma 7 ha re bala mehla ena ka diketsahalo tse dinokwane ba dietsang batho ke hlokomela hore ka re bana ba boruna bana ba etse ba ketsotse ha ba hlokomele trauma re se re tlwela ntho tse tshwareya material le ba onkang ha ba hlokomele trauma e ba isiang le setšhaba
1: ga e selaka e bohloko haholo o tlwile heno qwaqwa tlokolene o ya investing o ya Bloemfontein o lo kena CUT o lo kena UFS o lo kena Motheo me ntwa ha o ke hore ke batla ho qeta sekolo ere ha o tswa library ya university mona ka botswa classing ya hao etswang ka bo 6 o itsamela o ya university se ke wena ya no nyolwa ha o nyolwa ebe di a hlaya ditsotsi tsena ho hlaeng ha bona ha banki laptop yena fela le phone ya hao ba o lematsa le wena ha ba qeta o dinka me bentweni ya hore e lo re bo ikemisetso bo ke bona bo phoso e tlo dula le teng hore
0: ho ja ke satla mona
1: ho ja ke ne ke ana nka be ke ntse ke le mo me ke ntwe leng hore ka jeno mamedi re batla re ho yona re fitle go ise boemo mbono bo ile ngwa iphumana o le bona ho baneng ke boemo bo leng hore boetsa o tsitsipane o le motho lwana ha o tse bo rena ke phoso o feta mo ke hotspot se bakase ho bona le dibakase di bewe le di hotspot ga ditseba motho mona wa tsamaya ha wa tlamaya o tsamaya o le mong kapa mona ha wa tsamaya hore ha o tsamaya o botshwere fono ya hao ka letsong mekeki o no tshwanela go diqobe fela nako ngwe ha diqobe o bane ngwa tseba gore ke fitlela penkana ke hona gore ke fite mong
0: hona le a usi a tsenga tshaba le go ganna ka jeno ka mora hijack e se hlugo a ile nga fita ho yona me ka jeno ha o re yena koloi ke yo ya mane o thuthumela thuthumelang ya maobana
1: bile go nka mpaka se
0: ga ha batle letho ke trauma e sale a ibakelwa ke hijack e sehlogo e ba ileng ba mo hijack ka yona re kana batho ba ka tseno o tla utlwisisa mamedi re re buile batho bohle bona le batho ba itseng be re buang le bona ka jeno engwe ya dinthotse ditsebi di buang ka yona ke hore tsela ya ho fola ke ho bua ka ntho o etsa halletseng mme boholo ba batho ha re u fumane monyetla wa ho bua ka ntho re etsa halletseng ho bana re bua homa
1: ke hopola ga itsira ka ho thwe how ha ba ba soka ba o tshwara po ha o so kene kasi me ine ka ga ha se ine ka mang tsoma ke ntho e tloileng hore e bang o le sebakeng se o so ka hore ba kile ba o tshwara po ha wa kena kasi me motlang yo wetse halala lwana o ke yona tsela o kenye batho kasi
0: ke bophelo bo
1: ke bophelo nabo
0: hona le lelapa le le se number tswadi ka re bakala gore ba ile ba kenelwa ka tlong ke mokwane hona le lelapa le ba ile ba hlokallwa ke bana go bane dinukwane di letsa kena ka tlong me trauma yo high fall bongani wa phela le yona ho ya huile
2: ai e bohloko ngwane se tabele buang ka yona ka jeno lo hoja tseding tsa di ketso tsena tsa botloko tsebe di sanki bophelo ba batho fumana batho ba hlokahala empa di siya nthwenngwe e kekeng ya fola tlo ka ontso tsho le go bana ba banyane ke ka ho nna ke le nkgatlano le ke tla re ke culture ena ya makation nga mang ya ho etse ka di tsotsi ke motho ka re ke di hero le di role model tsa bana la motseba mamma yo ha oska yo mamma nga ba palo yo gore ba praise ka tsela empa ba le bala gore batho bana lo ja le motho tswang dikolo ifela lo ja le motho ya etsang ya kenelang batho ka pa tswarang batho e po o sia a trauma e joang maphilo nga batho bao o sia bohloko bo joang maikutlo nga batho bana go ya dilemo tse kae ntse re bua le lebza mane hore tsedi ntsa dintsho tsena ha di qeta wetsala di nka bophilo dilemo tse ngata tsa bophilo ba motho e mongwe na re kile koloi le sa ile gale a boloka chelete bakeng sa dilemo tse fetang tse le show be ba eng ka fela jwa lo bo fela ba isa police station a report ha se fumane le ka jeno o sana le dilemo tse a tamelang ho batse le shume a ntse a sina koloi hisa le yana ya ha inkuwa le montse le shume tse fitile o afumana hore ke ho khutsetsa motho morao ho lokae ha o etsa motho ketse jwalo
0: hona le muruti ka la e hopola palateng le ma muruti ka mona ka bo Sasolburg ba ne ba letseleng ka batswa Free State ha ba fitla bo Sasolburg mona ya be le bona ba kwetilwa mme bankana kwetelele ba kwaletswe sebakeng se itseng ba sotla ka kua ke moruti motho re buang ka ena na o re go nna motho o ka jeno o fodile le bana ba gae ba neng ba le tsiko ketsagalong eo ba fodile na letswalo la metlha e la gore fela ba mpe ba phele
2: moraonjele ebile otho ntate ba kere ke yane ne re bua ka ena nakong e fetileng ba kena mona di-appong tsa go bantsha tšhelete ene ya gago kao fela e se gale bo e boloka dilemo tsena o sebetsa tse mashome a mabedi
1: go na le ntate mongwe wa balebedi o ne a bua taba eo a re wa tseba gona jwale e le gore e re go romelele dintho ka fono ka potlako tsebo a re aa ga ke sa tshwara dintho nna ga ke na di-app founung yaka ke etsetsa gore ga ba ntshwara e be ga o na letho le go nna ke tshware le karete
0: bana beso di example tse re nang le tsona dingata ke shebile nako dingata gagolo bongane ntho ketang e bua le bo botlhokwa ya gore makeišeneng a rona batho bana re ba etsa di-hero batho bana re a ba worshipa re a ba phamisa ntho e botlhoko kore o ntse o mo etsa hero mo buelela jwale bo di-facebookong ga a fitlhile gore a kenele cousin yago ga ne gore ke cousin ya bongane ya mpuelelang facebook o e kenela
3: a tsa dipapadi go riatella le bongane tshabalala
2: all of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamele di elemo ntsa SABC obe we streame ho SABC Plus mama di dumela ha re qala tsena tsa dipapadi ka tsa papadi ya hockey hlopa sa banna sa Africa Borwa se sentse se hapile le toto la dipapadi tsa tiko kgahlano le hlopa sa Malaysia ka mora hore se hape papadi ya maobane ka dinthlatse pedi ho noto ka mora ho ya gafutsong papadi e lore ha ona ntlha e hlajueng papadi eno ka nnete ile a fetoa ka rono ya bobedi ya yona jolo ka ha o hlajue di ntlha tsena tse tharo tsohle tsa yona dikene jwalo metsotsong e meraro ka rolong ya bobedi ya papadi me James Seal o hlabetse hlopha sa Africa borwa ntlha ya pele ya re hang kamora mo wa sebapadi sa Malaysia e leng Azrai a hlabela hlopha sa bo ntlha o lekanya di ntlha o ba 1-1 pele mokapoteni wa Africa borwa Dayan Kasima a hlaba ntlha ya bobedi ya Africa borwa mona mo papadi le nya fela di ntlha ele 2-1 so tlhopa sa Malaysia se likile ka nnete ho itseka ho ela pheletsong ya papadi empa se tiba tiba ne sa Africa borwa elenga Kalin de Yaga o ile a sebetsa ka bogabane le ho sireletsa tlholo ya tlhopa sa naha mona he mo ile ngore o ile a thibela tlhopa seno sa Malaysia ho ka hla bantla aba hapa gao ya player of the match o ka pula hore magobane ke le ka bolela go tlhopa sa naha ya Africa borwa se ile sa hapa papadi ya pele ba petseng ka mantha ka dintlha tse tharo ho ile ngwe tlholo ena ya magobane e hlalosa hore se sentse se hapile le toto la dipapadi tseno le ho ja ho setse papadi e lengwe e le ya ho qetela e tlo bapalwa ho sane Hari kena ho tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa sehlopha sa Scotland Craig Townsend o netefaditse half fly half Finn Russell a se a le malala a laotswe e bile a le maemong a matle mme o tla gona hore a bapale ka meqibelo ha bathulana le sehlopha sa Africa Borwa the Springboks papadi ya Nations Championship ya kopapalo ka mona ka Pretoria Russell ya fitweng ke papadi ya pele bekenye fitileng ha sehlopha sa Scotland sine se hlola sa Argentina hona ho Nations Championship o ntse a ikwetlisa le sehlopha pa fela ga kana me go ya ka mokotisi Townsend o batla ihle a le maemong a matle o ka tobana le sehlopha sa Africa borwa ka mona ka Loftus Versfeld mo kebelong ona o riang hono ona o riang hona ha ile hantle la lo jwalo sehlopha sa Scotland se tlokena papading yeno ntle le propo Elliot Miller Mills ya le metsimbe ke nye fitileng a papading ya bona ga tlalo le sehlopha sa Argentina sena he se entse mokotisi Townsend a hlalosa ya papadi ena e tloba e matla holo empa ke tiko ha sheba ho ya ka yena bakeng sa sehlopha sa hae jolo ka se tloba pala le bompudi ba le fatsi ha re di kwala ka tsa papadi ya tennis re le ba mane tlhusa re nye kgolo ya Wimbledon ntseng ba palwa na henya England re fumana hore le hlakore la banna Novak Djokovic o fitela ho di semifinale tsa tlhudisano yeno ka morao hapa papadi ya dikota finale e leng hore e bapetswe nako e telele ka ho fetisisa ho shebana la neng ya tlhudisano eo sebapadi sena se dilemo tse 30 na le mesoro bonga samane Serbia o ile a lwana ntle a kgumamela le hoja o ne o bona le kare o ne a qhiletsa ka morao ho utlwa bohloko leoto mona papadi yeno e bapetsweng dihora tse 5 le metsotso e 15 ka ofela e le hane a hlola jwalo Felix Auger-Aliassime diseteng tse 5 Djokovic papadi ye latelang o tlo thulana jwalo le Yannick Sinner ya maemong a pele lefatsheng ka morao re a tle a hlole se bapadi sa mane Germany e leng Jan Lennard Struff e o le maka ubere ka nnete mme papadi ya di semifinale he e tla bapalwa la bohlano lena leo re yang ho lona lehlakore la basadi Coco Gauff o entse nalane ka nnete yana phunyeletsa bakeng sa ho lo bapala di semifinale tsa pele tlhodisano yeno ka morao re a hlole jwalo mo America wa habo e leng Jessica Pegula mme he Gauff ha jwalo le o se a bapetse di o jwalo ka ile re phunyele di tsa bakeng sa lo bapala di semifinale tsa Wimbledon e tla be le semifinale ya haya bone di Grand Slam tsohle jwalo he xeno se tlalo sa hore ke se bapala se batlang se hle se finyelletse ho di semifinale di tlhodisano tsena tse nkuang le tse kgolo tsa papadi ya tennis mme ana he o tlo bapala jwalo le Carolina Muchova ya hlotseng se bapala di segment sa ba maemong a pele le fatseng basading e leng Naomi Osaka. La tlhoka bona he mamedi jolo ka ile hore hontso watamela ho kena jolo papading tsa magaola khang ga shebile le hlakore la banna la basadi hore ke di fing di bapadi tse tlahle di phunyeletse bakeng sa maemoano he a magaola khang. Di bile ka lotse o keneng ko swara tse tsona tse ding hape di metsetsu nya mashuma mararo ka mara hora ya bone. Se go swaka tsile tsa tlhodisano ya FIFA ya mohope wa lefatshe bana beso.
4: E bang una na o ruke ka wa khona o lefella lekwetha. Na na hape. Clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: ba re ntho tsentle di tla ka boraro empa ntho tse golotswana eo ke big 3 combo ya Spur fumana 200 gram ya di pork grip se hlabosang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela fa Spur a haufi fela ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Kuna limila wana lidi pelo.
0: A Powerball Extra cascading jackpot yabule ba 139 million e hapilwe. Batho ba bararo ba ikhapetse ho fita 45.7 million motho ka mong. Di tikiti di rekilwe ho di app tsa Standard Bank le FNB. Le le bankeleng Checkers Hyper le Alberton. Re ripile e yapile. Mme o ska lebala ho bapala lotho ka labraro lena. Ka dileto jackpot tse balwang ho 20.5 million. O ka ba mohlodi e a latelang. National Lottery. More plays. More chances. More millions. Dibapadi, di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Dibapale ka boikarabelo. National Lottery. E tsamaiswa semolao ke Sizwe Ekhaya.
6: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa
7: re tella ka sephethephethe.
1: Omedi ha gule ba hore team la mahalo ena abongzito le kana jwalo ka mana ka mebileng re thagola jwalo ka N12 was bound ka marika Komaro Street hone ona le kolo ene nye me ka ro mina ho itlositswe ha jwale me ho bona la ha sepetepete se palla ha monnatsana che ka nete mo medi kitsona tsena fela ke yona ena ile ngwe fela eleng hore ke ne ko tshwaretse yona ha jwale e fela ona le sotswe kana kin N1 southbound ka marika Proof Plaza interchange le pelo tuna na mila le kwetse ka mo gana ga kelo hlokona le kolo e menga hare humila ke ne go tswala tsona tsena tse pedi mo amedi o rengena e bana lo tso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibus underscore mo kone at lima wala 1x hashtag ratella traffic
8: ratella

0: The Mobla, Police FM, the Timarora, Rivillo, and Yane, Yavo, the Rajal afternoon drive, the TLB, comedy, and great of a half. 06-0003-04.
1: Arles, it's a mommy, the Serenka, Pilam Halling. Mammy, do you want to?
2: He was up.
1: Legara Buti?
2: Antimonadi.
1: Come on, one is.
2: Well, a tiga monogamania came with his bow.
1: Ibralati?
2: Yeah. Sekele jela ka tebe ka mona ke paka.
1: Yeah.
2: Na di.
1: E ithada. Ba bona ntshwa hlela.
0: Mmm. Mo ngotso.
1: Hey.
3: Le tsela mo tshepa di balance.
1: Mo gana ga ntheba.
3: Eh, le tsama maqaba ana go kobeng.
1: Eh, tate.
3: Ba di ba ba tshimane di thunya ba le bararo o mo a ba tshunye o mo a ba phatsing.
0: Mm-mm.
3: Ke mo tlile tshile.
0: Jo.
3: Ba di ba ya ka. E le di ke tsa mo tshile tshile la bana tshile.
1: Mm.
3: Ba di tshunye ra tsana tshile tshile na ba tshile ka gore bararo ba le bararo na ba tshile ba tshile ka tsone. Ke le ka tshile ka tsone ke ba ntse ba tsapa. Ba tshile ba le ke mo tshile. Ke le ka ba ka resign mo tshile na bo.
1: Hai bo.
3: A ka resign ka resign na bo tshile na gore ba. Ke a ba ka tsela ka ka bo. I was like,
1: How are our fumans on the counseling?
3: Maybe counseling at Madame Salamudin, Madame Bachara, the children of the Commander Bachara, after 3 weeks. Counseling looks.
1: Yo, ask his papy when his papy.
3: Thank you, Matipa.
0: Thank you,
1: Wanisu. Woo! Ariaba, enough a suspect.
4: Na ID number ya hao ke engwa tse diketekete tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholwana ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng gore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Di go bometso tsoga ga lebile go ganyane ya bone ke ratela afternoon drive ke bite kulo. Moeng khotso. Jare
6: le ka le bule tsho.
0: Re pese nda dwak.
6: Ya le bua le skeme ke me nda tona re dinge nya na ga mafasa nemo. Wa tsiba le mphe di bua ka yone ke a se topic e fela mane ka re ketolo le ka ba ka tsona di tsi tsena tsa ka le tsaba tsa maiku. Na go pula gale gale kwa na le mong ka o feta mane ba fana re fa tsitla mona wa bona o tlhoki tlhoperi.
0: Mm.
6: Ba fana sekolo mo le ka enka ka jalo ka ntenyane ba fana bo ya ke re tso tsheisa ditlhati mona. Ke ya ba bula ka hare ka mono wa go sa o tshware le bu o tshware ntwe for site ka mono ka gala ba ke se mono maga e di suri
7: Re a leboha. ntshwentse le trauma ko re ntshe le trauma le gore ke nako itefeletsa ga lebalo a ka tsore ke tla ba gona ku bang kae cause ile ntshe le trauma re go se nya ka le nna sa ka ne ke ka batlo itefeletsa
8: e tlwelle ngwana mme o ska ba tla ipuseletsa e tlwelle o tla etsa diphoso tse kgolo e tlwelle
7: no ke le ba ba futhi
8: o tla etsa diphoso tse kgolo e tlwelle ngwaneso ntho e bohloko ko re ngwaneso o batla ipuseletsa ana jwale o ka thola le gore modimo gale a molwanetse ka tsana gale modimo a molwanetse a kere ga a batse ba kae o ka fumana ngwaneso o batlana le batho be gale modimo ana o lwane le go bona
0: moeng kgotso
9: okaeeteleandade o bua lesodika senekal
0: ndate waka
9: nna ke lela ka masepala le government ba patale
8: a re fete
0: moeng kgotso hello
8: mela ndate ke shapo ngwaneso
9: Hey, la wera so so so so.
8: Mm.
9: Akia ga na ka tsa strata ke tsa e-reading option.
8: Mish.
9: Ai. Tabo, first time ko pana le njugwa ka yona. Ne ke ba isa client ke tsa lona go omone.
8: Mm.
9: Le ya Auckland Park. Never ke di taka la o swa teng ona le mita sa mwana but the question ke botsa yena and why this lady a loka pana le motho o se bu so a di motho ya ngwe yena a se ntsha sa motho ya ngwe yena ke fitla o yena la o tinne suitu o shapo o tshwere bag ya laptop o right ke se nna hanele a pula ya fafatsa a kene ka koloi ha tsa ke na tsa go mo itse jente one ka two a kutlala
8: sunyetsa
9: ke rata ne ba sa leka tsipa gol tweleng nna ke ba ntse la phone a ntse tsa ke ba se ba nse e ja bona go ya ba ya ma tsita ba ke ba ba ya da mo le nna ke a shop ke a bona ka bana le sebete se se sa re sa pa kolong ya lo go ba ya ntse ke tsara go lo e mwana ba tsho le ne sa pa kolong
8: ka tsapa kuleng wa ka tsapa bae yo bro wa
9: ka skisi mfethu ke tsapa wa bona tshopiki ba mo yo ka yona mfethu mo e healing ite nga me ke breakfast ya rona ke le breakfast ke lunch ke eng e tsene go be ke ntse re go kopana le yona and mfethu ha ona tshwana ona solution
8: le neng o batla re ke re tlo bua le lona di e healing le di Uber driver fela eh how finyana
9: ya a tsang fetse maybe ha ka la tshwara to pick you and na le mo fetse ka ba maybe ka tsama mashi ka ba ka ba bona se mo go gore each and every day mo e jeli se ke someone a tsang mo tshela ba and most of the time ho fa ya mashi ka lo ntse ba tsike ba tsike ke bona ba support a family tsa bona
8: yeah ai bra wak ask kiss me out re tla bua ka yona ho finyana o stele majita da so a di driver re tla bua ka yona
9: shapo
8: tsana re di bona di video tsa di healing driver di nkelwa di bolawa ka sehlo re di bona bafetu le matsa tshaba le re lematsa e le lematsa tshaba bafetu abona abona ntho ha o sa batle ho e bona e etsa hala ka ngwaneng ka mme wa hao ka ntatwa ka cousin ya hao ska yetsa motho ngemo
0: mme di ke hora bona ditaba tsa go bona di balolwa ke sebuhudi Kenny totisa modupi beast boy

0: 104. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsong ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.

0: re le naya Afrika Borwa
1: 1949
0: ka jene ka 1949 mo Afrika Borwa ile nya pasisa molawana o reng motho ya motho ha lokela ho hang ho utlwana kapa ho nyalana le motho ya mosweu
1: molawana ko eo
0: ka jene ka di 80 tsa July
1: mme wa hopola hene le molawana wa gatellwa bo hanya petse ka ne tuno ha tshwanela ho hang
0: le ga tsene la ipusa ka
1: ba ba ba ba le go afela ne le wathata
0: tena le criminal offense ne le tsholo mola
1: wathata ne wathata
0: ne le batho bana ha ba dutsi e le di 80 tsa July ba pasisa mola wa mfuta o jwalo ho no wetsala
1: ka ntso bang ene sentse qadile wa tsa ha u thibele nthweso ka getsala o thibela nthwetsala ang o bone go ga bona ka tloba le mathata
0: ne sa tlo ka tankiswa
1: ya tsa ma ya le ndi jwali ba fana bana ba di sheba
0: ha ne sa tlo sheba ma Afrika Borwa Rainbow Nation hana jwale ha o ruhla ka mona batho ba batho ba nyalane le magoa magoa nyalane le batho ba batho gore bophelo bo fetuile
1: ano ke la sinalo go
0: ka World Cup
1: no ke le o
0: fela tsabala la go re ne ke qala tete ne ke qala fa ene ne le phoso ne le tshwanyetse
1: ene bana ba tshwara ne hantlo
0: ke utlwa
1: ke kutlo ba tshwara le nna ha
0: ba kopela ya mogiri
1: Oh, hulu. Oh, rona ke go tlo bomme ba ga e. O fela bontate ba ntho bana ba tswagang batho ba basadi hantle. Twe mono ke kebe wa tloka letso.
0: Fela na yena etswa ho le bana. Ho tu ke criminal offense. Ho tswana le motho a mmalo wo mosweu. A re tswa ho.
1: Ho tu ha le ha kala fela o ke ke wena hana. Hello monele bas.
0: Na tsara ke matha le bona ntate.
1: Ha mona tiba.
0: Ari ke komiso. Komi. I guess live for you. I guess live for you. Je ek soup jo je mut me frovies. Je mut mam ko ni vies. Fumano tiki magarita mariki mokoni.
1: Ana bona wanga dosa vanga takujotsi malapa yeme hona vali
0: bo merton mo merton
1: ah o malapa yeme
0: le se mana metse se bina fela metse se kamera horra ya bone creator la afternoon drive kana bararo kana kwena wa tseba re kana jwa le khutsa rena sa rona se bitswang ka
1: black excellence wednesday
2: e ba malala la o tse ba ke sa black excellence mo re tse pa mi sa mai

ke metsotso e mashome mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela re hatela pele ka ditaba tsa rona tsa tsatsing la kajeno momamedi nakong ya jwale re kena sekgutlwaneng sa rona sa dikgetho seo re se tlisetswang ke komishini ikemetseng ya dikgetho naheng ena e leng IEC letsatsing le leng le leng la laboraro.

0: Na ka double accident cover me e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo baneng tse nkgodisitseng.
1: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
3: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.
4: Nahana fela o bitswa o ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
3: Sadi papa, Holy City FM.

mamadi ha e le le yomese yana re utlwile ka nnete ore ona utlwile bohlokwa re e kile ka lla ka fumana ore ka nnete o hloleya o hlaba pena le ena ei ke nyamisedi bapadi mo le nampa a re fela gobane ntate modimo ke mogana modimo a re bona fela dintho di etsa fetoa ka nnete ya ba gona le ho gong go etsagalang mona mo re phethetseng re le batlhodi ba papadi ena kgatlhanong le naya e kgepeta re ntsereng ka maikutlo a o tle atlesedi fm facebook le x hashtag ntsha maikutlo mamedi re utlwa gore ntse di tsamaya jwang tsena tsa mogopo wa lefatshe tlhakoreng la gago.

sa hane na go momedi ya o tlamamela tshantsiso mo tshao tshelo rona e le munyaka ya ka jeno gaolo ke re kitse tsa tharoma go latsetse le mashu ba rubedi ya mtsurugu na

0: Me mamu ko ena dumela hle ibe wa tsoa ka jeng. Ke ne ke na hanne hantle hore ha ke tla mo kutlo fumana o soile ke mo fetse.
1: A qala. Ke ile kae?
0: Kwana ho mohale.
1: Nna. Mohale.
0: Eh, puluki, ntsori.
1: Helam. Mohale ho rumme.
0: Ntle me mamu ko.
1: Mo hei, o tlo fokisa eng? He? Wana ha ntso bitsa bitso lela mohale. Wa tsena na ke kutlo jwang? Mmanyo ke ferwa dipeti.
0: O bane ngwa le.
1: Eh, sa le le nna. Ke qala o nyonya motho, so o nyonya fela. Ba sa di ke motho. Kwile.
0: Hili.
1: Ha ke so o e motho ka tsela ke tloile mohale ka yo.
0: Ah.
1: Mahale ke re. O re tebe tsigolo ka ditjanya. Wa tsama. Ah. Hai kala mi komo. Hai we fine tsaka ntumuli ya we fela mo bana le. A tsepa ke tshulo. A tsa ska pa ba mahalo ru no na
0: to. A ke go ngwe ke mahale ka mo ka fetsa le mo.
1: Mpulukenye. Wa tsaba nna le di pampiri tse ntso go buang ka tsona ka nnete ka nnete ka nnete. Ke di tsebi hle. Eh a ke di tsebi motho a morena di pampiri tseo.
0: Ke di pampiri tsa eng tse o buang ka tsona ho etsa lang ka tsona o kopana. Nna hantle ke kopana ka ile mahale hantle he ntwetse.
1: Ya go kutse. Wa tsela ke ne ruri di mola. Ha mo hale nna le ntwane. Ha ke tsebe hore na mo hale yenwa o na etswa kae ha tla ke na preference ha. Ke bi e ka rwa le lekiso. A tsho mo ruri ja mo botsa hore na he mo hale o ntse le lekiso ke mama nya we. He la nthanya re tonela mahlo.
0: E wena me mama
1: re ntse re. Ka mo utlo manyeo. Ntwane ya batla dipampiri tse o rona re sa ditsebeng.
0: Ke dipampiri tse nkueng ke mang ke dipampiri tsa
1: eng ha ke re ke ntse ko bolela gore nna ga ke tsebe gore na ga e le gantle mogale o na bua ka eng o ntse o re nna lua le
0: wenaekanneteemamokwena taba tsao ga dikopane motho yo ga a tlhalosa gore o re dipampiri tseo ke tsa eng tse a di batlang golo
1: butle o bona ga banyane gore ke ferekane ya go ko o duetse ba tseba mogale eo ga e tshela kena a kgone go tlha fela manyeong tsa ka dipampiri dipampiri
0: mme mamokwena we motho ga a re go wena dipampiri dipampiri ga o mmotse o re na ke dipampiri tsa eng
1: o tla raba dipampiri o supilwe ka sethunya
0: ee butle sethunya
1: o ke leshano he
0: ga ke go leshano butle pele mme mamokwena mogale o ne a le supile ka sethunya nna monne o a tseba gore o supa motho ka sethunya ke tlolo ya molao
1: ee o tseba ga ke tseba yantle gore na yone re supile empa motho ga a fitlha a gotlole sethunya ga o supa ka sone
0: a tshe mme mamokwena go bolelang gore ka mantswe a mang wena gona bonnete ba gore o ne a le gantle ga o supa ka sethunya ga a le supa wang a kere
1: o ke leshano
0: ga ke re o leshano fela ore ga o gopole gantle a kere
1: tshe gore o supa teng e nna ba sa
0: dio a bone
1: empa ke mo nna e ke ne ke tshoile e fela ke betege ke betere rene ke tshile ga nka ba ke ikolobisa nne ga nka ba ke ikolobisa nna ke ikolobisa
0: mme mamokwena o ikolobisa ko etsa jwale
1: manyo sekase
0: a tsebamosothore

0: aconteceu?
1: Ha ke se e fulu hulu ke ditseo. Ke nna basadi. Ha mo ka bona ntebale. A sa thuthumele. Mani o haya hatla ka tlaka. A sa thuthumele. Ha ke re mahlotlwa ma wena ke a le metsi tle. Ke a le metsi tle. Ha ba ba lela hande te potlaki. Ha fika mo mma pa ke tsula mo. O ya mo ka di media paro. Alimetsi
0: ke o ka taba ena ya ha o fela he ka ha wena o nona le ena le mantaba le mmo ha ona ha ne hore mohlo mong ke ena ka
1: kopolang ngwana tuwe he la ke mohlo a ke le mokana ke tsama mofufutso o mongata ha ka lo kolobisa dipatlo le mo kongwa wa mona kwa

0: ao Silas o bona la o sa phela hantle
1: le
0: lentsonyana la gago
2: ke sefuba ke re wa le wa tseya mantsatsing ya ge leng gona wa le go sobate a lefumana gobane le wena ge di bapala ka gona mme di re kwala mantshe ga go tla go tlhaphetswe o sewetse go kgutlwa le gona mane gape a
0: ke batla o bue ka pele obane ke a bona o kantle o tlo etsang gonnage
2: ao mentebale ka nnete batla tlisetsa letsatsi yaka lekaleba nna ka potso mpotsang yona eo watsakeng ke ne ke tlile go tlwela fela gore na o ntse ya lwang tabeng yene kutlwang yo o tlhaetse le mamokwene ele ya mthakona molokong wa motho o te ke ma mohale mme
0: e motho wa batho e mohale ke eo a re tsogela maatla a batla dipampiri tseo re sa di tsebeng
2: hela jale ntho e ntenang ko utlwa otho na le sethunya go yena moo
0: e ke nnete
2: e bommente baleng
0: o kene mona a fitlha a se gontsolola moo ke sa tsebeng he ke santsane ke re ke maketse ke bone fela a se sutela theke
2: mona
0: ga ntse a se sutela jalo ke a ntse a re bolelela ore yena a ka bolaya motho jo nna letswalo la ka ke batlile ke itshenyetsa Silase
2: a ke mo fumane gantle ga lee
0: o mo fumane gantle jwanjwane o mo fumane gantle a etsa
2: bona mme wa tsaya ko etsa go bua nnete fela mogale ke motlhoile mente baleng ke reke ke yona le mo gatileng teng fela wa tsaya nka kgetha gore ke pote thaba ka nxano fapane gore ke tlo feta mo mogale a gatileng teng mme gore ga ke mmatle molekono wa motho ko etse
0: Silase Silase aotlhe jwale o ile o lwantsha mogale ka lebaka laka o batla gore mma batho a o tlhale ka lebaka laka gona motse o wa Surpriseville kao fela o tlo reng ka nna motlhologadi wa batho
2: ae
0: ke kopo se kangolwa tle Silasebona
2: mentebale bona a tsaya go bua nnete fela ga ke kgone go lekanya diphaka le mogale go gang ke be ga se ntho ke tla tswaya ke etsere empa ke na le botlhale ba o mo swetsa gore sethulo sena se a ikitela tsona pele a tla se ke a se fumana a ke re wa le mogale ga a le jalo o ipora le majo go ena a sa theotse ga bofa le setulong
0: jale wena nyeo
2: bona mente bale ntho ke tlo etsa fela yone kore ke botse setšhaba gore na mogale e ka ba motho kapa majogo wa mofuta o re naganang gore a ka tlama gore a etele setšhaba pele a ntsa tsamaya a ntsha dithuna bake sa basadi bagolo le batlhologadi mane
0: Silase wa utlwa ebile ke gagana leleme ke kopa o sekankenya ditabeng
2: jammente bale se ka tshoo tabene ga e se le je ga e se a le ya lona fela e se le melomeng ya batho ba bangata ka mantswa bang ke ya setšhaba mme e tlhoka motho ya tla bontsha kotsi ya gorena gobane re sa tlameya go kgetha motho a mofuta jalo ka mogale je o utlwante gona ke
0: remoselaseaseakeabonagofelaomotloilengmente
2: baleng a thoana wa motlhoya
0: go tlhoya ke lentswe le lenyane go motlhoya teng a ga ke ya motlhoya ke ya motshaba le ditshepiso tsae ke a ditshaba ke di batle jwa nna ga ke batle mogale le tshepiso tsa jwa nna we ke ya motshaba
2: wenyonya mogale mme nkutlwe

0: polella tsa tso ke di jeleng ka tlala.
1: Eh man, letse ka ngwena le motswala ne le utlwana ha kana kana.
0: Ha re tse ke yo ba motho. Ke hore Sophia ha ke tsebo hore ma ke mogale mele jwa man. Ke montsi te kotsi ya ho watamelana le batho ba wa sabatse le hore na ba tswa ka.
1: Sentia ke mosadi a ke ona le di tokelo le di tlhoko tsa hae.
0: Di tlhoko.
1: Eh.
0: Yo le di tlhoko di re a tsa malo itira Solomon se wa sabone le hore na se fella ka mistress. He o dumelana le yona ntwe.
1: Ach, wena wa tsebo ha ke tsebe hantle rona o batlang.
0: He bana.
1: O imonyatsang o to.
0: He bana.
1: Hone ke entse se kana kana se a sentse.
0: He bana. Mistress. O batla hore
1: araba potso ya ka ya pele o monyatsa hobaneng e le mongata
0: ha jwalo
1: na o lebetse go le rona batho ba bo rona ba kile ya e ba melata dinaeng tse ding
0: ya o taba ke tsepa hantle mistresse
1: mphetise mona he ha o ka kopana le osi e mong e motle wa se ema ka ditlako ya itshwereng hantle ya tswele le itswileng ya itswelang ka ntle kwa re ke ke tsupa ho fiana mo le sotho mo o tla thabela ha sentse ya a o bolella hore morati wa e wa hao ke molata
0: mistress
1: mme o gawane le yena
0: mamela ba tseba taba yena ya hao ke utlwa hantle empa o twa siena ha o ka batlisiswa taba yena ya dithethefatse baneng bana lebitso la oto le ka qetella mo le rupile ha le hlaha fela bona ke a o tiisetsa mistress ha hona ka mola Cynthia le ke keng la hlahela ka teng
1: o mpolele gore Cynthia o teng bitsimising eo ya oto
0: ga ke jalo hayo fela ba tla kgona go latelisisa mohlala wa tšhelete ya oto mme ba fumane gore thepo ya Cynthia e rekuwe ka tšhelete eo ke a o bolelela gore ba tlile go motlhobodisa tsatsi le emetlhong tsa mengala o bolelela ke tile
1: ka mantswe a mang wena Mr. T o eme toka ka pele gore e phethagatswe wa bona go le molemo gore o dule taba ena godimo bitsong la o sireletsa sware tsa gago oto
0: ka re sware saka ke ne ke sireletsa oto mistress o batla goreng jwale ke ne ke sireletsa eno botswala wano
1: maphelo a bana ba rona ona o reng ka one a senyeye a telele fela ka baka la dithetefatsi ke kopa ko imamela gantle ntho
0: eboaaenagelese

0: le sedi ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba e metsotso e ke le shumele metsiro be di ntswa ke handle ka mora ho ga ena ya bogobedi ke tlo boela ke hla hape ka mane ka kgwebong e re ha ke tloa mohe ke be ke bona gona mosebetsi o mpea ho kae e mosebetsi o tabe o mpea ho kae ha ke khutlela mane kgwebong metsotsong ena e mashumi a mabedi ka mora ho rena ya bo robe di bana taba di ngata la boga go nena tsholo ka kitla ba le kgwebo mane metsitsunye ma shwa bedi metsume hlano pele go ga bogobong ke kopane le bana ba ha bo moetlo wa basotho ha bo hlatswa o teng Dr. Tantsi tla buisana le yena bekeng yena ke boele ke kopane le bana ba di gabane metsitsunye le shumele metsume hlano pele go ga ya bogobong ntate Semanama ka nkano ho ga bogobong wa tseba ke bua tshelete ha senoko noko ha ke nthotsaka ke tla boela go kopana le bana ba ba gona tsohle Dr. Makwasi kenke ke a iba iba ire ha ke iba iba balo ha ke tlo fofa fela ba ntie wa itse ba he ke ba bona ipuka la u di mmano magong o sena le thole ba ndi ihle le kakatletsi la iba iba ka lo e tsiya e fofe fela e fofa ka nthwana mono u tle ke hlae hape ka mona ka maphenkeleng ke tsebo o khutla ke atla
1: ha ke sheba monna yo o sengwe yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke o bea ka radio tlatsaka me ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena impa
2: ha o pali ya se Africa e ka petwana go nya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.gajeno ibo skena QR code e pakaneng ka pa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Khanya herbal remedy e thusa bothateng ba mofetse hlahala ho beha tswikirele ha bula ditaolong e thusa le batho ba nang le mathata ho kwalana ka lebaka la asthma le wena ya nang le mathata a segamisa masapo e leng arthritis le haibe o na le di-ulcer o tlhokaganya e thusa le batho ba nang le di-piles di ka hare kapa ditswetse ka ntle le bomme ha ba ile matsatsing a bona ba mona ba gatatsang ke di-period pains e thusa le banta le fole ka ntle le ka hare le mathata a dipio le senya se sa sebetseng hantle ba na le manpower ao he manpower ile o tsa dithipa tse mona tse nthithi tse sa tsebeng mosebetsi ka ntle a le tlojisa team o fikela mono fumana manpower ntho di matlafale kgotso ya lelapa ganya special baby teng ho ntsha tshilana le leta ditlape dingwaneng le ngwana sa ho leng hantle go kgathatswa ke manyuwa le ho ntsha lebese ngwaneng ha huswa e etsa ngwana pelitswe o e poropotlwana ngwana a motle a rate hangana ntshobotsing tsa masia sehwashu le se sepa sa nthabeleng diteng le tsona di thusa ho tlosa senyama le o fana ka mahlono no se sepa sa mabusetsa seleleka meleko di teng Bloemfontein batho batsho botshabelo motheo pharmacy Thabantsho bahlabani pharmacy Welkomo Lucky Boy mono menisi le containing etshweu Bethlehem Bucks Cosmetics highly BB Cation Carry o ka ya mabenkeleng a teng ka ofela fer yena geng Tuxedo Pharmacy Peter Maris Berger makoti muti shop ba lesetse baganya nomoro tsa 073 525 3583 073 525 3583 ke tla fumana yona ganya remedies ka bo yona o fumane manpower o fumane ganya special baby se ho hatso le se se pasang thabeleng se se pasa mabusetsa o letsetse ho 073 525 3583 Kanya Herbal Remedies.

sake na setlogolo sa Bafokeng. Bafokeng ba mahuana mahuana botlalane ba hasa ba gampe bona ba hasa dikgomo. Ba hasile batho ba qetelle ba hasitse dipudungwane naheng. Kobane ba mahase ka ge dikepolana ka ge dinkudiswa mokgwabong ke bona ba kgabela tsatsi moga modike. Kgabela tsatsi se kgabelana. Nna ka madi le ka tsotlhe ke motlokwa ke mogalo ke motho wa mmatsotso motho wa mafokotsane. A o behela kae ngwagola letse a beela ditšhatšhane motho wa mma ka ibe sefole. Motho wa mma mogopodi ya pudi. Ke nna le otlela. A ntle ke le otlela nahe ke le otlela nahe. A ke shapele motho hae mona nna. Ao se ka ga go sheba fela bo hupola e ka matswa a tle a magudu. Nene to. Ke nna motho a bong khatlele le baka tshotetsi ka sebelo ka bona dinko. Ka bona nko tsena go ke nkwe. Ke ngwana bogene. Ke nna go sa tsana ntswaki. E ba tlokwa ke magena tshe motho a ka itabanya ona tuso. Disola eya. We. E ba tlo ba fetlela nka dikala.

ee ya ba ke jaga seboko sa batlong ba ka ndlovu zitle khaya swelebelu batho ba sebesane sebesana male ha pula e na ka jeni bo ya benyana wena wendlo bayete ke zona di phofolo tsa ofula ha e go hona o tlokwa badisi phofolo e moka di phatle tata ke nna mme wa ngwananyana le moshanyana a matle mae ba bana ba motho tshwana batho ba imela mpilo ya ka ka tsela e kgethehile

nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke yananetswe gatang le ge fentse se se ngwanana di fefilaiza tsa nkgono ntswaki jalo ka nkgona ngwana ka jalo ka nkgona ngwana ka mfutse di le tsa fetwa dintho ke se re bua ka bo re ya gabilwe le thabo la mmae ngwana nyana tlhafutse ntla mmopo

la mo ke le tsena go bane ke ga gata o tsiba ha le ga gadu ntate ke ntata motho ke ntata wa tlokomelo le bokamo a gadi ya tsone a o sia selwane le sa lo ngwana mme mama ha ngwana ntate tshwenya ntate ha isa le mufuse le badimo nka iketsa mabaka hona ba le ka bakela mafokisi mo sebetsi o siyo Hotho tsa ye ma commission tsa ye he bona ka nqe ke ngwana mme mama ha haulele ke di hauze mo tshwanela nke di bitso ka tsela e kgetheileng jwa e tsheka gola motho ge o latela diketso tsa ha mo ha wa utlwa le ha ke le mo biketso se le batho ba ne ke nna ke gaitse di ya le fule ka moe ke nna mo tshwaga teiwa ntate wa no na qala o bona ngwana nyana ka nna ka tswa ka banana le bashanyana bana jole ke bona le botsana le sampotse le emedi ko ntsa matlo masina goge le ge na ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho wa ka ona le motla ntshwanele a le molelele tlwang ke foke ke bosiu

0: Mamedi ke motho ga molepe le gatola favor mezuzu le chimele mtsimi hlano pele ho hora ya borobong sentse ke na le ntate semana makakwano ke nga ka chicha ge shabane le tabatsena tsa ba ha di gabane he ba le ntate dumela wa mohetse sebeletsong ya letsedi
1: khotso mmantwa ke setse bile ke sentse ke le boalo ho dumedisa mmani wa le sedi ka kotlolo
0: o ne le sebetsa ntle matatile
1: ga ne re sebetsa ha monate ha holo
0: a le ska ntse yana go eta
1: ha re totsa malwe ha go si
0: ntate be ke o tshwere dife
1: ke ya le boa hlemmentswa ke tlhebe ke nyana ke tshwaretse ba mamedi e di hlaiswa tsa ne tse matla matla sireledi super healthcare le tswa ila tsela tshu le sireletsana sa bana wena mamedi ya motle sireledi super healthcare ke kere ke moriana o entsweng ka legola ditlama tsa tlhelo moriana o reretsweng hore o lwanele meleng wa hao o ntshe mafu a ka bang kotsi a sitang o a tseba lo sa tsebeng moriana o tla o thusa go beya tswekere le high blood taolo meleng wa hao mono o tla o thusa go matlafatsa masole hao a mmele o tla o thusa ka bothata ba pelo bothata ba stroke ga bona mo di kwadukwane o boetse o tla o thusa hape ka bothata ba ne ba pele yo tetebelang ha botlhoko o tla o thusa ka bothata ba dipio e ka sitana le senya majana ana dipio ka pa ona a senya o tla o thusa ka bothata ba mosiso tshesang motshiso o mosetla o piteletsang o boetse o tla o thusa mogenono wa sireledi yona mamedi ya motla ka bothata ba sejiso le thabe bothata ba di alsa bothata ba acid e ngata bothata ba gout mogiana wa sireledi super health care o phekola segame se masapong manonyeletso le misifa yane e honyelang e hulehang wena mamedi ya motla mangwe ane a go wang sireledi super health care se tlotlanyo go le seso se betaolong ya mmelo ya hao se hlatswa pelo se tlotla le leta mmeleng wa hao mono mo mamedi e ka bana le bothata ba botsikinyane magopo di hloba di so ke tseno di a hla le go ke leno le khitsang ka mono ka bothung le sa o jeseng di thewelang le monko o seng monate sebedisa sireledi super health care se ka o thusa ke mampuri wa pheko e ikgethang ya lefulena la mofetse ka nkere ka mefuta yotlhe wena mamedi ya motle sebeletse se tlatswa madi se bula methapo se tlatswa letlalo la gago le be boreletsana bo botle a ke go sebedisa sireledi super health care sebeletse se ntsa hlala ya popelo ka metso yona mamedi ya motle bothata ba dinako tsa ne tse sa sitsang bothata ba selumi se matla ke bua ka diphigo dipaid motlho mongwe o tlhoka lesea jwale ke re popelo ya gago go thu ga e sa kgona gore e etsewang e ka jagangwe sebedisa morianono wa sireledi super health care o tla o thusa go tlhatswa popelo ya gago le ga e ba o kile ka thola miscarrage sebedisa morianono wa sireledi super health care o tla o thusa o boetse o phekola lebanta magopo diso e ka sitana le ona mathopa sireledi se fana ka matla mmeleng wa gago wena mamedi ya motle se tla di dipatseng thiti ka lapeng go be monate se bue gape ka sireletsana sa bana moriana o matlafatsang masole a ngwana ngwane mono moriana o ntshang manyowa ngwane mono moriana o ntshang leleta lebese tsilana e ka sitata le go etsa go ngwanenwa aje le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe sireletsana sa bana se phekola lebadi ditlapedi diso magopo e ka sitana le letswe jane ngwane mono le go laola motšheso ngwane mona le go thibela gore wa tšhea ngwanena utlwo ntse otho o etse phuana kapa otho ngwana o tlotse metlala re bue gape ka letswai la ne la tsela tsheu le tla ile tla o thusa go leleka senyama go tlosa senyama se ke thombeleng wa gao mono letswai le tla o thusa ka bothata ba mosebetsi le tla o thusa ka bothata bono ba ditogo tse mona tse mpe re bue ka togo mona e mpe bo spiritual husband e madimo a bo kgetheileng ke go lekile tsotlhe wena mo mamedi ya motle ke re di-relationship tsa gago ga di last letswai la tsela tsheu ke mmampudi le tla o thusa ngwana so wa sekolo ke re mosebetsi wa gago ga o kgatlhise sekolo lo yana ha o tsebe na ho etsalang sebedisa letswa ila tsela tsho mo fufutse o ba le o hana ngo hlapile letswalo le o le botloko ke re ka nkena le ka nkena le dintja di ya ho hobola ke re sebedisa letswa ila tsela tsho le tla o thusa kgobe ya hao e kikitlelang e tla ke e sebetse e tsamaya hantle e ka ba maoto a hao a go gua mmele o botsikinyane ke ditogo mo nthweno sebedisa letswa ila tsela tsho ke ma buisetsa le buisetsa meleko ho beng ba yona ke re ngwane so nga ka dipone ba se ba o kwetse tsona sebedisa letswa ila tsela tsho le tla o thusa le ga go lla ditsela e ka sitana le mathata a gago wena mo mamedi ya motle nka dinomogo tsa gone o tle o keletsetse gore o fumane ditlhaiswa tsa gone wa di fumaneya south africa ka ofela freistata northwest gauteng ka sitana le eastern cape le lesotho wena mo mamedi ya motle dinomogo tsa gona ke 072 020 2371 072 020 2371 dina lo whatsapp +266 62 12 0662 +266 62 12 0662 072 020 2371 hopola hore letswa ila tsela tso ke ke le sebediswa ke motho ya se ya ge ho lekane ka ho sokola ho lekane ka ho sokola mosebetsi ho lekane ka mathata bophelo mmentswa ke ya le bo
0: ntate semana makile buile ke kopane hape
1: dikgomo
2: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Lesedi ke mollelwa ile metsotso e robong pele ho hora ya robong ke maleka maholo mabidi giketse tlokomediso hle ginali mathata a gokahanyo ya WhatsApp ka kwa nobele he iska bontsongwe la u ye u di senda di tlolombo mbe ntso u humela nke go tsana hana na u humela hangata ka kang sike wa itshwenya nna ke ha o batla u tlhoka u buisana le nna o tla ntshwara ho 086 000384 nomoro ya mahala ya WhatsApp ya rona ke bona ihle e ke jagetse boima ebile ntse re buisana le Heri Maboya kwano a e sale gana kana gore ebe ga o tlo go fumana mogong wa WhatsApp fela he go tlatlhe o tlolwa ke majato re bone na taba eno re garolola ka mokgwa le tsela efeng butle ke bone ga ke tloa mona na ke ya go kae bakeng sa tshebetso
1: re mmogo le ntswaki Ruikat Motlotlo Haile Robetinyana ke bohlasong ba hae
2: dijo ya batsi mono
1: Lesedi FM ke molelwa
0: Lesedi FM ke molelwa e re metso sa dilo ya go bedi tsena ba nna dilo e supileng pele go hora ya borobong ke nkepine monate ya sephaka go tlile hle o ntsa tlhapoelo hantle o ile a thungwa bekentsane fela he jwalo ka ha tshware mohau wa modimo ke kwetsa e sale o mo fihlela o ntsa maketse fela batho ba tse ba mohau ha ba phetse ho bua topollo le ho ibina o kobotse bana ba Iseraele ha ne ba tlola lewatle le lefubedu ba le tshela na mohau wa modimo la ba etsetsa mohlolofe o kobotse nkgono wa gagwe metsi hana fetse ka sehwaneng ho ile a tselang ka bophelo ba lesea ka lebaka la mohau o botse Daniele hana ke ne ka gara le mena la ditau na mohau wa modimo la moetsetsa eng mahlong a tau tseno tseneng di le ka gare ho le mena le mmoho le ye o kobotse Paulosi le Silase ka ga ka torongko na mohau wa modimo o ile wa ba etsetsang ho mahlahlelana batlamme o botse Shadrake Meshake le Abednego hore na motho wa bone mohau la etsang ho bona ba le ka ga sebupi sa mollo Nebukadnezare ka teduse telele a besitse Shekhe Mahadi ya mollo o ko ba botse o ko botse nkgonana na mohau wa modimo o la moetsetsa eng a bonana le lesea jwalo ka batho ba bang gona ba bang ga o tseba mohau wa modimo

0: Moha wa Modimo ke kwetsa e gaga moha wa Modimo ke kwetsa na e sale o mphihlela na o re ke setse le humakala e moha o jwalo hona le nthotso ke keng wa kgolwa go na ibe ke nna fitile mo go hlonyeo na na ke nna a ile nga fita kotsinyeo ya koloi ka tswantse ke phila na batho ba hlapanya ka lebitso la hao motho e ka ngwe o bopile ke ena mmopi wa ga enwa ke mo balla kgwedi fela ke mo balla beke fela kae mogau wa modimo ke kwetsa ba o tsebang ga ba ome mathe ke ona o tla ipotsa dipotso batho ga ga bosibu ba tsoe ka wena ba robale ka bona ba je ka wena ba nwe ka wena e le ga ba hlapanya motho a re ke re bosa enwa ke mo yela segolong
1: Cha-cha!

0: ditaba tsa legato se iso tshwana mantata nomogong ya leshomele metso e tsheletseng ke mosotho tšhakela ke metsotso ya leshomele metso e mehlano ka morago ra ya borobong ke kena go ba makgona tsotlhe
1: motho go mmirola ha o ka bona o tlo o ithlwekise o sebedisa maswa le maswa na denga mogwa tlholego ibile ha bona kokwana hlokwe ka banya phela ka go madi hao empa ona mogiana ma gona tsohle o ipabotsa go ka o thibela mafu ke mogiana o hlatswa madi o bula methapo ke mogiana o nyo lance sole sa mmeli sebe ma emongane pa hetse ngo tlotla se sole nyoko mmeli ngwa ha o bono ho sala fela tsele ka neng go mmeli o di sebedise jale o be ha ha bola di letso jege taolo ntsona di ala ole ha ha di phekolei o phekola mofese re bua ka cancer re bua ka mofese ka mefuta yohle le ho thibela bana jwa le chance na tsela ireng ga se gatla ka teng e ke na holo ba che mona ho bana jwa le jwetse ke di ja mo ka ngona ha kana mo kha go ka qoba chance ntle le hore o no mo giana o no ma khona tsohle o hlatswa diphio hlokisa senya o phekola mafuana dikobo le ho wa thibela o keke ngwa tshwaetswa ke motho le kopane le yana ka mo kha o no dikobo fela jwa le ebe mafua fetela wena empa o no mo giana ma khona tsohle le sega sa di siki bo mme ba lang ka taba popelo ma khona tsohle ke yana mo le mongwa ho le thusa bo mme ba di nya go ka mo go sa tloele hang diphio de pheni ma khona tsohle a teng ba ke tsa ho le thusa a fana ka takatso ya jwa khatholla mmeli le thekale o pang dikirempe maqeba a seng a sa folo wena a go tshepe magona tsohle o tlo bona kwa na tlang o pholosa ke se ga sa di sikiki mogiana o matla go lo bakeng sa hore o ka o sebedisa ntse o phetse handa o khethe o ngono ntate moholo o mme o ntate o mogotsa la mohlangana sebedisa mogiana magona tsohle o tlo thusa mmeli go mmelo hao o le ntse o kwende le maemo ngane paetse le wena motho ya seng a nwa dipilisi tsa bophelo bo tle tshepa magona tsohle kwa na tlang o thusa a the bakeng sa bana ba gone gena le mogiana wa one data ise le magona tsohle a bana a bo hlokwa go lantsa tsiliana le lete le be se le manywa ngwane ngwa ha o mona te ngwana ya no mogiana bona wa ntata ise le magona tso hle abana a se ngwana ka bangatswa magopo ditlapedi le ka ba fara magopo sa tloela ka podiso yena mono a se ngwana ka banga ba maemongano ke ngwana ho langa phetsa ntle melene ke lelong o tisa le masapo a ngwana jwale magona a se magona tso tsa fuba a teng magona tso hle ana a se fuba a bo hlwa kwa go lwantsa se fuba ka mega ka mega hlelo yo hle ya sona e ka ba fara ke se fuba sana tsenga so tshwege e be o motho ya hlwa ka ntaka tso ya dijo manengwe tsa bohloko o gohlela ha bohloko tshwege ke asma le sia o tsogo ke TV mo

0: tsa vubua kwa na fela mogiana o tla ngo futhumatsa ha o no ba ke sa holantsa tsa vubua tseno empa ha o fale sia la ha o hetsa go be fofo handle fela o gona o le kana go a one a di hela ka mafofele ka matanki sa bua o tsebo ke ntate ya sa ne mafofela le ha mmya ka ba go motshosa ga na ke a ngala ke sa hetsa o tla ga tsa mere man ha ke na tabalo re empa ntate ya na mafofela ha o kala go bana ka mafofela o rotla nya xekisa mo hatsa ya mo ka mo kapela go engwana ka tle we we ntwa ya madula mo wa go lefa sa mo hatsa ka tawo dialogiso e lo bana ke ntate ya na mafofela hela mafofela ke ba ke sa khotsa ya malapa ba ke sa tipa tse ntiti di batse hara ngo seya empa le hopola doctor makwa o na le mogiana di ka tla le mahlo no mogiana bitswa ntobe ke mogiana o motla ho bangetsa ka o sebedisa e ba batla mo sebedisa ka poka go mo sebedisa di ka mana ntso hle tsa ho fela sebedisa ntobe o tshepa halle le yona tla o tshepala le tswa ile teng ke le tswa ile le tla ho le tswa ile mo hlole le tswa ile ka fetola mo phelo ba ho kana go le motsotso le tlosa senyama ho wena le tlisa mahlo ho no le bula masobana le tla ho la hao le phomotsa hantle batho ba sa go baleng le ntsa bokukwisi ba masapo ha motho a go bua mahutu ha go nkele tswa ile ntobe le tlo thusa le theola setegese le gathola mmele jwale o ka le sebedisa ka o foka ka lapeng ha o mona ha ba ntlo ya qhoma bana ba go bala hantle le wena o lo ga tlo tse bohloko o ka nka letswa ye la ntobe wa fitla wa le sebedisa a tewa nemba sekolo teng le tsa ka bana ba hlagile wa ngwana ka ba bohlale ka lapeng ka bana ba bohlale mpa ka latswa a ya sekolo mfela ebe ke bothata ha go tshepeletswa ile ntobe le le tla ho lo bakeng sa ba hubela bakeng sa o foka khwebo mono a go le tshepala o le sebedisa nka no mogo tsa bona tsa mohala o tsebe go megiela gone e fumana hotle ka go Afrika boga le hotle ka go Lesotho empa e bohlokwa ke no mogo tsa mohala e bile dinalo wa tsapo no mogo tsa ho kera hona jwale o bua le gona ke 064 948 8339 064 948 8339 ke dinomoro tsa gona tsena le WhatsApp tsene 064 948 8339 kapa 064 982 0967 o hopole o na le bothata ba letlalo o tla fumana thusa Dr. Makwa o na le bothata ba mahlo o tla fumana thusa Dr. Makwa ka ditlhahiswa tsa gae tse ngata tse phakaletseng gotlhe wena ga nkeno moko tsa malafela o tseba Dr. Makwa ke ngaka ya moeto a tla go thusa ka ditlhahiswa tsotlhe tsa ditshwegeng ga gona mo o ka bangwa ya Dr. Makwa e bo kgutlang tse o kula kapa o na le mathata mme ntsa ke tlhaya sebetsa gantle le botlhe ka go fela ke ya le ba mme
1: mofokeng wa sukile buile bosibu bo botle ga re phaleleng ga ntate Makwa
0: ba gona o fumana thuso
1: ga se mohe
0: dikgomo
1: re
0: rupo
1: ntate
0: dikgomo mme

le bohetse mehala ntseng ke fumana ka kwano mme malerato ga tshiwe ke le bile ka mono ka Bloemtown ka mono ka Freedom. Tabiseng sibilwane hala o ka mo ka kwa mantho mangope ke le buile hle ya re hela hela mme wa nana le shanyana me ile nga tsiba o foroma ha ha ha a re senga fela ke tla lukisa mamora sibongile mafa batho ke le bile ka mono ka manyanya field jones crew go gomente mokwena ka mono ka Fogel Fontein ka botlhoko Fogel Fontein ukhande daso batho ba Fontein hala

0: wa halalela Jehova wa magotla kipine monati ya mahu e pejana ho mono kilakanyolwa ka tsematsi tsematsi mogatla a re bana ba ka modimo nthuse le tshotleng e bang ba ho yona dimana ka di a hlaba ditjotjela motsholoko getla di ya wa aga lapeng la ntate mona ha o sa tla o bolaile letho o tswe o tsama ke petwe ke thu ya o ka ntu go bohlele o dimo ha ona ga o tlo go sebeletsa ke a tla re ke hlae ka mabenkeleng.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 rand ka fao feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: O mametse re mmoho Hole Sedi FM.
0: Kanete tlele tsela ba di mukhya yana. Abad o ye go bana o lae zwivalo seng o khaletse manga kileng a mona e motho na e mono ya ba go kenwa ka metsing tse ba geletsa sekupu e ya ba hata kutu ya sfata e ka hona ka metsing ka mong ha wa mu ntseke ke le bile le tlampola isa ka mong a metsi u ka utswa utswa kutu le o itlama bo bongata wa batho mona no no mutubedi ya rela ku jile ka tsebetsa tsinne na Mike Thabile hure e bile aba hlaba brick follow mme wa nwana na le moshanyana ke na le wena ke le buile hle mme masekwati ka moka sa Solbeck o ntse ma metsi tsebeletso ya le sedi ke le buile mmai ke le buile le matibelo la nya o la ntshwa gare he la na mwang ke fite hle na mwang ke fite putam patsitse na tse mmomo a re ke na le wena gatolaka ke ntse ke mametse ntenzeni qaka ke lebuile hle le yena re maye ke o hlomphile hle ke na le wena ka mona ka brand photo ka maje maswiu mamedi ke bona mesetso ha mpia ho ye ka obedi tjena pele ho hora ya le shume ke ntse ke ho hla wa batsa ke re bo magata helele matswa kotsi tabentsa batho tseo ba ditseba hore tsa batho. Hey, o kala zona go tloa qalong a ba fitle qetellong a gabisa etse malente. A ko gatle ho tsa hae. O lenya le kolobe a iphapanye ba ka monga wa dikolobe. Tsa bona motho di mohlola hampe. E ke tsa hao a ka ba kolotisa airtime.

0: mamameli ba le se di ya fang dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke moho go le se di ya fang
1: le shume le metsuro be di la metsotso ka morago ra ya le shume ke e bile pine monate ya botala ba dinare ke shwetse o ntsa babala mono ke mang le mang ka nnete pheping ho malapa o hle bang a lahletswe ke bagatuwa ba bona e pheping pheping ke bophelo bophelo ke lifu lifu ke bophelo ntho tseno ke kakolo ya ntho ngwe lifu ke kagolo ya bophelo bophelo ke kagolo ya lifu dikeketsa go wangwa ho ha e hona mo mo mahlo a gona shebileng teng ke mo le modimo a batlang teng wa tseba ho baneng a hweletsa lebitso la motho o kana kweo e ibile ha ine ba bona tla re botsa cheke go lana re ka nna ebe ho substitute o a tlisa tloela yenu nka yenu a ha re botsi jwalo ka ha ile yena ile nga budulela moya ho motho ka moga ga mo bopeka setshwantsho sa ha ile modimo fela o tshwana fela la nka moya ha kopi mang kapa mang e tumello kapa wa hana kapa wa dumela o etsa ka mogho yena a hlokang ke atla
2: bomang puti Babela nan tsetsengata o setlela bui kemisetsu jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona calling black label biria semmuso ya fifa world cup e tse di tsebo mampudi afrika borwa e ba sharp Hase ya badile motse ka tlase o tse 18.

0: 086 000 3084
1: re kutlwe ka mona lesedi haleo dumelang dumelang dade hantle
2: aba ka kwala pula ya ra ke ntate go go go tsiya mathe mona mo tshana ja ba go
1: teo wa mo tshana phuke ah modimo ga taba sotho mo gona ke tshongwana monna le sedi
3: hai sedi a motho
1: a butiwe
3: ha mona di le ga se tswana
1: gete
3: o go di ma fa mo di a mo tswanela
1: ke tsho jena
3: a ebo ye ba nna go ga go ho bo thunya le go ile
1: ndade
3: a go mo tla ka ntwana ya ka gaitsedi
1: gona le e khonyane nngwe ke sa itsiba ke tsebe ho buletsweng e pheta pheta le ha o ntse o bua a ko nne e lukise tlhopha mabaka ntse ke etsa jeng utle ke thola pente ha ntse ke tlhopha mabaka jena lukisa ka mono wa ipheta pheta o bua ntate kelele
3: enana bo cha
1: cha cha
3: cha banna La kubane go ile la thunsa ke botse ka mehlale matsatsi go na ntswa ke go ntswe pa lwang ka hare go studio o tuti sa mollo ka bona o thulanya di khale ke ka diphatla banna ka imone e kwa ka bege ya ke ke tsho ka mehlale matsatsi ke ga ha ke hata mona go duma kwana nke ke ba ka bua khale ke ya bua ke tla dula ke ntse ke gaganya le me ka mehlale matsatsi Oh, monna wa ka bega ya se batla se se khutshwanyane me sebetsi ya ka empa ya ba ya mfeta. U bena fa fa motlong ya motuna wa ngwana kwa ha se kgwane. Ka ma khona o ga ithiba go manna ma o tu ile a makitifa nku e ile telele telele. Ka tsana le tau ba nna ka ya maka ka mogu wa difate ya ba ke ntse ke khonya e bile ke fata fata ka makwatsi. Ke ntse ke di tsheka di diba ebile ke di tsheka tsheka madumela ke ntse ke konya di kgale ke kgafetsa kgafetsa ha ke gutla mo e ba ke ntse ke di hlatsetsa mo ka mabomo ke nna ke poho ke ntate ya ina jete ba di tsa se poko sa madimo na nna ke go bana botsu le motse a ke di tsonla le sedi fela poho monna wa ka bega ya ntse le botsa ke le ka ema ga e ke le ka ema ho di mathaba magathe magheta Banna nwana ke ka go dia sa mfu sa nyono wa se tsoko tsane sa ipopa sa tsa motlolo. E se ha se fitla go dia na fu ke mo se nyono sa mfu la se fitla se kena na nedi. Ha se fitla na nedi ya ba se a phatlalla ka go kwa go go wa mo go wa di go mo di bua ka tshepo ga di mpe wa masututa wa ka tladi. Banna ho ho se ipati ke mo lelelelele ke bua ka tholi mmamolelele le go le ka o di mo go magu. What did you say? Unzo ke ntla dinyana a mo sankana wa emeng ka mono ka no di ke bua ka no di ka mono ke bua ka go kotela ka mbole view ke bua ka thoni mma mo nena na ke mo hudumala hudumane khalla na no di tsone ke ntse go le tsamolo di ka ena sa phala banna ka bona bo ntate le bo mme ba ya mama tlotlo sia bo ntate ke mo ba ngwa pagala moko ba ngwa tla moko go tlo ha ile bo mme bona ba ntshabela mo di ya tsane tsa tsile o nele tsa tsila la ma di mwana ene tsa tsila mo shano po ha ile sa khoso ba nna ne ntse ne mpo tsa jeme ka jeme so wa thomana ka mma ba mo jibila nna ke tsitse ka ke no tsiri ma peta a tla dilo mo na tsane tsena wana ka mko wa city ba nna ke tla kubela ka fola ke sa tsabe le thomo lona kwa di wa go ha o tingwe ha o ne mo hlangana ka ba o tima le khale banna ke da ka bina ba ke bo ntate nna ke a bina ba ke ba sanga na bana ba mpetsa ba misha ga tsela ba ka ke na ke dinga moyeng go bana ka fola ntate ga di khafe ke tsela mpetsa ba ke sha bana go ne thego ye mo kotinyang ka banna ba le kgolo sebata go bela sa fona ka go ho ho ya thaba tsonke bo ka masoba monna ya mo tsa tlapo e no go tsaba ka ma hohle ya la khaitsali
1: ele ele e
3: pa di tama sha pa di tama sha pa ho po be ya tsinga mo mo
1: ala la mo go un
3: ya la ke tama ya khaitsali ya ga tsana sa se tsang go di ma fa mo di ya mo tsane la
1: ntse ke ba le ya go le ya magashe ke yo
3: Maria Polanya Magasia, who can get to the Mulamuana Gasia, who the Mumania, Maria, who can follow Ramana, Makanaga, and Okama Shabbat.
1: Sure.

metsotso ya leshome le metse mmedi pele go hora ya leshome le nang le motsholomo ne ke ka gale re ka le kenyeletsa mona ka ofena go sana tumo sa matshega phaila nomogonya ha ya bone a dilegato sekanya ha mangwane.

0: re coupe ka mona dumelang. Hello. Eh, hey, un tsogo betse.
1: Tsendile ke tsogo go.
0: Tshele gale. Wa ikorota wa tsiba.
1: A ke nna ikorota.
0: Ah, wa ikorota wa thola ge falletse wa tsiba.
1: Re ke gibe ga falle.
0: Wa theusa ka poanyolosa.
1: Le sho le sho le ama botsule tsa motho. Ke ntata ga hlele mo.
0: Ndade.
1: Ke
0: putile momo wa ka wa tsa ke tlokomela bang.
1: Ka ba le busu na ke re go tshelela kwa.
0: Eh.
1: Go atame go le ke busu.
0: Ha. Eh. Jo cheta be kana.
1: Tsona le rata o mamele.
0: Ha.
1: Lentse masokwa le a robelelane le fatsa ditsebeletse bo utlwang tlha qabanya molomo le leleme ka nna ga ithoka pasmane ke ra ikgopo ke pobere ke ntšha morene mogotlhwane o konya o sa tlafone o konya potsanyana le thokwana tsena ga ithoka gologolo sa tau ke gologolo sa tau ya sezulu ka sejao ka tshwatlhela makweba phegile selomong ya theuwa motlhankana o teng moreneng gantate a tlhalele moreneng motsaneng wa bofinyalane le lebenkele ke tshwere molamo ke tshwere leqapo kutlwa ntse ke laka tsa gotla motho ke motla ke mosenye tshobotsi godimo go yena go ye fatshe fatshe o ye godimo nna ke letlhaka le setseng le eme gare masimo ka sala jalo ba ese ba falela go jaine ba kwana magodimong kwana poso yaya nkabe ke ngwalela go ntate mogolo setswalan tate ntate mogolo lerata ke ngwalele le mogolwane ya ntate ntate mogolo motlhoki ke ngwalele ntate ya ntshwala morena ntshuke wa tseba jale ke qetelele ka go ngwalela rangwane mosong go tlola lapeng la ntate gafitse ke ba jotse ke re ntshwanyana ne le tileng la sia matsonga bana ba masoboka e hutile ka shakule na ke ponyana tsa hlaba tsa dimba phakong a go le hlaba mokubula ho di mulo ro pomo ri tswa tshwene tla pelle le di tlapella bo fela pere le motho o tla mo hla o motho ba nna le tema ditso ka utlwa motho a ntsa re ke mamanyo go tla nna ke mamanyo go tla se se mosadi ke le hlana hlana la motima sa hlana hlana la bo hlalele le le soka ra tshupa mo ka le di tshupa mo kgelang kwa ke tsene ka ra ntlo ka fumana motho a rapaletse ra ntlo ka botsa ba botile ka re o tswa ke eng ba re o bohloko ka rena o jele bohloko ba diwa ba re tshewa ba ba ka re o ba ba o jele le shoko ba re tshewa go ka modula o dimo ka ntlo ja nama ya nkwene tse ba bole ka mohlatswa pelo ka rena qeta ka mohlaba ka lerumo ka re ba re wa tena e re busu o jo so re ba o khelle metsi o no re o tlosa mathomo leng e bile ke phomotsa le batho ba le ba batho ke mosimane wa totsitsweng wa mofomo ikgantshwa re o tedi odimo gamedi mosisitsa mabele a sa butsitsa gaba ga bane wa majasetse wa majadisachisa itse go jane dihotele e tuka e batla gabo e gobedi la kena lobane la mongame ntšha a kena e tlhatlhile masoedi e le lepalapaleng ya re e kena a bua le diodi wa tseba jale ya bua le melele ya batho ya re bahlankana ba eso le batlhabe ka marumo le batlhabe le ba abela dinonyana mataka a kwona bokone a lapa a mo a tshwadilang fateng fela lona batho le ke yo lala basimana tshwarelo le galo go bana ha le rapela le go mama ka mangwe le lenyamisa go ile le qeta le a tutubala ka le tshwane le ntse a hlaba mo hono ile le tse thapelo tsa ena dikena di mathalo go tsimo ke se di ju
0: cha cha
1: cha cha
0: ntshile na le ukwa le ka le tswa go go ya hola ne ba le tefa fe hai jana a go ukwa fela he bo feletse ka e bogoko ba di dumelang ke go helang
1: ko utlwile mofuti
0: ke le wile
1: ke le wile botoka.

e ge ke ke kwa le hona mo motho a thotsi mofuti matso ho jwatla a tshe motho a futhi pala wa hlaphwe tsho Bonta dekile wile lau. E ntshula ka bile le batla o ba le ya jene. Bonta dekile buile. Ye gona na mama, wala ho ba kinga ka. Tlo tlo wala ha o. Bona na mama, wala ho ba kinga ka. Ye le le ha ba tabunga ka. Go go wala ho ho bona na ha ba tabunga ka hina ke ke ga moya go go wala hina ke ke ga moya go go wala hina jo na mama wala shu shu

Kili juma uri binang binang ka thatha banna re lwana la sebaka entse utlwantse le re fente fente le ka re hlula metsotsole shimele metsimihlano ka mora ho real shimele mosulumu e fitlile nako ya ne he mogotsi ke a fetuwa jwale ke a fetuwa ntswa ke ka mo a tshobotsi wa ha bo le fule ka mo ke ja thola ke hlapa ka mmakisa

0: Kilebile DJ my DJ DJ Lavas mamiri ke metsotso e mashuma mabedi metso e miraru metso e mihlanu ntswa kipile ho hora ya le shumele na le metso e medi leng hora na le wena getlong ho a gwana ka yona e be go sia le nanong la go ba busibu bo tsamaisi mba tsholo lo ka uke fela he re ke o hopotse molo moditaba go hosane ka di 9 tsa kgwedi ene re le mona phupu 2026 quarter past 4 le bu mawela le Thabo Mokoni ba tla be ba buisana le moemedi wa lefapha la thuto provinceng ya Foreisetata ka boingodiso ba ECD centers di ECD a ke re bile gona ga tseba uthu dikereche di ECD centers boingodiso ba teng go tla bo buisana ka taba eno hosane metsotsong e le shumele metso e mehlano ka mora hora ya bone lebu le Thabo ba buisana le moemedi wa lefapha la thuto provinceng ya Foreisetata ka taba ya boingodiso ba di ECD centers mme o hopolehle sentse ba ipiletsa bana ba service education ka lentswe la tshediso ga matsi gore hei ga ipiletsa go beng ba di ECD centers go ka mamela taba tsena gobane di bohlokwa gagolo di bohlokwa gona gona gona ho ke a gola utlwetse ba utlwileng dilwetse ba sa utlwang gore se go se lile tshebeletsong ya lesedi go sane kora past 4 beng ba dikereche jalo ka tlwaetse fela ke a goa batho bangwe ba sa tlwaelang fela beng ba teng batse ba di bitswa di ECD centers ba eteletseng di ECD centers pele go sane mamelang ka dije e go sane le mamele sea le moya e re ga go na le go itseng go diphetho o sa ka wa utlwa o tlo kareng jale bana ba go sebeletsa ka kobong tshwantse bana ba je gantle bana ba rutwe gantle ena bo ja ya fa bana bo papa ka mekopi wa keta o bontse o thoba gobala e sa sebetse sentse o kalelelwa gona mone di ECD-ng e re ga ba ya boemong ba sekolo ba primary go bo se o batla ntho tse ngata di otlo utlwilile ya borokwa ga e sa leyo e jang papa ka mokopi bana le gobale butle mpele le ntho ya bo ya nonyana tsepedi hudima se fa sa tswela bana e chei go ba o otlolla kelello tsa bona ba neng ngwana o hola kelello ha ntsa gutwa o hola maikutlo o hola kelello seno sa modisi me ha iska ba ntwe ba ngitlo itlo thopothela go bona bana ha yona me itlo ba di ka nonyana tsepedi bo mantsho le moso wena je ho batho ba ba e ba itse ditseng ha o so ka tshema o tshwala ke dikolong kwana re lo batliswa bo di nkankane bo mahutle di ka ho bang jwale ka jene ho lwa ha thuto ha ke matlafale go go e be nthetswe la mbana molemo ho sane ngwana se ka ikutlwa ya bohluke ka kaya mana ke na tenga lo rata tshintshi no sanka di nitlile u fuwa ulu ha di etenye ka na o thwe e tsa kapo o etsenyeo o hane ring ka na le tile le nyoma se le mona he re ntse re tsa nthwe ka go tshijina ka marutle o le tseba le di sagatsene le sa go ngwape wa tsa bophelo ke ntwe nngwe a le mpotsa seng kankane he go thotle le sona ntse se phela o thole ebile o se shebe motse go go nthotse ding go go tia le pelo kwa ofela ntwe o so ka tswaka ntwe ntse e gunya hampe ba le hlola tellona e ka ga ba le khanya ditse ha le gale nie man ach man nie man di biology mo a ke butleng kahle mpotsa o tla le a ke ke di reptile ke tsane tse ha ha bang he bo megodutswane ha o so ka o loma mo mogodutswane o thule o tle le ona sokolong go go ne ge fita bang he mo ha wa o kenya chief ha tshe ntho tse ding go vetse ha re ka lokelang go bula mehala mo ke gwa re ka ukwa mathata tsentse ke dikoka tsena ke dinyane tse e o isitse kae reptile he gona je nka labetšhe go na le ba ileng ba iqeteletse ba studile diphoofolo tsona tsena tsa dihahabitsena che ke tla ba doctor ya tsona sheya re tsebe go na le bitso la teng ke a gola le ikgethile fela ko gobaa o ko shebe mogodutswane na go jwang o shebe ga o ka lebota o itse letsatsing mane sebete se se ka utlwa ke tlama benkele ga ona thuso thuso gai ga ona thuso ke atla
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tya holo ya senito tsebelisong ya lesedi mo bamedi ya wafihla e robe di metsotso mo bamedi kamera hora a etsolo re ke etse tsena na ntheke sa utling hantle mona ona ntheke sa utling hantle mona tseba e ka re ke lukile jwa le ka re ke lukile ne ku tla ka re salam rao dumela hle mabedi wa tsebelisong ya lesedi nna ga le bitso ke tsholo le uka uke lena ne o re ke neng ho lona ke la re qhuba busiu Nalwena ria horeng ya bobedi metso suke robedi ka mora hora ya leshome le metsumedi o tsile mo nate hen tsakana tsebeletseng ene kgolo ya lesedi nalwena ria horeng ya bobedi ke tla o sia matsonga e motso moratuwa lana neng la dikalaneng ya ke tsapa ile a sebetsa hantle ngwana mme banna ona boloka nkhono wa hae ka moqebelo ona o fitileng fanstane mane ya rata nkhono ya holo ke tsapa o sebetsa hantle ngwana mme monna ya re a gona o hla mona ke mabaka a tshebetso mane mabaka a tshebetso ngwane mme fela ha ke a tshepa e bona ba ile ba gona gore ba tle ba ba fihle ngwaneso ba tle ba fihle mono ba o tshidise ka nnete re a leboha ba be le metso suke robonga ka mora hora ya leshome le metso e mmedi monate o mokalo monate
1: Bloemfontein motse wa dirosa.
2: Set away.
1: Berenyetso singangata. Mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
0: Ho fela lo jalo mo mamidi wa tsebeletso ya lesedi. Hlokomela hletla re ha metso tsidile hantle ho ye mashimi a mabidi a mse mhlano ka bra hora ena a re tla be re batso sa tshebeletsong ya lesedi ho 086 000 3084 086 000 3084 hle ga re nna le mathata a tsapotsapo na mabidi re tla o tla ka mihala ka nnete metso se ke le shebele mse mhlano pele re kgitla horeng ya pele mo mamedi tla ke re shebe rena ka la robongwe kgweding ya bosupa nakong e fetileng go ile go a e tsala jwang mo mamedi re tlo ba le setlhogo se monate metsotsong e leshome le metse mhlano ka mora hora ya pele go tla ba monate ya holo ka jeno tshebeletsong ya lesedi o sa le teng monga phofo tsholwa le bokaoke ke ye kere semati ya ra batho ba nna hempe re e batla borukgweng ka o suka godima gotlhopo ke gaele ke laka gatlhaula maobane e sale ke gatlhaula ke tabola ka kwana ka bonyeng ka kwana ka bo soutpane ene mula ga bosoutpane ka kwana ke tabola ke hlase ke hla ka bo vessels prono ka mona ka nyolo ga qi ka bo tavili ka mona ka tlo ka bo tavili ka kena okni ka tlo okni ga reflektop kanana ka tlwa ka mana ka Stilfontein ga di otla ka tla ka kwana ka mona ka bo Potchefstroom mona ke thewa le tsona ke tla kwana ke thewa le tsona ke tla kwana go bile mona tia holo bana o bana ke tiane le dikaka pa bana Wey ke tani le dikakapa maobane hey maobane o bile monate mo mamedi batho ba nenze ke gata gore nge ke ba bone ke batla gore ke ba bone modimo a nketsetsa ka mahauka nnete ka ba bona ntate ramatswile vessels prono mono ntate a mo futhwe mo kalo le mega nnete a ba ntshwara ha mona a di ka nnete ba nka moela mona a di ke re ke tlo bona ke re ngwe bona ke sabata therisi sabata we itse o tlaya vessels brown ha ke bua lena bekenyana re tla tsama ka mora di 12 kwa ra ngwana mme ke tla tlo feta ka ga bekeng ene e tlang ka mono jwa la ke fitla mo kana ga ntiba ha e o kimbale hey mo kana ga ntiba le wena kimbale kwa na ke mo letsetse le mo jwetse ke hlehliane hey was ga ba monate go jwetse ga nete go go bile monate bona ba haisa le handa drama tshwele mono ka dropo e ka tokopong ga mona ya o tswa fela o so tshekalla fela o nga ar ke eng ke ar mamana r19 le tsula ka ba ke 1 r 719 yes re tlika mana ke hlaka nkana la ka ngola le motswalla he mona monna di tshega ka next door ga mona ka next door ga mona ke tla mo hopola ke mo ngozi jwala ke sile buka ka koleng ka kwana a o bana ka kopana le bishop ntate ramotete bana le mofumadi we bana a o ba ntshwara smart le bona ba ntshwara smart le ngwana a bona bana ba tlile le bachana ba bangata ba ga tlo bona malume tsholo le monate ka nnete ka potoloa kar qika mona ka still fonte ni bana ka kopana le blackberry bana blackberry mona ka ga chinyetswe e ga neti ba ga ke ene u dula mo ntlasmo and thusa mokuti ramoti tika neti ka fona blackberry bana hao bana sa thaba blackberry bana yo mona tuo mokalo go bile monate ka neti ke a le bohle ke a le bo ha le mona mo di mailangetse sa ka mahau ka re bona ra le tsena ma bile mo tlhame tso sungene le shemele mse mraro ka mra ho ra ya le shemele mse me le kila de khulio e khlushias o du tsile manga po for RQB love is on our side again ke bona domo ka lo ga gato le na ke le na hape le boetse le hlaehlela ka rona ka yes

Yeah. Love is on our side again. Julio Iglesias, Hole City FM. Re dule hantle metsotso mabedi le shome le metsi supileng ka mora hora ya le shome le metsu imedi mga phofo. Yeah. Ila bone ka jeno he mo mabedi ho monnati a holo ka nete. Ke tsatsi lane la megapelo. Megapelo ya bo mme. Megapelo ya bo mme ka nete. Ya bo ntata ke tsena re la itshwagane mana ke re iketsetse letsatsi. Re bitse megapelo ya bo ntate. Ya ka mogouta ba le leng ka teng. Tonse di petro Afrika borwa mona di hla ditaba o hla in commission ntse tswela pele ya matlanga ntse tswela pele mamang o tsara e ho etsa etse ntho itse mono ka ne twetsa etse ntho itse mono etsa etse ntho itse ntse le ga tadutwa me bile ke la ga utwa puo ka ne ke tlokobetse hore ke matsatsi a makae banna a le kgolo le mashomo mararo a makae banna ka pa ke 32 ka pa 132 days itsolo 132 days ha e sala matlanga commission e thewa. Ele shemele mitsoro be di mitsotso ka mara hora ya le shemele mitsume di dintse di tsola pele di papadi tsa mohope wa lefatshe hosani busiu tsolo hore nya borobong e seng hosani e ke hosani ka nnete ke tla ha setsa papadi ya dipakeng tsa sehlopa sa Spain le sehlopa sa Belgium tla ha setsa papadi eno mo mamedi hosani hore nya borobong busiu. Modimo tla reetsa ka mogau ke a dumela tla reetsa ka mogau re tle re hase papadi eno papadi e ntse e bakileng ditaba golo dipapading tsa mopa lefatshe a tlhopheng sena sa Argentina e tlhe taba dingata mme re tlhokometse le gore mokgato o laolang bolo a e gapeta Egyptian ba e bitsang banna ana ke eng banna mokgatlo fela o ngotse lengolo ka nnete le ona ehle wa ipelaetsa ach papading ene le pakeng tsa egepeta banna le Argentina na ntho e sa tsamayng hantle mono tlhe batho ba bangata tlhe ba bua ba ae na ntho tse sa kopaneng mono tsa moletsa phala ba re bana ha ba ile ba hatuwa ba itsiwa moferefero itseng phala e tla letsa o kgutlele moraulo o shejwa.

0: Bale ba khepeta bona ha ba hatuwe ha yesa ha we zwita bene hobane hobane ya batho ba ngata di buitsa ngata di buila tse bala manna makhakholang ba padi ya bolwa ma utihlela bona ba go tsofala nete ya sala ka mo go utaba di leng ka teng ene ke shebile le Hossam Hassan mokwetliswa e khepeta a re ibile di papadi tsa mohopa di fatshe ho tloha ona jwale ha tlo di shebella ke kgola ke tsena tse seng di setse o re ntho ene e ne e tsala Atlanta mane e ne e le mpe haholo ke ntho tsa teng he mabedi re tla reng re tla reng mabedi metsotso ke mashome a mabedi botsekeng hantle ka mora hora ya leshome le metso mmedi o ntse mametse Lesedi FM le monga phofu banna tsholo le ukaoke ke ena mshanino a teng kwano mona e kajeno tjena e monate ka nnete monate bona baesale. Ke a tseba o ntse o le tsileng mono he ntswa kana ngwanaka o ya lapeng ngwaneso o go nthomelela tsapotsap mo le go ntho ntse dithušalla ntle na nthomelela fela tsapotsap mo le go abutwe ngwana mogena ela ngwana mogena ko nthomelela nyei mono molaetsa kgutshe o nthomelele molaetsa kgutshe mo le go ntho ntse di tsama hantle ga o ntse o thetheile tsebe o le tseleng e yang lapeng. Ba khannelwa bontsaki ba khannelwa ka nete motho dula ka lefong ka mo e dula ka lefting ka mo dula ka lef yo wa khannelwa o isa lape e go ke mona tomo ka lobane ba khannelwa ba gona ge khoba busile mo tsiaga ona ntwe ge tla yetsa o gona o khatetse wentse ile jwang ha wa ja o lapile o tla ikutla tla ikhannela mala bontsaki ba latuwa ka nete ba isa hai balatuwa hai ba iswa mosebetsing ba tlose mosebetsing ba iswe hai e batho ba jaka gabe kgolo e mona sopo jale gona ka batho ba tele pele ngwana a bo teaspoon e ka nnete a ke yone o nthomelela molaetsa ore ke ntse ke tlhakile ka nnete ke a leboa ngwaneso ke a leboa ka nnete ke a tseba o rata tshebeletsweng gampe kapa o mamela nna fela ya ilister na me ya ilister tswakana ya itara ngwana morena e ya ngwana morena o jalo ngwana morena e batla dintho ka mono o tseya kose o tlwaetlwa e le gantle ka kwano ka mona fela he o se ke batla ke le mokutla jena ke moka ubere ke ntho e ileng ya nna ya koloba e sena sekgwetlha bale ntho tsena ke batla ke ditse ba tsena ka nnete ga ke tlo tla ke tlholwa ke ntho e ne ntse e kengwe mona ke bana beso bompho mo dibedi utlwa fela ke ya masola
1: oa ratwa oale
0: Lesedi FM
2: masola le pina ngwanaka.

mmele pelo le moya ka mantswe a mangwe morena jesu o re ruta gore ge re rata morena o go na le tsela ye re tshwanetseng re mo rate ka yona mme tsela ya go mo rata ke go mo rata ka mmele ke go mo rata ka moya le go mo rata le ka pelo ya gago.

0: pina ke a zonke o na le Anthony Hamilton Holesedi FM e ra o le tshena ha ke make time re ke tatele he ba o bidi ba ra rotlhe e ruto rena le tsosa ba finhle tsebeletsong ya le sedi 086 000 3084 ke tsebo ro ke pina ya ne tlangisa mane ke le sedi dumela motlompe wa ka kamo ha ufela
1: Dumela.
2: Dumela tsatsulo.
0: Ho jwa.
2: A mona tsuang?
0: Monate.
2: Re ke le bua le tsheja mo. Tlo bona jo mantho tsula re teng.
0: Mm.
2: Ke go bala jo a ke tsuwe ra jo tsula re teng. O kore ke ka mana ka kurun heaven ne ke tsise sina modise. Ye mana ga re tsana go ke tsise mama kana mahai. Ke tetele ka mana ka West Park ke tsise le mpima ho. Ke a tsuwa ba a shibile. Ba bona go bala tsula re teng. Ha re ye.
0: Kile bile Pinas.
2: Thank you papa.
0: Kile bile ngwaneso. Dumela hle. Khotso.
3: Khotso ntate tsholo.
0: Ntate.
3: Ke tsholo felo se dikelo mona mo se thabong velgo mo ntate tsholo.
0: A o tsholo felo.
3: Ke tso sa me mama rena malokase o dula zone 5 Thabantsho. Ke tso se ntate Mailane. Ntate moiketse Mailane. O dula mona mo se thabong velgo. Ke tetele ka mamintishi le yena o dula mona mo thabong belgo a ntate tsholo mo rena o boloka o sekeletse bosiung bona
0: ngwaneso hle
3: ya le bo ntate tsholo
0: a wetse hantle
3: ha ile hantle ntate tsholo ke a leboa
0: ntate
3: khotso
0: ke le bile hle mohlomphe wa e kum na kum

0: monnatu wa pina tsebile tsonya le sedi ke Maxwell Fortunate hole sedi FM metsosuki emehlano mabili botsekeng kamora hora ya pili ka nete babedi hona le taba fela ne ke batla hore ke re re homo homo hanyane fela nna le wena nge go qotqela fela ditaba re ke tlekitse jena he ha go fa dinthlatsena
1: Bloemfontein motse wa di rosa.
2: Set away.
1: Berenye so singangata. Manga unge pilunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khobula 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
0: We tshere DJ la ba sengwana mrana ka ihle we tshere ka nete we tshere o tla le yona handle papa. Mabe ditaba ke tsena tseo ke batlang gore nke ke o qoqele tsona hanyane fela re shebile profensi ya Gauteng. Go ile wa ba le mathata mabedi mpa bana ba Johannesburg ba ikarabelanga ba ka setlhong mabedi motle mona ho City of Johannesburg. Ba re go phuthwa ga matlakala go ntse go tswela pele go gotletse setlwaeding ka nnete. Empa ba ile ba tlhokomedisa gape gore e ka nna ba kae kae go na le dibaka tse dingwe gape ka ra Gauteng. Tseo di tla ba le phepe le bothata ba phepelo ya metsi. O ka nna ga ba le bogaogao wa phepelo ya metsi mo Nalamane dibakeng tse pedi a tse tharo ka hara profensi ya Johannesburg, ka hara profensi ya Gauteng. Ke tsona taba tse ne mmeletse o ne ka felang ke go tsipatsipela tsona hanyane fela. Gore ka nnete ba re taba yane ya phuthwa ga matlakala e buetse setlwaeding ka nnete. Mosebetsi o tswela pele, batho ba phuthelwa matlakala a isiwa mo atlame gore a tle a isiwe teng fela he. Go ntse o na le mo go na le dibaka tse senang phepelo ya metsi, go tla ba le gaogao ga phepelo ya metsi dibakeng tse dingwe tse itseng Johannesburg maboneng. Ke tsona taba tseo ke neng ke re ko fe tsona tseno he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Lesedi FM ke molelo tshebeletso e qetang dilemo tse 66 a metso e tsheletseng kaofela e ntse e gagatha e ntse e otla ka mokgwa o le mong fela ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng e mamele re ke gokele mane nke ke shebe mona nke ke shebe ke shebisise ditaba tsaka metle ke seke ka bua ntho e seng yona ya papadi ya hosane bosiu e tlameha e bapalwe ka hora ya borobong ya hora leshome e bapalwa ka hora ka jeno go na le papadi goreng ya leshome go bapala France le Morocco. Bapala France le Morocco ka 10 o'clock. O tla batla motho ba santse le femeng a theetse a tle a seke a tlo fetwa ke papadi eno e tlo tuka malakabe mana. Athe ka hora borobong go sane bosiu Spain Belgium ke tla o hasetsa papadi eo tlhamo bamedi. Ao banna e le ngwenyana fela banna e le ngwenyana fela nke ke tshwase go tla ba le papadi gape tsa mogopa lefatshe ka moqebelo goreng ya leshebele motsomo bosiu Norway e bapala le England e tlo ba monate papadi eno ga re shebe gorena ka sonta go etsa lewang ka sonta goreng ya boraro ga etsiwa e le ka sonta ga etsiwa e le sonta goreng ya boraro Argentina e bapala le Switzerland ka di 12 tla be di kgefua le se re ya re le o bona gorena di tlatle di mathisane jwang he dipapading tsane tse se tlabeng di se jale re tlabe ka dipapading tse nyane ka go fetise jale go tla tswa he kalabobedi tsholo ya kalabobedi goreng ya borobo mosiu gorena France kapa Morocco e tla bapala le Spain kapa Belgium na France a kere France e bapala le Morocco Spain ba pala le Belgium tse hapa mono di tla bapala ka la bobedi ka hora ya borobong bosiu athe ka la boraro mo mamedi ka hora ya bokae tsholo tho ke tsane ditima bjale ke batla o forna ka la boraro ntho di tlabe di eme jwang he mo mamedi e ya re sorry ya re hona sorry e ikagabela e se re sorry o tsena batla o bua tabeng ha o banna. Ha ona mathata letho mamedi. Ha di lukile, ha di saloka, di aloka. Gona re tla nne re tswele pele ka bophelo. E le shome metsotso botsekeng. Ka mora hora ya pele, tshebeletso e ntseng e mametse ke yona e ne kgolo ya lesedi mo mamedi. Lesedi FM ke molelwa wa e rata tshebeletso. Ha ke re utlwe re na ho etsala jwang ka Thembisa ka mona.
1: Thembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ee, ketetse kgale Thembisa banna, pela bo Magolong Stadium kwa. E batlanke ke ya o thinya fela mona Thembisa ke ena. Thembisa ke ena mono, kgwebo mono e le kgwebo, hampe ke habo kgwebo fela mono. Strate mona ke kgwebo, ke kgwebo. Go tletse tswete. E o tletse mono Thembisa mono, wa rekiswa ntate.
1: Lesedi FM ke molelwa. Raso e tlisa mposotselo difahlehong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
2: E tlile jwalo re re e hlong sa rona ka pine monate ya Boys to Men, I Will Get There.

0: na bong ke bo feng he mo mamedi potso ya ka yona ibe dikamano ha lentseletla le hola go ha le hola jwale lentseletla le hola jwale le hlile ya hola le tswa botsheng jwale le ya hola batho ba ba holo le ya hola jwale lentselo hola fela dikamano mmona potso ya ka ke ena mo mamedi potso ya ka ke ena ho wena ka jeno tshebeletsong ya lesedi e ba e bitsa ka gore ke ana ba re ke nna ntho e ka sekgowa relationship and lifestyle e ba di bitsa di relationship and lifestyle jale setswalle se ba bonolo ha le ntse le hola kapa e hliwela ha le hola se ba thata haholo setswalle se sa lona se ha le ntse le hola tje ebe se ba bonolo go ba monate le anate fela kapa jwale se ba boima ntse le gola tjena jwale dilemo dipalamana ko wena a tla njwetsa gore wena setswalle sa o le motho eno ga le ntse le gola tjena ena se tsamatsama jwa se bonolo se a thabisa kape se ba thatanyana jwale ga ntse le tla legae ga o sa tshwana le pele o tla ntswetsa o tla ntswetsa ke mona tshebeletsong ya lesedi ya mobamedi o tla ntetsetsa mona
1: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 300 3084
0: jale re bua ka setswalle go nkotele sedi
2: sedi dumela
0: ndadi
2: onandi e ntadi
0: ke utlwile ga se ga tlo bua tabe ke bua kgotso Yetsa jwang jwa le yetsa jwa. Shumele mo tsupile mo mabedi ke metsotso ka mora ho rapile. Tswalle se sa ngwane se se jwang a lentse le holaji. Se ba bonolo ka pa se ba thata. Se no lo fatswa ke eng se thata fatswa ke eng. Dumela hle. Seri? Khotso. Hello. Dumela. Awana jwale mehala ka e ntshebetshebetsa jwang batho ba batla go ntetsetsa beng ba feme ba batla go letsa beng ba feme bongamla bana he ke bona bongamla ke bona ba mpatalamba lesedi a hleng o e tsala jwang hle dumela
3: le kae ntate
0: re teng ntate le ka
3: a monate ke tla di go ike mona ka stens re se ka
0: matantlwa
3: ka matantlwa street
0: ke o mametse wa tseba
3: ke wa tseba setswalle ga se santsane le banyane se santsane se le bonolo ga le gola se batla se ba thata gobane tse dingwe tsa dintho di a change gotshong o tlo thola gore ga le ntse le le metswalle le tla le gola ga e mongwe a sa nyala kapa le selenyetse le babedi go na le ntho tse tlamehang di change pakeng tsa lona jwale ga e mongwe a sa nyetse wano sa tsamaya ka molao wa ka tlong wane ga soka nyela e ntse le bothata ba gore ga tlo kgona go understand ena eo tla bo le yona
0: ee
3: ee ya ntate
0: matlwantlwang moo
3: ke a leboa
0: ntate kwa
3: tanki ntate
0: metsoso e dula gantle go ye lesomele mosorobong a ka moragora ya pele setswalle se ba boimanyana ntse le gola kapa jale se ba bonolo go feta ga ke re utlwe ntate ore ai ga bona e mongwe jale ga sa ile a hulela ka lapeng e mongwe o setse mane a sena letho jale ntho di a fetwa jale he mono sa ntate eno a nang le mofumadi o sa mamela gore na ba qetile jale le mosadi ka tlogo na dintho ba di tsamaisa ja jale ka nnete le motho ya sa nyalang kapa ya sa nyalwang a ka tshedisa motho ya nyetsweng jwang ke kwa mphanto o senang yona ke hana ke hana a ke hana ka nnete ga re enge go tshwere setswalle ntetsetse 086 000 3084 086 000 3084 metsotso e dula gantle go ye masome a mabedi ka moragora ya pele lesedi
4: ndaletsologotso
0: Dadega malebogo ga mo.
4: ndare tsholo ke ntse ke le kamale bo go tera ba fara ba fara ba ha ba

0: Linda ema shume ya mabedi a metso supileng ka mara hora ya pele setswalle ko na mo rutsing teng dumela hle
1: Abdulo
0: ndadi
1: o pese
0: tenda delega
1: a mawa mdimo ga pele a na se sa fetu Abdulo a ke tsama ile motho elo re hana mofumadi ba no tla ntisa mo tsaba tongo ya ding sile sa fetuwa ka kwatelwa ke batho a tsholo empa go jo tsa taba e tileng gore ke dutse hantle ka mora gore se fetuwe
0: ndade
1: e a tsholo ya le go bohlokwa ka nnete ga ha o so ikile motho mo tlo ntse pela hao ka nnete ha se fetuwa tsholo
0: ke utlwile ndade
1: ha re tsaka dintlo tsa ntse re di etsa pela tsholo
0: Mrenak.
1: O tsena le mongane ntho jwale. Ha se ke batla ntho se ditlame ya go ke consult pele, ke botse pele go mmene ke kopa.
0: All right.
1: Pele ana ke ne re ya fela re sa gathale letho. Re tla bona o sane.
0: Ke utlwile ndate.
1: Nda a tsholo ke tewe tso o mena hala.
0: Mrenak a bana se re dutsi lenyalo mo fela. Khotso.
2: Khotso ndate tsholo le kae?
0: Ke phezi ndate le ka.
2: Kama hawa modimo kitswile o bua le ngwana noma e San Church open church ka Thabazini di Limpopo le fela la pinge monyakeng ke sepone ka tsholo tswale se a fetoa ka maneng tsa legato hantsi re tla re hola se ba buima ka tsela le mogwa ka pa mogwa le tsela ya gore hantsi re tla re hola re rutana megwa le dikitso tsa gona bona se mefuta le jwa nya batho ha ke kena ka maneng ya lenyalo ntatwa ka se re tlwalane haholo go ba le diphetuo tse kgolo tse tsa halang o mo sa aqala antsa mekgwa ya hae a mpontsha gore na ke motho wa tla le mokgwa o jwang ka go maemo hae a bophelo ntatwaka go buima ka maneng ya setswale ha ke tla re hola ntatwaka ke open church ya buang ka Thabazini di Limpopo la teng ke bonyakeng ke sepontsha le bo ntatwaka
0: ke le wile ao mabedi wa se ha ke itse le mmamele hle ke itse ha ona taba hore na bong ke bofeng a ke re suteng ka lenyalong kore batho ba keneng ka mana kaofela ba bua ka lenyalo ka re ha se taba le gore na bong ke bofeng ga se taba gore ke e motona kapa e motsheadi go e motona go e motona go e motsheadi go e motsheadi jale gona sereše lenyalo go na le batho ba sa nyalanang fela ba ntse ba gola e le metswalle go na le batho e le metswalle ntate mamma motswalle wa gae ke ntate mamma mme mamma motswalle wa gae ke mme mamma ntate mammang motswalle wa gae ke mme mammang e se taba ya lenyalo ga re tlwelele lenyalo tlhe se re di utse jale re pakile moo mme ntate ena o tlwaetse mmeane mmeane o tlwaetse ntate ane ba tsebana ka ba seyo setswalle sa motho wa ntate o motho wa mme setswalle fela e seng taba tsa marato taba tsa setswalle ke a gola lenkutlwie jwa sedi de ndate le ka ndate ke a tshepa o tlo bua ka lenyalo ke a lewa ndate
3: a tere go laga le mitswalle kuna le mpere le le tinga di tsoma tso ka ga mitswalle kuna sa gona sa hore motho ma tso a o tlhoka le nka bua ka mitswalle la ka ka motseba ka ba o tlhoka le nka se motho se mo ba tsenga mangai tsenga bo tlhoka ya la a fela ka tsa tsa tso tso go kala go bana le ntana hore go mo tsema ka le ka motseba ke bo tse ke fotse ke tsoma tso ka ntse ka ra mitswalle sa ka le ra ha se mitswalle la o ke nna go bobe kena o nna go bobe kena
0: ndate
3: e ke ya le wonder ya go ke ba mo tsinya
0: ndate go bi
3: ya le wona ke tsho
0: ndate go aka mabedi metso tsuke ba shume ya mabedi a mo serobong a re ya horeng ya bobedi

0: Pina kia Carl Anderson hola Sedi FM. I will be there metsosuki mashima mabedi a metsemehlano re ya horeng ya bobedi mo mamedi re bua mona ka setswalle hore ha lentse letlalo hola se bathata ka pase ba se ba se ba bonolona se ba bonolona ha re shebe bo le Sedi
1: mapo
0: ndadi
1: ndadi mara
0: dadwa
1: eh ai ke tla ke fitire tabe solo solo se ba ba bebe ha se urwa ho
0: eh
1: wana ga le manyane ka me se be thata ba le o mong o batla ho dira kwana o mong o batla ho dira kwa
0: eh anda
1: wana ga se le manyane ke re le ba ye ho bola di tsedi tsatswane
0: ha ha le hola le ba le ntwe na re jwa le seletse ba di ntwe ba lobane kelelo di a hola lona le a hola
1: eh o mongwe sa ikgethela o tshwara le tsena tse tse sentseleng tsena na o mongwe ha ba ntse di tsiona ka la eng ka mo
0: ndate
1: o tlile mo na po
0: ndate ke le bile le seri
2: ha lo abdi tso abdi tso lo le kae
0: Redenda delega
2: ding a setswale a titulo ha se fele se feditswa go hore re se re hudile re ka gona o thusana go feta ha re sa le banyane ha se fele hallo
0: e puzerna setswale ha le se ba bonolo ka pa se ba thata ha le holana
2: se ba bonolo ha re hola
0: Hobane
2: ha se go hodile ke tsegetse ba o thusana ho feta ha re le banyane hobane ha re le banyane ha re gone ho thusana hobane dintwa ha di tle ha bonolo
0: oh
2: eh
0: ndate
2: ke je ikopo ka ha majasara
0: ke le wile bra che
2: thank you abdi tsholo
0: e bra che le seri
3: ho tsonda te tsholo
0: mranaka
3: ke tsholo felo se dikelo mona motsethabong ba lekomo
0: e yadle
3: nna ke na le motswalle wa motho a mme ntate tsholo re le ga kopana kerekeng re kena kereke ya Wesele ka thabo mona so gore re be metswalle re le ga kengwa catering committee ya kereke ya Wesele ke moruti mohale ha santsa phela so ndate tsholo ganna ga raisa taba tseo tsa catering go fitlhelela gona jwale se ke na le mofumahadi o dula kwa a dulang teng ntse re le metswalle le gona jwale ntse re wishetsana body birthday body mother's day body father's day ntho tse kafeng tseo kaofela ndate tsholo rena le go fanana keletso WhatsApp-ong ra bua khut WhatsApp-one yena ke mba mentish ntate tsholo re bitsana dikgaitsedi
0: ndate
3: ke ka mogho re amalang ka teng setswalle ha o calculator dilemo se re fitile 30 years ntate tsholo e le motho le kgaitsedi
0: e
3: ntate tsholo
0: well hantse le hola tjena ke wa setswalle se ntse se tiya ofit
3: sitile ntate tsholo sitile
0: ndate
3: se jwalo fela ke le wa moguti mohale le ha sa tsole a le teng moya wa hae o nno wa le ka khotso o la re kopa ne re se o dankile ba cha ka ofela ne le sehlopha but sena sa rona sitile haholo ntate tsholo
0: ntate wa
3: bona jwalo ntse re kena a thabo mwe sele ka mona ntse re le metswalle
0: ba utlwae
3: ehe ntate tsholo
0: ke utlwile mhlompe wa
3: ke ntse so se batla
0: ba lo ne pile o dumedise motswalle wa hao iwe
3: ehe mo nga phofu ke kututwe hempe ka budukhe
0: e ha ile handla ho ya batho
3: ke a le bua ntate tsholo khotso
0: ntate wa ka Eh, eh, anda, ndate ihle ubalo mrenaka.